0: Gidaig sa Senado sa Pilipinas ang ilang pagdaig o suporta sa Philippine National Verbo Archery Team. O Manila, nakabot ang makasaysayanon nga kadaugan sa Asia Verbo Championship 2026 nga gihimo sa Malaysia. Niyado nga Mayo 20, iaprubahan sa mga senador ang Resolution Number 47 nga nagila sa kalampusan sa mga Pilipino nga atleta nga nagdala og dungog sa nasod. Ano sampit nga torneo gihimo sa Silangor, Malaysia gikan sa April 29 hangtod sa Mayo 3 diin. Nakakuha ang mga Filipino archers og gold og bronze medals batok sa uban nga mga nasod sa rehiyon. Gipangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang unanimous nga pagsuporta sa resolusyon isip pag-ila sa dedikasyon o talento sa mga atleta sa Pilipinas. Gipasigda sa Senado nga ang ilang nga kadaugan naghatag og inspirasyon sa mga kabataonan nga magpadayon sa pag-ehersisyo o pag-ila sa kamahinungdanon sa sports sa nasud.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung asa ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom kong D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan immediately ma-release ang mga good fats that will soothe sa imong gamay nga intestine. Kung ang imong small intestine Sir GP kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinai.
3: O dili ra mauna dok. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
4: Tinuod.
3: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
4: Dili yun.
3: Dili matrap ang gas. Ipadayon ang pagawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
4: Yaw,
3: pero
4: ano?
3: Dili kaya ni plain D3.
4: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
3: Ah, syempre, correct.
4: Nga naman, daghan man kang ipasulong load nga mga bad cholesterol. So, ang maka-neutralize ra jud aning bad cholesterol aron kuhaon tong mga kapin is
3: man.
4: Ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Uh-huh. Ang plain nga vitamin D3 dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pud ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol Sir GP.
3: Hosto, ang plain vitamin D3 kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
4: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
3: Siyempre.
4: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Kalas kayo na.
3: Kalas
4: mas maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
3: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality sa imong BCO nga giinom.
4: Correct.
1: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Manang bintaha ra jud Sir JP kung naka D3 Bio ka.
3: Bintaha.
4: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
3: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid. Pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
4: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
3: Of course.
4: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
3: Gusto pod na ako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman. Kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pankreas mo ay kusina sa itong lawas.
4: Gipangkaon.
3: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
4: Murag yung kusina.
3: Oo, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
4: Wow.
3: Iya kining himuong effective. Gipataas pod niya ang imong insulin sensitivity. Mm. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong cellula, dala ang imong glucose.
4: Yes.
3: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo, mumubo ang imong blood sugar.
4: Correct.
3: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar ug isulod siya sa cellula.
4: Yes.
3: Mao nay rason nga nung gusto jud na ako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
4: So kita mo kung unsa gid kanindot ang ditribayo i-compare mo sa plain D3. Ditribayo na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
3: Correct.
4: Ang imong pancreas.
3: Dili ka magka-diabetes.
4: Mo nang mas maayo jud kung naka-ditribayo ka.
3: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy maayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
6: Ditribayo. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
7: ditribayo.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
8: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
9: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Di sa iyongan, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Epar Motors si Malalod, nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-G o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng Mount Kemco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors si Malalod, nimutang diha sa May National Highway, Barangay Bombaid, Himalalod, lulo sa crossing Balaas, gipan nag-iyo ginumala gila ni Per Garapel o Gina Garapel. Oban silang anak ka si Duy-Duy o sa pares ni nga si Bing. Samtang ilang mga master ng mga mekaniko o gwapo ng mga mekaniko sila si Janjan, J.B. Luel Tope, Virgil o Bert. Alang sa baratog, pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors, Malalod ang tubag niya na mga kahandos.
2: Handos balita, handos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:13.
2: Handos balita, handos balita.
1: O karon sa ito na nga detalye sa ito nga balitang showbiz.
2: Balitang showbiz.
3: Handos balita, handos balita. Balita.
1: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong butay, mabutay, mabutay, mabutay, mabutay, mabutay, mabutay, mabutay, mabutay, mabutay, mabutay, mabutay. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta man karon magandos sa itong kabuntagon? Yan ay nga medyo malangiing o mainit nga kabuntagon. Diin makandos nga murag medyo milan ulan na tato sa miaging gabi eh. Panigwara man nga nagpahinam-hinam. Wa man humana ang atong kahinam. Sige makandos ato nga balitang showbiz. Engaged na ang actress nga si Kristen Reyes sa iha nga non-showbiz boyfriend nga si Gio Tingson. Sa iyang social media post, gishare ni Kristen ang pipila nila ka sweet pictures apil na. Ang hulagway diin, makita ang iyang engagement ring. Okay, sweet pictures. Dapat tamis ka ng mga litratuha makanto. Kay sweet. O sa sweet, tamis. Pictures, mga hulagway, mga litrato, mga larawan. Ito pa muragi kalamayan ni maong nga mga hulagway kay tamis magkaan. Ang i-appel po ang ilang engagement ring. Anak mag goodbye magkandos nga ang kami niyoon daghang man nga mga ring nga pag-agian. Naigiringon nga mag-unag yun ng engagement ring. Paghaman sa engagement ring, musunod ang wedding ring. Sa kaminyoon, dili mantanan, kalipay doon na may kasakit, muna nga mag-uban giyod sa kaminyoon, doon na'y suffering. Usahay kay ba nag-asawa, dili magkasinabot, ilabi na giyod ang bana manginhanglan sa asawa, mubalibad siya. O niya, ang asawa po nanginhanglan sa bana, mubalibad po ang bana. Tungod sa mga rason o katarungan, muna mutungha na giyod. At kay kinahanglan man, ginaingon man nga sa banag asawa, nanginahanglan man po sila gawa sa pagpanggag pagmahal, nanginahanglan man usab sa lawas nung kalipa. Kay ginaingon nga, nanginahanglan lawas nung kalipa, muna nga nangitaglain. Mitungha na ang iring-iring. Anong itungha mang iring-iring, tungod kay sa gugman na amadi ay sharing. Wala nga tampag na ito sa makaigsunan ito nga mga kababayan ang kalakinan. Aroon ino nga ba nag-asawa di mangitaglain. Sa panahon nga maginhanglan di tuguti. Kaya ginaingon man na di sa balaang kasulatan mga bag maghandos ba. Ginaingon nga sugad ka na minyo dili na kay tag-iya. Kung di ang tag-iya sa mong lawas ay mo nang kapika sa kinabuhi. Nakalimot lang ko sa versikulo kapitulo. Mato ba ito ni Kristen Reyes? Every time line lead her. End game unlock. Maoy caption sa actress sa ihang post mga kandos. Sa matag timeline ko na makandos nag-una na in. Kanya, ma-unlock na ang katapusan sa doon. Kamu diha inig kahaman, unsaman inunang ilak o dira. Kaya ginaingor ba ito mga bayang maghandos ang makabuhin?

0: Yan ang magreklamo. Yan mayra kuno ang mga lalaki kuno. Okay, sa panahon manginhanglan nila, may kay muupin, apan di nakatingong mo sirado. Okay, magandang sa matubay. Ito ang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita. Balita.
0: Okay, maghandos. Agato ang Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Bus Abloy Vulcanizing Siap. Mubulkit sa ligid og mualain siyenta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa Mayan National Highway, Barangay Matuog Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Siap. Giipan nag-iog idumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita. Balita.
0: Kineto nga tulamanon nga handos balita, dungan kini nga madunggan sa duha ka mga sibiyaanan mga bayig maghandos sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Timaniha kay karon nga abli sa klase, madunggan tapagbalik diya sa 99.1 Bago High School Star Radio, ha? Ay mo kabalaka nga mga bayig maghandos, ha? Kamudiya nga nigimingaw na natos itong mga pasiaw sa itong mga komedya, mga pagkatawa, o sa itong mga impormasyon kasayuran nga gitunol diha kaninyo, ay magkabala ka kay dili abtan og bulan, magdungog-dungog na sabta diha sa Barangay Bago. Aba doon may mingawan sila kay daghan naman nga mga piso wifi ron, bisag asa na kang piso wifi. Kamu na ka piso wifi, hala, ay magkabala ka kay ang tulumanon diha sa Star Radio, inyo ginamadunggan. Ilabi na ito ang tulumanon nga handos balita, o ang mga lamas kagahapon, madunggan na. Kwan lang mo, sulod lang mo sa itong account nga Ronnie Librado. Di ba diya sa Star Radio Tayasan? Para nga makatimbaya o uban pa nga mga pahibalo o announcement. Ato nga nga mabasa. Basta kay tuno lang yun ninyo. Inyo lang ilabay dire. At tungod kay kinatuag nga tulumanon nga handos balita, inyo na madunggan sa FB page o Facebook page nga Star Radio Tayasan. Gawas niya na, inyo pong madunggan o bakitaan diha sa itong YouTube channel ang Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Amo na nga, wa na'y rason o katarungan pa nga dili mo makadungog o magpaminaw sa itong tulumanon. Sige mga bayong maghandos sa itong pagbalik, mao na itong pagbasa sa mga public announcement. Inoong katong naminaw ganiha sa balita sa lokal, nakadungog naman to. Katong wala, ato lang i-review. Kay importante kayo ni ang mga umabot nga kalihukan dari sa itong lungsod sa Tayasan. Kaman lamang sa mahinom dun, kung nga mahinom duma, mahinom duman. Mahinom ganon kay mahinom dum. Manang mahinom ganon, mahinom dum. Manang mahinom duman, mahinom dum. Mahinom ganon kay nga pahibalog, mahinom dum, gikan sa MV More.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.22.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Ronnie Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Public Service.
1: Balita.
2: Public Service.
0: Okay, magandaw sa itong mga pahibalo. Pansanay pa, doon ay pagtimbaya diya itong hatag pagtagan karon ni nga tag ni Kamuntagon, mga bayo magandos. Ani yan, namina itong higala diya nga mao si Pastor Isaiah Silentorio. Amado ba ito ni Pastor Isaiah Silentorio diya sa Bunga Tamao, taya sa Negros Oriental. Bye, good morning. Lihog ko announce nga karo nga Mayo 26, regular meeting kini sa mga membro sa AC Tamao. Ingon man nga maoy presidente sa mao nga asosasyon, ako maghangyo sa mga membro nga mutambong jud kay naibigayon nga validation sa DSWD karong Mayo 29 diri sa Tayasan Cabinet Court. Pagaymuon kini sa buntag hangtod sa hapon. Busa kong naghangyo sa akong mga sakop sa senior citizens tamaw nga mo-attend juta sa ito nga regular meeting. Daghang salamat Byron Ibay sa pagbasa. Okay, pahibalo di ay ha sa ito makaiksunan diya sa Barangay Tamaw. Nag-auhag ang inyuhang nga presidente nga mao si Pastor Isaiah Silentorio. Nga doon na mo ibahigayon nga regular meeting, monthly meeting nga may tabo karong nga Mayo 26. Tambungan na ninyo mga bay nga mga senior citizens nga membro sa maong asasasyon diya sa Barangay Tamaw. Tungod kay doon na po ipahigayon nga validisyon karong nga Mayo 29 dere sa Tayasan Cabinet Court. Okay? Muna nga kamo, tambong mo diha kay itong labi na gitong wala pa ma-appel sa social pensioner. Muna nga tambong mo kay parang ma-appel mo sa validisyon basig na ino ngalan. Muna yung problema lagi po natong mga senior citizens ba? Wala pa ko'y labot kayo pong masinyo. Magsigig bagulbol nga wala ma-appel ko sa social pension. Ang problema kay nga naman, doon ay meeting di mo atin. Muna nga, kontambag para nga updated mo sa impormasyon kasayuran diha sa inyuhang barangay sa matag sa taksa-taksa ka barangay dili lang diya sa Tamaw kundi sa tibuok Tayasan uban pa nga mga kalungsuran kay kini gud nga mga senior citizens at tibuok Pilipinas man eh. Og naagani mo yung mga meeting diha, hala atin para nga updated mo ang problema pod kay ang mga tig-atin nga mga senior citizens dili magreklamo kay nahibalo man sila nga so say pamaagi ang magbagulbul kining mga apog anak. Kaya di matig atin ng apog anak. Mo na yung magpagulbol. Kung maapil si papa si mama. Sige ha. Amo to dia sa Tamaw. Atin mo sa inyong regular meeting. Karo nga Mayo 26. Gika na sinong presidente. Nga mao si Pastor Isaiah Silentorio.
2: Ronnie Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Public Service.
1: Balita.
2: Public Service.
0: Okay, gipahibalo ang tanan nga mga tayasanon. Nga doon ay ipahigayon nga public hearing sa upat ka mga ordinansa ang sangguni ang bayan Tayasan. Karong adlawan ni Amay Betiros sa may alaunang takna sa hapon. Diha sa sangguni ang bayan Session Hall. Today ni ang munisipyo sa Tayasan nagauhag sa tanan nga mga residente nga o yung masal katong mga nahingtungdan nga sektor sa pagtambong sa maong public hearing sa gisugyot nga mga ordinansa sa munisipyo. Muna ha, upat ka ordinansa. Timan muna pag-aisigutan o public hearing ipagayon karon diha nga hapon karong kalaw na diha sa Session Hall. Okay, una, regulasyon sa mga video kemasin o amplified audio device. Okay, bitaw po na i-regulate po ba nga ng mga video karaoke diha kay ugway regulasyon. Di man ko po madakop o magsigising alabot nagtagalas dosis nung gabi. Kay labi nagyod mataha ang silingan mo buyag. Di pa dayon rahantod nga resulta, dili lang ang katong nagkantahan ay way tulog, hasa kato pa nga naminaw, diskilid-kilid, wadyo katulog. May katota mga nanganta, og dindot kay tingog ba nga, kanang tingog ba nga, og maminaw ka makatulog ka. Sus kayo sa baan, magsamot ka, nanganta, mura mag anang tingog sa bakang gipang ihaw. Ikaduha. Ikaduha mo ni. Ikaduha nga ordinansa nga pag-isgutan nga karong nga hapon, pagdili sa paghukas o hubo ang ibabaw nga bahin sa lawas sa pampublikong lugar. Okay, idili na kay ato makaigsuna po diha ba nga maglakaw-lakaw, maghukas. Diya sa plaza, diya bisag asa. Maglakaw-lakaw nga maghukas, may katong naghukas po nagtrabaho. Parte ka itong mga di po pa nakapunaw ito ba nga ka na kana ba nga na itrabaho po ba nga kinahala maghukas kay o maghukas po sila nga kana nga nagtrabaho kana ba nga pananitan o nagtrabaho niya kana ba nga lisod kayo nga di sila maghukas basing maputan niya po na sila muna nga kuna na ron kana tuki o na ron kana karon nga hapon kana nga kabahin sa paghukas diya sa pabublikong lugar. Ikatulo, mag-inom sa ilim nung makahubog sa mga pabublikong lugar. Okay ni. Kani yun kayo, basing na mag-inom. Kanang sawa pa yung regulasyon, mag-inom sa plaza, mag-inom din sa daplin sa karsada. Wala sa napita mag-inom. Sa ito, kuwana na siya. Kanang, kuwana, pag-abot sa panahon, mahimo na ninyo balaod restiyasan. Sa ito pa, nanay, kuwan, nanay area nga asa napita mag-inom. Sa ito pa, tago-tago ng inom ha. Dili na pwede mapaplastar. Kinahanglan nga katong nga mga tindahan na anaway, siguro i-appel na sila. Nga katong mamaligag ilim noon, kinahanglan na dyo'y table nga ka na nga di makita sa publiko. Okay. Naso pa ka na ninda o niya. At ito po mag-table daplin sa karsada. Mayon lamang katong nga mga muinom nga katong nga muinom nga inigkakwa na gani ka na nga paglundag na sa ginom, amorek tara sa tiyan. Ang uban kay ibutang man sa ulo, manang murusulta na sa dili mayo. Sige. Okay na ipod. Kini nga ikaapat oras sa Scorpio para sa mga minor de edad. Importante yun ni. Kini nga oras sa Scorpio. Bulahan, ganto nga gulundunan na regulasyon alang sa mga minor de edad. Nga panangitan ka mga minor de edad nga madakpan asa ipamutang o kapila madakpa o sa mga silot alang sa mga ginikanan. Okay. Namagoy juvenile justice law nga ang kana minor de edad makasala katong ginikanan hinoy mamarubag. Muna nga panahon na ron. Mga ginikanan, ay din magpabaya. Yan mo na nga. Kung ano na, i-regulate na niya. Muna yung mga ordinal sa nga pag-iskutan karong hapon. Aron masayod yun mo, anak, ha? Aron masayod yun mo. Kato-ato, kung ano na ito? Alang nga, parasyal na ito ang tulang ipadungog karong nga nining nakabuntagon. Alang sa ordinal sa nga pag-iskutan karong nga hapon diha sa public hearing.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Public Service.
0: Okay. Lain po pahibalo mga bay makandos. Gipahibalo ni Als Teacher John D. Malipaw noon nga ang Tayasan Distrikto nagpahigayon na sa enrollment sa Alternative Learning System alang sa mga out of school children, youths and adults alang sa school year 2026 to 2027. Okay, kato mga bata diha nga wa ka mag-eskwela. Okay, kining si Grandula. Dayon kato mga batan-on o mga idara na. Why, pipili na gikan sa mga bata nga to sa mga tigulang nga ganahan nga mo eskwela. Ino na nang higayon. Kaya nga dili na mo pananita nagkuan ka kanang edad na kag 23 niya grade 3 pa ka. Dili na ginahanglan ba ito pagkaskwilahan para mo iskwila nga katong nga sa regular job katong nga curriculum ari na mo sa alternative learning system para nga mahumanday mo sa pa-elementarya pagkaman na iskwila na po mo para nga ato na po mo sa junior high school may tag na po sa senior sa total bra sa junior high school mag-graduate mo sa junior high school niya. Muna nga, alang sa dugang informasyon ko sa Yoran, kontak ka lang, kinindua ka mga ALS teacher, nga sila si Janry Abilia, sa numero ang 0927-151-7525 o ni John D. Malipaw noon sa numero 0993-726-9171.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Public Service.
0: Okay, gipahibalo sab ni Tayasan Congressional Assistance Response and Education Concare Consultant Diboy Hinoo ni Boss Diboy nga pananglitan katong na katong mga nakapa-enroll na nanay load slip para sa school year 2026 to 2027 pwede na sila nga maka-apply na pod sa buhatan ni Congressman MMAY. Na kamo ta katayasan ro di mo maglisod ato adula lang si Boss Diboy Hinoo kay maunay care consultant there is sa lungsod sa Tayasan. Dugang mga paimpormasyon pasayuran mga pangutan na dula lang si Boss Diboy Hinoo alang sa maunga kasayuran niya na mga bay ug maghandos.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Public Service.
0: Sa gayon niya, katupo na ito makaigsuna diha nga mga membro sa SSS o ganahan nga magpamembro sa Social Security System. Atong klaro ha, SSS, Social Security System. Kina may laing meaning po sa SSS, kaya nakita wag og siging soroy-soroy. sa ganahan nga magpamembro o mobayad sa inyo nga binulan nga kontribusyon o ban pa di mga loans o ban pa mga updates, hala, anha mo diha sa Tayasan Covered Court karong nga Mayo 26. Nya atensyon, dili lang niha sa taga-Tayasan. Kato po nga nagpuyo sa kasikbit nga mga lugar sama diha sa Himalalo, La Libertad, Gihulungan, diha ba sa Ayungon, Bindoy, Manhoyod, hala, ari mo diri sa Tayasan karong Mayo 26 kay Muanha diha ang taga-SSS nga panguluhan diha ni Section Head Mercedita Biseles sa SSS Vice Branch. Layon kauban po siya niya si Sir Senior Analyst Renato Kiyobi sa mga kalihukan o gamang kalihukan pagabagan po ni sa LGU Tayasan na pinangluhan ni Mayor Ben Roberto o diya ato ang mo in charge sa AWOLS nga mo si Laidu Chanel Inicio.
2: Ronnie Librado, Ronnie Librado,
1: Andos Balita,
2: Andos Balita,
1: Public Service,
2: Balita, Public Service.
0: Napasalamat dito ni HRMO to o Peso Manager Chris Ramirez nga nanawag na ito para nga ito dyan ma-interview o mahinabi personal ang mga personal sa is niya ito nga nakalabay ng adlaw.
2: Ronnie Librado, Ronnie Librado,
1: Andos Balita,
2: Andos Balita,
1: Public Service,
2: Public Service.
0: Okay, alang sa mga nangitag trabaho ngadto sa gawas sa nasod, inyo na nga higayon nga matuman ang inyong damgo. Karong Mayo 25 og 26. Adunay baygayon nga special recruitment activity diha sa lungsod sa Ayungon. Diha sila ang gymnasium lobby. Kundiin ang Maiden Way Management Specialist mo baygayon og special recruitment activity kauban ni sa pagigalayon sa Public Employment Service Office sa Ayungon Konpiso Ayungon. Nagpahibalo ini ababtikon nga HRMO to og Piso Manager Chris Galumba.
2: Ronnie Librado,
1: Ronnie Librado,
2: Andos Balita,
1: Andos Balita,
2: Public Service,
1: Balita,
2: Public Service.
0: Sige, makando, sarita sa ito nga pagbasa sa mga pagtimbaya karon ining attack na ning kabuntagon sa ito ang tulamanon. Ani ah, atong basaw nila mga greetings, mga bay makandos. Agi ka ni Ma'am Alma Escarpe, matupan niya, good morning, Byron ni Bay, great lang kuna ni mo, ni DJ Maria Bungangira, Luna Iska, ni Day Lorna, Madeline Melody, Junjun Angelo Amer Sultan, Carl Chana, Cyril Day Nisi, Day Soledad Gunciel Alben, Day Hansel Day Indayon, Day Elsie Day Lansita, sa mga pausto pamili, Torres pamili, Dagudo pamili o sa tanan na lang amiga o naminaw. Greetings from Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay? Good morning diyan ni mo, Ma'am Alma Escarpe diya sa Matuog Tayasan ni Cruz Oriental. Samtang lain nga naminaw atong hatagan pagtagad ay nga pagtimbaya mga bayag makandos gika ni Ma'am Aileen Ganaganag. Matupan niya, good morning, bye. Great ko ni DJ Maria Bongangira o ni Ma'am Iba Orina o Dubai. Ugsa ko nga magulang nga naminaw nga si Marlene Ganaganag, Leonisa Irana og sayang banang nga si Elmar Apad Sutilio og sa tanan nga naminaw bay. Gika na ni Ma'am Aileen Ganaganag. Samtang nga laing greetings dia ato nga hatag pagtagad sa ato nga messenger mga bay og mga kandos. Adyot lang. Good morning diay mapinadiya ni Car Consultant Bus Debo Hinoo diha sa magtuhaw ning ato nga lungsod sa Tayasan. Nakadiyot lang ha kay ato nga lantawon kini nga pagtimbaya ni bay ni bay Nilon Pirulino diha sa Sulungkon, La Libertad. Matupad niya, hi Brad, good morning nimo. Adin musta Brad din pa shout out ko ni Mona Lisa Kalyura og sayang BFF General Tixon Samuel Garson Jeffy on Jeffrey Matio og ni Inday Duning nagkaon nagsula og mangga din sa amo nga silingan Mark Jason Gaudan Robelen Gaudan Jonel Oscar kanara Brad salamat God bless agi kana ni Nilon Perolino diya sa nasunggan Albertad nga pinagi siyang account siyang asawa Ginelita Matio. Sige, sa tanan-tanan nga naminaw karon ha. Good morning og maayong pagpaminaw sa itong makaigsonan. Diha sa barangay Batuog ni Ma'am Christy Taob del Monte. Ato nga higalang ate diha nga kanunay nag-anto siya nga beauty og kasikse. Ma'am Christy Taob del Monte. Samtang ni Ma'am Nelda Piraren. Ma'am Nelds, good morning diha sa post office. Ma'am Nelds, kumusta na itong pagpaminaw diha, Ma'am Nelds? Ma'am Nelda Piraren, na nag-anto siyang kagwapa. Kao ba ni Sir Mark Christopher de Bucol, ito mabtikon nga postmaster din dapita sa post office tayasan. Sige, sa tanan-tanan ha, tanan nga mga tayasan nga naminaw karon, pinanguluhan nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., mga sangguniang bayan members, mga department heads, pinanguluhan nila ni HRM Oto, Ogpeso Manager Chris Ramirez, kaoban ni by RB, Ma'am Erica Claire Ramirez. Isab, ni Municipal Executive Private Secretary Ian Villarin. Good morning, og mayong pagpaminaw. Isab, good morning diha nga sa MPDC. Nga mao si Engineer Helen Deputado, nga mausab ang kasamtangan nga Tourism Officer Designate, kaoban ni Sir Boy Morta, ni Sir Stephen Bungasiso, ni Ma'am Sharon Gonzaga, o diha sa Tourism Office, usab, nadiha na si Ma'am Sunshine Mercado. Okay, good morning po diha ni Municipal Agriculturist Marshall Taob Jr., ni Bus Duroy Taob, o ni Municipal Assessor Engineer Glenn Blasabas, Election Officer Mark Concepcion Asintista, og makaoban ang kaoban ni by Vic John Estelliore, Ma'am Jocelyn Pagador, o ni Ma'am Leslie ni by Gilmar Alcano. Sige, doon ay pagtimbaya gikan ni Kuya G. Sarania. Dol, maayo nga buntag dol. Okay, may buntag din mo dol, Kuya G. Sarania, nga naminaw karon niningatag na ning kabuntagon. O diya po diya sa mga Istoke pamilya, sa Barangay Lutay, always sa kanunay naminaw si Ma'am Virginia Istoke. Salamat yan mo Ma'am Virginia Istoke. Mayong pagminaw diya sa mga Istoke pamilya sa Barangay Lutay. O tanan-tanan ha, nga naminaw karon tanan nga mga barangay officials kay hapit na rabang eleksyon. Karong November 2. Okay, good morning. Upay paminaw sa tanang mga kapitan, mga konsyal, barangay sekretary, treasurer. Dari sa tayasan, pinangluhan ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Dagle. O sa mga officer diha sa barangay sekretary, treasurer. Pinangluhan silang presidente nga si Ma'am Marley Benchula. Okay, hasta na tanang naminaw karon ha. Good morning, upay paminaw.

0: Okay, mga bay, makandos itong gitubag ato matawag ka importante kayo, ha? Okay, salamat ako sa nagtawag, ha? Eh, basi na, kung ano ka ng program po si Adresa Star Radio Tayasan. Okay, sa tanang-tanang ka namin ako karun, ha? Kay atong oras, labi ba itong isulti? Okay. Kaya nakang pang namin ako karun, apan kay atong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, magandos, magkanto ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga si Bus Ayan Hanilahato oban sa itong teknisyan nga usa-usab kanitsi nga si Bayres Sureño. Daghang salamat sinang pagpaminag bimbuntag pag-usab ka natong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayo nga panglawas o gumaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oban sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Labio Carinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tig balita. Handos 98 Byroni Baile Prado. Magbilin sa sikabadol tiyon nga nagkanayon. Mga Handos, bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan. Sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:43.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: kadidi ex sa mga kadidri bayo. Hello! It's a happy, happy, happy day. O sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan na to ga mga suki, ga mga tigbalamati o mga dili tigbalamati ni nga itong dulumanon. Ay, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Nga nakatune in karon, asa man karon mga higala sa mga lugar, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully nga na ang magano na iskahimsog gabas kong spanglawas. Layo sa mga sakit o balatia. Yan of course, kumusta itong mga higala dari sa Mindanao? Ang itong mga higala sa Buanga del Norte, Misamis Occidental, ang itong mga higala sa Quijor, Negros Oriental, o sa uban pa nga mga lugar nga abot sa tuang Bagsibya. Mga nanay, mga tatay, naka-klinika DTX 500 na ba? Kalimti ayaw kanunay ang tatak DTX 500! Wow! Ang binakabadyada nga klase sa herbal, pangontra na to mga higala sa may mga high blood o may mga diabetes. Bukol-bukol, mga problema sa atay, kung namoy problema sa inyong kolesterol nila, di pagkalimtan ang D3Bio. Kini nga itong mga products. Uy, nakakapi na ba? Kini nga itong mga products, mga higala. Available niya sa tanan ng mga leading ng mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga gusto mo joining atong programa, Alihog Gogsen ay badala sa inyo mga mensahe sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. May mga pangutana, may mga clarification regarding sa itong mga produkto. Then of course, ato ang mga gihisgutan, pwede mo nga makapadala sa inyo mga mensahe. Feel free mga higala nga ipangutana ang inyohang concern sa inyong mga balatian. Basin di ay nga ato ang matabangan, no, matagaan na itong bagdagad, masulbad, no? Kung masulbad, di, thanks God, di ba? So, anyway, hisgutan na to ron, mga higala, kining mga sinyalis, nga ang atong lawas bitaw, kargado o oxidative stress. Kung ang atong lawas, kargado o oxidative stress, for sure, lawas kininga masakiton. No. Ang oxidative stress, mga higala, quick facts lang niya. Ang free radicals, muna siya nagadamid sa ito mga cells. Sa ito ang DNA mismo, gadaon sila. Muna nga, musaka nga ito ang oxidative stress. Kini mga free radicals, kanang musulod sa itong lawas. Musulod sa itong lawas, ang mga waste product, ana, gasaka. Gasaka usaba nga ito ang oxidative stress. Kala nga itong pag-inawa. Pag-inawa na ito. Naana siya'y mga gasaka mga higala ang oxidative stress. Pag-consume na to sa oxygen. Ang atong brain mga higala. No? Kumbaga, ang kaling oxidative stress, mura ni siya o ganabitang waste product, kumbaga, sa makina pa, na aginay mga waste. No? Ilahi gina ang mga waste na ana siya'y kung sa humay pa, may mga tipasi. Ang mga humay, ilain. Ang tipasi, ilain. Kung ubat ba, tahop, no? Sa mais. No? Mga waste, mga higala. Byproducts na siya sa process na ginahimo sa itong lawas. Kung sa salakyan pa na, kanang mga trambot, kanang aso. No? Mga residyo na diyo mga higala sa activities sa usa ka makina. No? Ang atong lawas the same, ana, na ay mga residyo, na mga toxin, na mga waste. Atong pagkaon, di ba? No? Kakaon ta, byproducts, ana, waste na ay waste material nga which is kinahanglan na ito nga ipo, no? Ipagawas. Oh, ingana ang mahitabo sa lawas. Kining mga free radicals muni sa gadaot kung magstay ni sila. Oh, magstay ni siya nagapundo dapat mabalanse. Nya mapaubos nato ang oxidative stress atong lawas. Kay kung musaka sigig taas mga higala ang free radicals atong lawas, dali tang motiguwang. In short, daling madaot ang ato mga selula. Dalitang motiguang, dalitang ubanon, magka skin wrinkles ta, magkulubot atong panit, magka arthritis ta, pigaw ng ato ang panunaw, tay abnormal growth mga higala, sama sa cyst, tumor, or cancer. Tungod na siya sa pagsaka sa free radicals. Kay ginadaot niya ang ato ang mga selula o ato ang din DNA sa ato ang lawas. So, ibig sabihin, ginadaot niya mismo ang mga organo sa atong lawas. Now, telling signs of oxidative stress. Muna yung mga sinyalis. At least ma-aware na. Kani mga sinyalis, basi na ang taani. Eh, kung naantaan ni, it means nga gasaka ang oxidative stress. Fatigue. Kapuing lawas. Unexplained ba? Kana bisag wala kay gitrabaho. Kapuy imong lawas. Sag naarkas balay, kapuy. No? Memory loss. Or brain fog. Kanang dili kay ka maka-concentrate sa imuhang gilahuna-huna. Sahay, dali kay ka makalimot, no? Mga muscle pains, joint pains, kana sinyalis kana nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Sakit ang ulo. O niya, dili taganahan og samok, sensitive kita sa noise. O niya, dali kita maigo sa mga infection. Nagpasabot kini mga higala nga gasaka ang free radicals, ang oxidative stress, ang lawas na ay ginabatyag. So, unsa ang hay buhaton? Sa mga pagtuon, mga higala, the only way nga ma-reduce na to ang pagsaka aning mga free radicals sa lawas, ma-eliminate na to sila, is ang antioxidants. Ipa-decrease na to ang oxidation exposure. Aron nga, malimit po nato ang mga reactive oxygen species o antioxidants. Kinahanglan, ipamubo nato sa ang level sa oxidation. So, unsa may angay na itong buhaton? Likaya nato ning mga pagkaon na ay mga pagkaon nga gapasaka sa oxidative stress atong lawas. unsa man ning mga pagkaon? Number one, kani mga added sugar. Kumusta mga ka-DTX, mga ka-D3Bio? Basin sige gyapon ta kaon, inom. Kaning inom gyud. Sige ta inom, tamis nga mga ilim nun. Colored drinks, soft drinks, number one. Kana, ato na siyang likayan. Likayan na to sa mga processed food. Wa na kita kaon-kaon mga preska nga mga abot sa uma. Wa na gid no, puros na mga processed food ang ginakaon nato. Gapasaka kini sa oxidative stress. Ug mo ni rason nganong madaot ang mga selula ug maglead sa balatian. Processed food, kana mga dilata, sige ta kaon. Kaon sa guro ta og mga preskong utanon og preskong prutas. Processed food da mga ready to eat nga mga pagkaon. Fast food. Sige ta kaon fast food na. Omo ni siya, likayan na to ni siya. Processed food, mga instant nga mga pagkaon. So, giproseso na siya na ana si daghan nga mga chemicals. So, kinahanglan nga mukaon yung tagpreska nga mga pagkaon. Abot sa uma. Karni ha. O, limitahan na to. Ang stress pagkikita sa ato ang mga activities, buluhat to na to. Kanya, likaya na to ang infection o likaya na to nga magka-diabetes ta. O, magka-diabetes ta, likayan yun na to. Karon, muna'y pangutan na, unsao na to pagpa-increase. Ang level sa antioxidant sa ato ang lawas. So, garanti na, no? Tungod sa ato ang sayop nga mga lifestyle, gasaka ang oxidative stress. Garanti na siya nga, gasaka yun na, naagyod na, gasaka ang oxidative stress. As long as buhi taling kalibutan na gaginhawa ta, gasaka ang oxidative stress. Dapat ato ang ma-neutralize kini pinaagi sa pagpa-increase sa antioxidant level sa tong lawas. Kay muuni mo pugong mga higala nga makontrol nato ang pagsaka sa oxidative stress sa lawas. Antioxidants. Karon. Unsao na to pagpasaka ang antioxidant level sa tong lawas. Kay kaning antioxidant muni siya nag-prevent sa oxidative stress by neutralizing the harmful free radicals. O, dapat ma-neutralize na to ang free radicals. Remember, ang antioxidants makuha na to na sila sa mga pagkaon. Kanang mga pagkaon nga preska abot sa uma. Gulay ug prutas na anira ang daghan nga antioxidants. Gakaon? Pangutana na kakaon? Gakaon ba? Sinula na tayo utan-utan dira ha? Sige na lang tag-isa. Sige na lang tag-minantikaan nga mga pagkaon. Muna'y rason. Nga nung ha, kanang atong lawas na ay ginabatyag. Pero kung ang ato ang lifestyle, strict na sa diet nga, simple food mga higala, nga abot sa uma lang, no? Lauoy. Or either mag-salad-salad ka. Lapuaan ng nanimo mga kangkong lira. Ang talong, ang okra, lapuaan nimo na. Lintimplahan, kanon. Okay, sabaw na yung isda. Or either sabaw utan. Mas labing maayo. Ma-reduce na to ang gitawag nga free radicals. kung dili gyud ta makakaon, mas maayo inom ta og herbal nga taas kaayo og antioxidants. Unsa man ni? Unsa man ning herbal na nga taas og kaayo og antioxidants? Kini nga tong DTX 500 muna siya'y kampiyon sa antioxidants. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, makalikay ka na to sa excessive accumulation sa mga free radicals na mao ang hinungdan sa pagtigulang sa atong mga organo. Mo'y hinungdan sa pagtigulang o pagkadaot sa ato ang mga organo nga mag-lead sa pagbato ng balatian. Live longer. Kinahanglan tag-antioxidants. DTX 500 daily, mga higala, kauban ang Mighty C for a healthier life. Isang tasa ng kape. Ang Mighty C o DTX 500, kanang mag-inom ta ani, o ga-inom ta kada adlaw, mauni sila'y mga suplemento nga taas o antioxidants nga ga-control. O ga-control o go-or ga-kontra sa free radical sa lawas. Muna'y ilang trabaho. Ilahan ng i-neutralize ang free radical sa lawas. Aron nga muubos ang oxidative stress sa tuang lawas. Muna'y trabaho sa antioxidants. Muna nga nindot kaayo, patsada kaayo kung naantay imnon kadaanlaw. Bisan pa man, dili ta makakaon kaayo og mga pagkaon nga healthy ka, healthy nga mga pagkaon. Kailagi, dili pasok sa ato ang lifestyle ang gulay, ang utan, ang simple nga mga pagkaon. Mas maayo nga naatay imnon. Inom na lang ta. Inom na lang ta DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Isabay ninyo na. Sa mga nangutan na unsaon pag-inom, pwede buntag o gabi. Pag matas buntag, dayon pagkatulog, naka Mighty C ka o naka DTX 500. Lami pag yun limon tulog. Nindot sa diabetes, sa high blood, sa mga bukol-bukol sa atay. Ayaw glangay ha? Ayaw glangay mga higala. Adto dayon sa pinakaduol nga mga botika, pangita ang atuang Mighty C of DTX 500.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga Pilipiyot ka na sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi mix, lami na kong paminaw. Parita na kong distribayo.
3: Yung saan mong pag-inom ang kon, distribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw, kausa niya. Ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw, Diyo ka
2: gano'n? Oo.
3: Pila nakakabulan nga ga-inom?
2: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang distribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa imong na-observaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon ga-inom ka?
2: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, maglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, simurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: No, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
3: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Gamit sila ng DTX o Vitribayo kay lami kayo na sa lawas.
1: DTX 500!
4: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
5: Ay, ako si Lorna Corrani.
4: Kung saan nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
5: Ay, ako nagagamit ko yung sa una pa kining DTX Copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yung isa sa una pa. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Nilawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-famino. inyo kay mugaan na akong paglakaw.
1: DTX 500. Papalit sa mga butika.
6: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
7: Ano sa pangalan, sir?
8: John Ngang.
7: Nag-aasa ka, sir?
8: Aswagan.
7: Pila imong edad?
8: 71.
7: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon na nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
8: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong langtan, sir. So, kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, wag nabig ko yun mga nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Yun, wala ko para sa Diyos, ang tuwag karoon, wag nabig ko yun mga naluya. Unsa?
7: Unsa nga mga produkto ni sir?
8: Kaning adabunta, gitagahan ko doktor o ITC. Dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
7: Sige ka pong kukimo.
8: Mali, nagkaroon gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, pero mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, nahupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyo na naman ko'y buhok.
7: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, with ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin.
11: At kundi ay si Melissa

0: May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Pag may TC para
3: ay, bagmay TC ha. Bagmay TC mga higala, ng alkaline base nga vitamin C. Mo ni pinakapatsada nga klase sa vitamin C karon. Nga naa sa mga butika. Alkaline na ni siya. So for sure no sa mga acidic dira. Eh, very friendly kay ni sa inyohang diyan. Ang may TC makatabang sa pagbaabtik, pagpabaskog sa mga tao nga naay mga balatian. Kinahanglan yun ng vitamin C for fast recovery. Nalimduman na ito nga ang vitamin C. It is a healing nutrient. Nutrient siya nga nagadala og healing, nagadala og kaayuhan, nagadala og pag-ayo sa imuhang lawas. The healing nutrient
0: alkaline
3: is the vitamin C. Muna nga di pagalimtan, magmay TC kadaanlaw. Kadaanlaw magmay TC. Ha? Then of course, ang atong extend herbal capsule. Oy. Sa mga nangita ha, diri sa dipolog, asa ta ka-avail og extend herbal capsule for men. Adto mo sa kuan mga higala sa Saber Smart Pharmacy. Available na ilahang extend. Saber Smart, available na. I think nausab sa GM Pharmacy. Apo na sila extend. Kung saan pag-inom ang extend, kinahanglan, andam yuga. Kinahanglan matulog, I don't know kung matulog ba mo kung makainom mong extend herbal capsule. Kay last na ako na hinomduman, niinom kong extend, wala ko katulog. Katulog ko pag medyo okay na. Humana. Ang extend herbal capsule mga higala, naas mga butika ha. Before bedtime, inom na ka. Mas maayo gani, no, nga ang pag-inom sa extend. Kanang wala kay, walay kaon, gutom ka, lindot siya og effect. Sipa og paka og effect, mga higala. Mga 30 minutes before ang bedtime, inom na ka og extend. Ana, ulat-ulat lang ka. 30 minutes, dito na. Ingon lang ka sa imong asawa nga, ga. Kanang, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta, ha? Pero, mataday ka na, ga. Kikipi-kipi. ga, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta. Basta naka-extend, amo na gina. Ang binag-imong asawa, medyo busy pa. O, ga. Pukawa ko ga ha, kung matulog na taga. Ang atong extend herbal capsule naas sa mga butika. Para nga kahit papano mga higala na binigyan sa mga may edad, maka-perform gihapon ta. No? Mahatag na to ang kalipay and of course, malipay punta. Mumanggi na. Ang pinaka unag yun nga maka kuan na maka-benefits is ang mga lalaki. No? Na bisan pa man nga may edad na eh malipay gihapon ta mo magini mo may gihatag nga kalipay is bana di ba mo may gihatag nga kalipay is bana So ang atong extend herbal capsule naas mga butika pwede na wala na siya wala na kuan kanang wala na problema mga higala no may high blood ka, may diabetes ka, walay problema na siya. Magkaedad ka, walay problema. Gibog na, ganin na siya. Para ginas mga nagkaedad. Bisan pa man nagkaedad, extended gihapon. Kay naka-extend herbal capsule. Naa sa mga pinakaduol nga botika sa inyo mga lugar. Ha? Sige. Then, ang aton DTX Beauty Soap, mga higala.
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: Siya nga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang DTX ang sabon nato sa Caspa. O Caspa ba? Balakubak, Caspa bitaw. Oh, eka ng Caspa iri sa fungal infection na. Oh, parasite na mga higalang inundan ang Caspa. Lindot daw siya nga gamiton. Daling mga tanggal ang Caspa. Isabon lang sa area nga naay Caspa DTX Beauty Soap. Nas mga butika. Sa mga mahilig gunong kape ha, di pagalimtan yun ha. Mga penata. Kung sa ganito ipatsada kayo o ganang paborito kayo na ito nga kape, labinigyan sa mga nagkaedad na. Herbal nga coffee. Ganaan mo kape nga walay asukal, gamit mo og DTX Premium Coffee. Ha? Or either DTX Coffee Mix. Very healthy na siya nga kape. I know nga sa mga mahiligo ng kape, labinis mga may edad, kini ang pinakapatsada nga kape nga inyuhang gamiton. Herbal ni siya, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Muna'y kape nga patsadang i-maintain. Kay gatabang ni nga ang imong lawas, malayo sa balatian. Taas o antioxidants nga kape, ha? DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Nas mga butika. Anyway, sayon ra ka ay mga higala nga maka-avail mo sa atong mga products. Or sayon ra ka ayo nga makapalit mo sa atong mga products. Ang buhato ninyo, adto mo sa pinakaduol nga butika, ha? Naadray DTX 500, naadray D3 Bio na to, og Mighty C. Anyway, mo say babay ko higala. Atong oras limitado kayo, mapon, the same nga oras, the same nga simyaan, mag-uban-uban nga punta. Programang ka sa Urans, may bang lawas? Dog hands, lima, nolo, mga higala nyo nakauban, mo say babay, sing. Mga ka DTX, mga ka D3 Bio, tara, mga penata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:17.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
9: Yes, maing adlaw mga suking tigpaminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Niya na putya sa ato ang usa ka edisyon sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Atong isgutan ang mga natural nga paagi sa pag-amping sa atong lawas uban sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga 6-in-1 600 milligrams.

0: na ubanimin ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa ato ang maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
1: Yes, welcome. Welcome sa mga Sokwen Tikwenaw, Maing Adlaw, and of course, sa Kadragon Mill, Maing Adlaw niya, Maing Adlaw sab sa mga listeners sa ato, Bisaya, sa Mindanao, nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ano yung nasabi niyong ubo, sigalag-alagad sa kahanginan, mga Sokwen at Tikwenaw, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagapahigayon o ganing mga nagkaniyang produkto like a kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong panglawas. So doon na kita'y prevention higala. Dili ang ngayang gabalakan, ha, ka Dragon Mail. Dili ang ngayang gabalakan, mga Sokwen Tikwenaw. Kaya ni ana ang produkto nga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dasok na kini sa ingredients o nutrients, no? Dasok na po kini sa insakto nga mga nagkadaeng classes vitamin C. Puro herbal, mga natural ang naasa ang sangkap o sa ato usab nga produkto, mga Sokwen Tikwenaw. Sama usab sa ato usab nga lami ang kape. Ang kape mao ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Mao ni ang kape nga walang palpitation. Og ang ato usab nga Dragon Body Oil, Dragon Massage Oil, mga Sokwen Tikwenaw, gidisenyo pang whole body massage, ha? Ay makalimot nini ang kahumot. Nindot kayo ang kahumot, mga naukanaw, mga Sokwen Tikwenaw. Like a lavender, ilang-ilang o sampagita. Mapagpilian ninyo, mga Sokwen Tikwenaw, kung gusto mong mapalit sa ato ang Dragon Massage Oil. Ay mong kalimot usab sa ato usab nga kape na mao ang Heartmark Stream, ha? Mga busing, ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Heartmark Stream Coffee for Men? Kini siya ang pinakanindot kayo sa ang performance nga mulahutay sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Pag ikaw naka Heartmark, magsarap, magsaya ang tao nga nakainom sa Heartmark, no? Og ato usab nga Dr. Pudisop, mga Sokwen Tikwenaw. Ay mo kalimot niya itong doon ay mga minor skin disease, ha? Mga apapun e, oban pa, mga Sokwen Tikwenaw. Kini siya ang dakog tabang para sa ato ang pamanit. Naon, Dr. Pudisop, abag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap Hamis Kutis ang resulta. Basta hamis gani, anindot kayo na, mga Sokwen Tikwenaw, ang klase sabon. Muhamis ay mong aping o ang imuhang intiro kalawasan. And of course, no, ay magkalimot, ha? Basta at produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit inyo sa nagandang butika o pormasya, Bisaya, Soga, Mindanao. Atong i-try o discuss mga gala, mga Sokwen Tikwenaw. Ubanin kami ninyo ka Dragon Mill, ha? Ay, try na to o discuss. Atong i-discuss kung onsa man yun ang katinuran sa mga hinungdan nga nung ang tao magkasakit, no? Magkasakit, no? Mga kaisunan na ito nga, wag yun kabalo kung saon, ha? O na, kung unsa ang mga hinungdan ni mga Sokwen Tikwenaw, at doon yung hatagag pagtagad na, and of course, no, unsa mga kusis o unsa man, naka-experience naman kanini nga maong mga problema, o nini ang pagtasusab sa ato ang risk factors, no, mga treatment option o prevention, muna nga, ato yun lang matreat, kinanglan doon ay treatment option, mga Sokwen Tikwenaw, mga Sokwen na ito nga nagasunod kanunay. Now, let us talk, mga Sokwen, about a reason for difficulty feeling sleep og ang ato usab dapat nga masayran kung ngano nga nagka-stress na ang tao, di ba? Nagka-stress na, nagka-anxiety na, nagka-depression na, nagka-chronic pain, no, di ba? Importante na, mga Sokwen Tikwenaw, nga ato na siyang maagapan agad, atong maprevensyonan na amang kay sakit wala, pwede kang mo-take sa atong kapsula. Isa sa Dragon Gold, usa sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg o 700. Pwede nyo na sa ipagsabay buntag o tog hapon 1 hour after meal. Mao na siya pinakanindot kaayo. Walang overdose, walang side effect, mga higala. Bag ikaw nakapalit sa atong produkto sa nagandang butika o Pharmacy Bisaya sa Mindanao, basta Dragon imong tamaron, mga higala, sigurado ang imong lawas ligunon.
0: Mga Sokwen Tikwenaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta naka-star, sikat!
4: Mighty C! Ang alkaline nga baitan. vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado Iloilo City. Sa una ginampatiyag ko kung akong gid sugar sarte gid tataas una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko rin nasa radio amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawat
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang inainom namin. Gani, ginahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
5: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
9: May special nga okasyon? Unabakay tao nga gusto ni mo malipay. Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Choco Mix naman sa anak na for remind Choco for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
2: Okay, may buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
3: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang...
4: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hap dos sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
7: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
6: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
7: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
6: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
5: Kapulsa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
8: Ako si Nora Suniga, 64. Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
8: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
8: Tinuod yun na.
5: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Adon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete.

0: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
1: Pangalan o kumpletong address?
2: Daday Briones Calabulabang Agone Dababiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
1: Naggamit ka sa Vitron tablet?
2: Oo, Vitron. Kung di ko kato, inom ko anak.
1: Mm-hmm.
2: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanang kanang kanon. Mga nalang po, ako ang di ko anak. Mahayo good. Dali ka kang baka, inumdong magtanong. Umakumang sa kaitang malimot.
1: Limtanon, keka. Pero, pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
2: Naulian din ya.
0: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
4: Dornell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Anian na ang Dornell Brand. Ang Dornell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Dornell Brand, mapalit sa E&C Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Dornell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Building. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radio ni Ate Arlene muna. Nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule UAID food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad, ipalit yung liyan na mo na mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng Nance coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako ba na sa inong sadana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na Nance coffee o Nance capsule of UAID. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugyod yun ang tabang ang imong produkto sa Nance.
9: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gyud ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores. In pharmacy. Services in Visayas and Mindanao.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alagad. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Duna kini branches sa Hinigaran, Sagay City o Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Mat

0: para sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
3: Morning Pasada.
4: Morning Pasada.
3: Now for requests and greetings.
4: Morning Pasada.
3: Dili lang sa Star Radio.
5: Maria Bunangera. On air.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your
1: Maria Bunganera.
0: Singalan sa mga station managers, so ayan, haniya lahat o sa kinatibukang purse sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Today is a Friday, May 22, 2026.
2: Sana all.
0: Kumusta mo mo diha? How are you doing right now? Longsod sa Tayasan, Lukob 28 ka barangay. Lakip na sa mga kasilingan ng mga longsod ugdak bayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight, mga ka-star. Pabani ko sulod sa 2 ka oras o gutunga mga ka-star. Hambaw ta diring napita from 9:30 AM at 12 noon. Mamasada na sad ko sa kahanginan mga ka-star. All you have to do on sound pagsakay, you can call or text itong official call and text line. But later na kumukater, for now ako sang itunol ninyo ang itong official call and text line. Sa ito nga smart line 0969-484-5454. Sa itong love line 0956-664-7734. Sa itong website, i-type lang ang www.radiotayasan.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede saan mong mapadang itong mensahe sa ako ang personal Facebook account.
2: Sana all.
0: Gapnod siya kawandangan. Live korondi ha. And you can drop by your greetings or shoutouts. And of course, inyong mga song request. Kaya ito nang hatagan o pagdagad later on. Okay?
2: Sana all.
0: Please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Kaya naapo diha ang mga halihiti mong informasyon nga angay ninyong masayran matagkaroon o gonya. News, public affairs, mga announcement na adiha. Okay? Sige. Again, Star Radio Tayasan. Sige mga ka-star. Stand by sa akong pagbalik. For now, minaw sa tag-importanteng pahinomdom gikan sa nans. Stay tuned for more.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
5: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
6: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Arlina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
7: My name is Maria Arlina Isabel F. Ion.
5: What do you want to be when you grow up?
7: When I grow up, I want to be a doctor.
5: Wow.
7: Because doctors are really nice and cool.
5: Mm-hmm.
7: If I

0: sa programang Morning Pasada, and this is
1: Maria Bunangera.
0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 6 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. And the time check was brought to us by Ayos Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. And of course, dunay avocado oil nga nagdala og vitamin L-lecithin collagen. Nga maoy mo paputi o mo pahamis sa imong kutis. Naturally, Ayos Sabon Beauty Soap. Mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan dool sa inyong mga lugar.
2: Sana all.
0: Pagbigyang muli. B. Angeline Quinto. Yung tipong binigyan mo ng chance. At yung taong gusto pa ng chance, dapat gawin mo yung karapat-dapat. Baka pag magkamali ka, wala ka ng chance. Sisiguraduhin mo na yung chance na binigay sa'yo ay talagang punto por punto. Baka naman. Anyways, mga kastaon, kini mo nga kanta gidalik ka dito sa Astesan. Kung ikaw diya, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi arthritis, lasog uric acid, lasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bago-bago lao na tanan sa Astesan ang pinakabagong mango stain product. Nagipakusgan ka uban ng Astesan 10 Organic Seaweed. Mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene. Taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas. Mga kastar tungod ang Astesan, barato lang ang Astesan. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Dari sa may Tayasan, mapalit diya sa may Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa Ayungon, mapalit diha sa Butika Gel o Lorena Drugstore. And of course, diya sa may Bago Tayasan, mapalit diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. Kumusta man mo diha? Wala ba nag-oga? Nabisbisa na ba ang tanan? Oh, timanon ang mga bilisbisan. Ang mga tanom nga nangaloy-loy na ang mga dahon. Nangalarag na kay Wam Atiman. Ala bisbise. Gani niya bisbise na ako. Dito, oy, habukan. Oh, cultivating. Ano na maguna siya. Good, kita na mo palambong. Good. Murabag relasyon, palamboon. Pero usahay, good. Bisa kung saan nagpalambo, basta walay kooperasyon, wag yapoy yan mo. Wala nga. Umuhugot, ha? Happy Friday, Satanan. Sa mga nagtrabaho sa gobyerno, for sure. Ugma-weekend na. Sa mga nagtrabaho sa privado, out trabaho, gihapon. Kinahanglan man kitang mukha yun. Oh, kinalta man limbasog para makatuka ta. Oh, mamagul pa ta ininig kahuman. Bantay-bantay tagna ay mangopras ron. Ay, andam regyo kong mo kuha itong mga bagol dito sa bukong. Oh, kay atong ulingon o atong ibaligya may nalangpod makalugaw ta. Ah, naragod ng kinabuhi, di ba? Kisa hindi mo kaon yung lugaw. Taglugaw kay wanay usap-usap. Oh, dali ra kaayo batang mabusog. Ay nako mga ka-star. Atong basahon ning atong first batch of greetings or shoutouts. Shout out ni Darlie Caliat Jukento. Good morning DJ. Good morning Darlie. Kumusta man ikaw? Shout out kani mo sa tibok ni mga family. Hello Silingan. Oy, di apo ya to ang awarded commentor, magining sila basta mag-comment gani mo sa Facebook Live na ako. Awarded commentor, gid mo. Mike Diderex, hi DJ Maria mo. Aha. Nga in love naman mo dooy. Yan yung atot pang Mike Diderex, diri. Hi DJ Maria mo. Ha, kita! Mahal man kita mo tooy. Kamutan na naman. Mahal kita mo. Wag yung pili. Bisag unsa pa mong klaseng tao sa kalibutan. Ma Nigerian man mo, ma Filipino, ma Chinese, Indonesian, Malaysian, and every kind of person. Mahal tamo, oy. Palangga tamo. Salamat po sa iyong pagmahal, ha. Oo, ubani og buhat, kay lisod kayo ang pulong kung mao'y libkason. Basta kayuhan lang, ayra po itong pulong dili maayo nga makadaot, sisigka tao, okay? Oo, sa mga way, or sa mga pamaagi, nga matugkad na to, nga mahal jud ka sa usa ka tao. Tugang. You comment down. Let's talk, let's check this morning. Unsay mga proof nga mahal gyud ka? What's the proof? What's the things to consider that a man or a woman really loves you? You try to comment down, mga guys. Hala, oy! Kilig na sa dilang tingkoy o tangkugo. Anyways, mga ka-star, balikurong taod-taod. Mag-check agyapon ta. More greetings. And of course, yung mga song requests, ato agyapon ang hatagan o pagdagad, okay? Sige, for now, mamina sa tag, pipila ka mga pahinom doon. Stay tuned. Dili lang siya 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay basta na ka-star.

0: pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako kung magpangabi. Sang DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix. Mamasaga butika.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: School. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
2: MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning MyTC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa MyTC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa MyTC. Pitibo, jud kaayo.
2: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. MyTC,
4: sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alagad. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
4: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336.
8: Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: mensahe pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadamot, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
1: Analisa Tolentino. Talap tapayaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hindi po siya hangap. Naulian.
0: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iha ang gibating paghangap?
1: Isa kasi man na to. Yung giparito na po giso. Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
2: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko, gayo, og energetic pangit. Ikan karon, katungo lang pakasuway sa Dragon

0: Formula 1.
1: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
2: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-hard Mama. Extreme na.
1: Mga pena ta!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
6: Pure energy.
1: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
6: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
7: Go
1: na. Dragon Fruit. Go.
8: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka na po.
9: Maria Bunga Ngera on air.

0: Welcome back, mga ka-star. Philippine Standard Time, it is now 27 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mao nga tak na gidalit ka nato sa Amigos Capsule nga dunay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga matambal sa nagkalainlay mga sakit sama sa hilan at ubos sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio taya sa nangilang programa matag alas 6 hangtod alas 6:30 ang takna sa gabi eh. Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel sa Sugbo mapalit ang Amigos Coffee. Amigos Capsule sa Malbuol. Malbuol Pharmacy o guest GNA Pharmacy sa Badyan Butika Santo Niño, sa Alegria Aid Chan Chan Pharmacy o Sinoveta Pharmacy, sa Inatilan Wicker Pharmacy, Impage Drugstore and Pharmacy o Shalma Pharmacy, sa Delagate Ready Pharmacy o H&H Pharmacy, sa Malabuyok San Judah Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy o Alason Pharmacy o Butika Merga, sa Alcantara Butika Merga, sa Mantalungon Butika Merga, sa Dumanog Bitoon Pharmacy, sa Pora Pharmacy, sa Idis Pharmacy, Happy Drug or Crystal Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga kalungsuran ano og diri sa tiyasan mapalit sa IX Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago tiyasan mapalit diya sa panimalay ni Sir Boyax Love Yoga Karinal. Ayan, sa panyong gilat mag Amigos Coffee na gid kita. Amigos Capsule sa mga ka-star. Salamat sa ni Boss Angel Blaze Shazone. Endless Love by Lionel Richie and Diana Rose. Well, requested a song ni requested a song from Mike Diderex of Alabama, USA. Mike, I know you're listening and you're connecting with your big speaker, my Facebook Live, and I think sometimes you will tuning in via live streaming via our link. You're happy to listen to hear that song, Mike. Endless Love. Oh my God. What's that? Kining mo nga kanta, gidalit ka nato sa Herbs Meda Pharma. Mo itigin mo sa Nance Capsule, Nance Coffee UA, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-Tawa sa Sir Picker Megaman o Galina Beauty Shop. Kung diin madungog dire sa Star Radio, tayasan gikan sa Lunes Santo das Sabado, ang ilang programa nga Sensor Lee Ati Arlene sa may alauna imedia ang takna sa hapon o pagkahuman mo sunod dayon ang Balong the Great. Yun, at tangi, mauna inyong ginaatangan ang programang Sensor Lee Ati Arlene. So, nagbabalik na po. Oo. Labi na ni Nanay Erlinda Alijo diha nga kanunay nagpaminaw sa Star Radio, tayasan. Kanunay pong sunod sa programang Morning Pesada. Yup, hello Nay, shout out kanimo, and of course kay Tatay Danilo Alijo. Happy listening, enjoy listening to Ma'am Nelly Alijo Altatis. Kay manok matrabani siya na ako, Maria! Layo pagani, Maria! Kay ang tawag po sa ngalan po good sa iyahang iro kay Maria. O, diba?
1: Sana all.
0: Sige, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sir Duming Kalomba, of course. Ma'am Iba Kaliaw Gakayan, hello ma'am, I miss you. Shout out to Sam Nitimer na Hinoong. Kaubang di boy, Hinoong diya sa may magduho tayasan. Ni Mamay May Hinoong. Hello dam, kita kids later. Don't you worry. Book. Na-appeal na ka sa schedule. Thank you dam. And of course, ni Sir Soy, Ma'am Gasparetta. Shoutout sa Vanessa Fera. For sure, naminaw rin silang mga bata kay vacation man. Anyways, itong tutukan na nga to ang today's check, mga ka-star. So, na ako'y i-caption dito sa ako ang live. Oh, I hope na kita ninyo dito ang akong caption. Na ito ako'y topic dito. Today's check, what are the things to consider a man or a woman really loves you? Say mga butang, or on siya mga kinabitong tipong mailhani mo nga nahigugmagini mo na mo ang man or woman. So, atong ipadayo na nga ito ang pagbasa dari sa mga comment or shoutout. Sa matot pang Renzel Soria, good morning naman, idol. Kamusta? Greet day ko nilang mama o papa. Andol nga sila sa Rizal Zorio o Ryan Zorio. Sa akong manghod nga sila sa Rialen Zorio, Rialen Zorio, Riami Zorio from Kambansi, Ilayat, Tayasan. pwede pa request ang song in idol title og Saksi ang Langit by December Avenue. Sige, ato nang i-play later on. Mike D. Derex, oy, he's commenting here. Oh, what? He listening, really, because he participated the question or the today's checkup. He says, goes like this. If the person just says they love you and doesn't show their love for you, don't believe them. Anybody can say they love you 1,000 times or more, but if they don't show actions showing them they love you, put them by the wayside. Wow. This is kanibitaw nga tubag, no? The answer of Mike the Derex is tumpak na tumpak. Kumbaga, direct to the point. Oh my pang Mr. Universe. Mike, I think your answer is in the top one. This is the battle of answers. The battle of answers. Hi. Ito, Mike. Oh, thank you, kayo, Mike. Salamat, kayo. I know you understand what is salamat. Yep. Anyways, mga ka-star, ito sa nga-play ni Sour Crash ni Renzel Soria. Saksi ang Langit, May December Avenue.

0: higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
8: Ako si Mary Lucag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil. Well, kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
9: Isa'y pangani mo nay?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
10: Matuog.
9: Bila edad ni mo?
10: 78.
9: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana. Oo. Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon kan mura bag mangisog siya. So, ya, dito may anak hospital dong. Karon ning pirma jud chag Weber kay operahan man siya ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang namo dito, galaka upa siya. Pag uli na mo, parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
9: no, tuan. Sa pang sa mga yantil.
10: Nang hubag jud maayo.
9: Nang hubag tanan.
10: Mo kani ini hu abot diri, hu wasta sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paa.
10: Nakapatay mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni intro asuna yan nato gitu na mo ni nakakuan niya dong hantod garon
9: ya karon okay na yung bata
10: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
9: pa gid dadad to
10: kuan 79
9: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
10: okay mo gamit sila ini kang tambala kay mo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na jud siya kabangon okay, so, ang amigos ko pe mo nakaayo sa iya
9: amigos ko pe ra gino sadaka salamat mga idol.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
11: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
12: Si Jane masugbod sa Kapiil daw Oriental. Katong itabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Niya, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon, daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
11: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Maria Bunangera.

0: Right. You're Beautiful by James Blunt. You're beautiful lagi. Guapa ka.
1: Mau ba?
0: Yeah. Oo, ibutanggit sa'yo mong una-una nga guapa ka. Guapo ka. Okay, ibutanggit na sa'yo mong mind nga, ibutanggit na sa'yo mong mindset nga. Walay bati nato dinhi sa kalibutan. Dili nato pasipad-an nga to ang kagwapa o kagwapo. Kumbaga, ubanan pod sa kagwapa sa tong kasing-kasing. Kumbaga, outside and inside appearance. Diba? Munang ikaw karon nga nagpaminaw sa Morning Pasada program, guapa ka. Guapo pod ka. Comment diha sa Facebook Live kung mo comment ka, guapo ka.
2: Sana
0: I was loud. Niyag, di mo comment din siya. Guapo gyapon ka. Guapa gyapon pod ka. It's your choice kung mo comment ka or dili. Dira ko mamogos. Pero lagi ko mamogos. Oy. Oh, bita. Okay. Masakitan ra ko. Ay! Una, diha nga dapat. Iya po na. Muna kitawag nato nga, you have a freedom. We are in the democratic form of government. We are in the democratic system form of government. Doon na kay kagawasan. Diba? Pero dili na ito abusaran ang gitawag og democracy, ha? Doon na po tayo gitawag og limitation. Boundaries. Oo. Ipagtigbabaw gyapon nato ang ato ang gitawag og love and respect. Tungod yang butanga, doon na tayo peace of mind.
2: Sana all.
0: Am I right?
1: Without oy, bisag busy sila sa ilang ginabuhat niya, silang panimalay, ng uba, nagdughit og mga... Sige, dughit niya, nagdughit og daman. Kinanay mga lawa-lawa ang mga ato.
0: Hala, ayog patya ng damang.
1: Umahi mo, ibutang na siya sa anging bulutangan. Ibutang dito sa inyong alat. And feel free nga ang damang mukamang-kamang.
0: Ay, nako.
1: Ay, daw, oy. Kaya naabay apoy kinabuhi ng damang. Ikaw ko ni damang. Oh, bito, no? Pero, mauna siya. Hay nako.
0: Bito, sige. Your love is pure. Kining mo nga kanta, gidalit ka nato sa Jewelry Customized Printing Services, ang main branch na Nanay Mutang diya sa National Highway, Bonga Tamaw Taya sa Negros Oriental, o ang lying branch na diya sa may National Highway, Palaslan Taya sa Negros Oriental, tapad sa Agua Jo Water Refilling Station. Jewelry Customized Printing Services, nag-offer og full sublimation, t-shirt, sa volleyball, basketball, jersey, tarpaulin, rush, ID, photocopy, bookbinding, lamination, t-shirt printing, max printing og daghan pa. Jewelry Customized Printing Services. Gipa nagiyaw, gidumala ni Ma'am Nere Kakastraya. So shoutout po kay Gretchen Kiliano Saiko, ang iyang empleyada. Open sila every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Jewelry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Shoutout po sa mother ni Ma'am Nere sa Trias. By the way, salamat kay Ma'am Nere Kakastraya's ang tag-iya sa Jewelry Customized Printing Services sa pa-t-shirt. Wow naman, magka-t-shirt na gig ko sa Jewelry Customized Printing Services. Wow, I love it. Hey, bisitaran ninyo ilang branches, ha? Kung ganahan mo dito magpa-laminate, inyo magpa-xerox, so ban pa diha nga pwede nga printing related. You can visit the branches that I've mentioned a while ago, okay? Thank you so much. Thank you so much. Sige mga caster. I hope you are doing good right now. I hope everybody gonna have a fine day. I hope everybody gonna have a fine night. Because many of us listened, not only in our country, Philippines, others are listening from the other countries, like Dubai, like New York. Shout out to Chini May, Villar Green in New York. And shout out also to Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Yeah, not only the Filipinos listening us. And shout out also to Mike Diderix of Alabama, USA. I know he's listening right now. Every now and then, he listening. Sometimes he review the program and connected with the speaker. And that's why his speaker is gone. That's why he's speaking. His speaker was broke. Why is that happening, Mike? Oh no, I think I'm not the reason why is that your speaker is broke, because you're just connecting me and maybe you're misplaced in that. I'm sorry. Anyways, mga ka-star. Grabe to, ma-excite mong magpaminaw ba sa programa. Tapos nag-ingon-ingon, nag-in-town ang inyo ha, di ang pagbutang sa iyong mga gadget. Sorry, good kaayo ha. Ayaw dyan di mo ang rason in town nga. Magubain nyo ang speaker diha. Wala. Kwan lang. Slowly lang. Slowly. But surely. Kumbaga. Ayaw kay karush ba? Ayaw kay ka-excite. Oo. Kumbaga. Maminaw mong Maria Bungangera. Pahimutang lang. Hiniragla ka. Kinabito na. I'm sorry. Good in town. Oo, kanabitong Barias ni Sir Leonard. Naharos na yung volume sa radyo tungkol sa kay Shai. Ano ba no? Kanang kumbaga. Ay! Bito mo yung ato, ara diri good vibes lang, good. Bisa na amoy daghang gayo diyang, wata ka balo ba ya? Doon yung mga nagkalain-laing mga kanabitang lahi-lahi og mga naagian sa kinabuhi. Lahi-lahi og mga sitwasyon. Andam ra gyud ta mong gaksyon sa kahanginan. Andam ra kung mo-comfort ninyo sa kahanginan. Andam ra ta mong hapo-hapon. Andam na akong hapo-hapon ang iyong kasing-kasing nga nagkagidlay. Og akong i-fix ang mga nabuak ninyong kagahapon. Nga bisan sa mga pipila ka mga pulong. Niari ko og istasyon sa 98.3 FM. So gipaagi na akong aksyon. Nibiyahe ko gikan sa 8 ka kilometrahe gikan sa Kambayan aron kamo alagaran tungod kay naa ako'y gugma og passion sa akong trabaho. Never mind kung unsa man, ang importante diha naa kay gugma og respeto, passion sa imong trabaho tungod kay nahigugma ko ninyo. That is why wala na ako panumbalinga ang kalayo kung kaduol man, basta kaya sa akong oras. I will do my best because you, the listeners, I love you all. Yeah. Mga yes. Spending time with you all, I gave value. Not only for a very big things, small things, I give it value also. A little bit of minutes, seconds and hours to serve you. I really love. To my dearest listeners, I really love you all. Stand by. I'll be right back after sa atuang pagpaminaw sa mga pahinomdom gikan sa Dragon Pro. Stay tuned.
2: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 11, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon, Mel Galios.
7: Yes, maing adlaw mga suking tigpaminaw. Welcome, Visayas Uga Mindanao. Niya na po tiya sa ato ang usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Atong isgutan ang mga natural nga paagi sa pag-amping sa atong lawas uban sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga 6-in-1 600 milligrams o atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Ubaning mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa ato ang maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Maing adlaw and of course sa Dragon Meal. Maing adlaw deha. Maing adlaw sa mga listeners sa ato Bisaya sa Mindanao. Nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ano na sabi niyong ubo si Galag-alagad sa kahanginan mga suking itong tigpaminaw from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon og kaning mga nagkaniyang produkto like a kapsula og uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong panglawas. So do na kitay prevention higala og dili ang ayang gabalak-an ha ka Dragon Meal, dili ang ayang gabalak-an mga sokit tigpaminaw. Kaya ni ana ang produkto nga Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dasok na kini sa ingredients o nutrients, no? Dasok na po kini sa insakto nga mga nagkadaeng classes vitamin C. Puro herbal, mga natural lang ang naasa, ang sangkap o sa ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw. Sama usab sa ato usab nga lami ang kape. Ang kape, mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao ni ang kape nga walang palpitation. O ang ato usab nga Dragon Body Oil. Dragon Massage Oil, mga sokin tigpaminaw. Gidisinyo pang whole body massage, ha? Ay mo kalimot na ini ang kahumot. Nindot kayong kahumot, mga naukanaw, mga sokin tigpaminaw. Like a lavender, ilang-ilang o sampagita. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung gusto mong mapalit sa ato ang Dragon Massage Oil. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape nga mao ang Herdmark Stream. Ha? Mga busing, ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Herdmark Stream Coffee for Men? Kini siya ang pinakanindot kayo sa ang performance nga mulahutay sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Pag ikaw naka Herdmark, magsarap, magsaya ang tao nga nakainom sa Herdmark, no? O ato usab nga Dr. Pujisop mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot niya itong doon ay mga minor skin disease, ha? Mga apapun-e oban pa mga sokin tigpaminaw. Kini siya ang dakog tabang para sa ato ang pamanit. Naon Dr. Pujisop abag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap Hamis Kutis ang resulta. Basta hamis gani, anindot kayo na mga sokin tigpaminaw ang klase sabon. Muhamis ay mong aping o ang imuhang itiro kalawasan. And of course, no, ay magkalimot ha, basta at produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit inyo sa nagandang butika o pormasya, Bisaya Soga Mindanao. Atong i-try o discuss mga gala mga sokin tigpaminaw. Ubanin kami ninyo ka Dragon Meal ha. Ay, try na to og discuss. Atong i-discuss kung unsa man gyud ang pikatinuoran sa mga hinungdan nganong ang tao magkasakit, no? Magkasakit no mga kaigsoonan nato nga wa gyud kabalo kung saon, ha. Ona og kung unsa ang mga hinungdan niini mga sokin tigmo, no? Ato gyud hatagag pagtagad na. And of course, no? Unsa mga causes o unsa man naka experience naman kanini nga mao nga mga problema. O, nini ang pagtasusab sa ato ang risk factors, no? Mga treatment option o prevention. Muna nga ato yun nang matreat o kinanglan dunay treatment option mga sokin tigpaminaw. Mga sokin na to nga nagasunod kanunay. Now, let us talk mga sokin to about a reason for difficulty feeling sleep o ang ato usab dapat nga masayran. Kung ngano nga nagka-stress na ang tao, di ba? Nagka-stress na, nagka-anxiety na, nagka-depression na, nagka-chronic pain, no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw nga ato na siyang maagapan agad atong maprevensyonan na amang kay sakit wala pwede kang mo-take sa atong kapsula. Isa sa Dragon Gold, usa sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg o 700. Pwede nyo na sa ipagsabay buntag untog hapon 1 hour after meal. Mao na siya pinakanindot kaayo. Walang overdose, walang side effect mga higala. Bag ikaw nakapalit sa atong produkto sa nagkinabutika o parang Bisaya sa Gumbinaw, basta Dragon imong tamaron mga higala, sigurado ang imong lawas ligunon.
7: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas Uga Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna,
6: ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na ka star, sika!
10: Maria Bunangera on

0: oras sa Pilipinas, 9 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagan. O gato mga oras, gitod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, dumaranday, nagtambal. Sulay o natural nga pamaagi, pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagula, dun ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungkol kaya dun ay kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masahe, Shiva Essential Oil. Ang haplas nga humot ang epektibo, Shiva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, available ang Shiva Essential Oil diha sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay, ni Sir Buyak Slabio Carinal. Diha sa may Malabuyok, Cebu, mapalit sa Beth Sari sa Restore in front of Malabuyok New People's Palace. Alright, you're still the one. By Shania Twain. Diba, Ma'am Aileen, gana-ganay? Nag-inusarang bibi nga nagkaba-kaba sa dalan. Nag-inusarang itik nga nagkapakapa sa imong dughan. Hala, oy! Lisod na puntaanig, malabkan! Bita, oy! Chika Ragret, ang ato ang mga good vibes rapod taniini, ang ato ang kabisi sa adlaw-adlaw natong gingbuluhaton. Nga dita mapans mo, nga makakaon at tagkatulo sa usakano, bahalag walay snack, okay na na! Ayos na! Inumura ka gusto ka pitsil nga tubig, agoy, refill dayo na nga itong kidney, tinaw pang atong ihe sa iyang gugma. Ngayon, Mita, no? Once mo change ang color sa imong ihi, doon na dyan gaming depekta sa imong kidney. Oh, wala dihang dapat. Inom kagdagang tubig. Pwede po ka mo tomorrow gasta sa Natural Pure Santone. Pwede sad ka mo inom o Gamigas Capsule. Yeah, of course. Para sad nga mas madugangan pang imong hangkaan yag, pwede ka kayo ka manabon o ayos sa Bon Beauty Shop. Og para sa inyong kasukasuhan, labinag mo, kagot na lang iyong mga tuhod o pang mga joint, halapag Shiva Essential Oil.
1: Sana all.
0: Para nindot ang inhalation mo, penetrate sa inyong hagyong nga baga.
1: Sana all.
0: Og mahula ka na nimo kung asa siya karon.
1: Sana all.
0: Isag layo siya, makaingong kang tuag yun siya dito dapit.
1: Sana all.
0: Sama sa Shiva Essential Oil.
1: Sana all.
0: Mo penetrate gyud.
1: Sana all.
0: Sa imong kaunuran kaugatan. O makalanghap ka ingon sa daw gibayong imuhang kaugalingon. Sabi na kag naa kay sa novel. Yeah, sa novel sa innocence. Anyways, kana magong word nga itis. Example ha. Yeah, nakoy tips para sa inyo ha. Example sinusitis. Kitang tanan duna gitay sinus. Okay? Like for example, lagi sinus guna siya. No. Naagitay sinus. Speaking of, doon na kay problema sa imuhang ilong, murag ni ping out na or something, murag, kumbaga, na kay, murag ni sapungan na ng imuhang hole or passage. Sa pipila ka mga ugat sa imuhang ilong, muna na gitawag og sinusitis. So, ang sinus is part of our body. Itis means inflammation. So, illness, sinusitis. To prevent the inflammation, pwede sid pud mo magpamasage gamit ang Shiva Essential Oil. Lami kaayo. O, diba? Nanamoy na himaan di ang gamatoy. Okay, sige. Arita sa arthritis. A little bit. Para sad knowledgeable ang inyong pagpaminaw. Arthritis. From the root word arthron, meaning joint. It is inflammation. So, illness gyapon, arthritis. So, nausag yapon ang gitawag og illness, arthritis. Para ma-prevent po ang itis, dakang pamaagian na exercise di ha. Diba? So, pwede sad mo magpamasahe. Para sad nga matunaw katong mga sticky nga uric acid nga nangitapot na sa bungbong sa inyong mga cartilage di nga nagkagot na. Wala na isaktong supply ang inyong mga joint di ha og mga floyd. Okay, sige.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Balik ra kurong taon-taon para

0: Hinayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule UAID at Servicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay na kaayo sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay na ayo sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit sa high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom kay ingong man si doktor dyan nga mo inom ko nga wala pa'y kaon ng lunch o new aid. Munang kisikin akong inom ko noon. Hantod ka ron. Hintog lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
2: Yes, guys. May buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri. Usa ka nanay. Noong user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo, nay?
3: Merna, bro mo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod
3: yun. Sugod oo.
2: Oh. Ano ni gamit mangkag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah okay, sa una day nay
3: gato. 180, 200.
2: Mo nay blood pressure nimo.
3: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
2: Karon wala na kay laigi.
3: Wala jud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
3: Wala pa'y tuig. Kay Jotera man ang among kuan.
2: Jotera. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
3: Matuog.
2: Barangay.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
3: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntaan. Sa dalang salamat mga idol.
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epiktibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagin kukulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
4: Dagana din ingredients ani, no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niin ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Amin na undang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
7: Nabilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadugog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abti ka sila ato nga time na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para Hilsop o Glabsik ang inyong mga anak.
6: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Maria Bunangera on air.

0: sa Pilipinas, 25 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabundagon. Katong mga oras, gitod ka na to. Sa Ayos sa Buwan na Beauty Shop, Asta Shine o ang Migos Capsule. Alright, niya nata sa itong drama on the spot on air segment. Atong sumpayan ang naputol nga kagahapon. Atong sumpayan ang episode kagahapon. Gahapon. Sir Leonard, are you there? Basig busy pa si Sir Leonard kay ako na pod ang musumpay. Anyway, di na to maglangan. Atong i-recap ang mga panghitabo kagahapon ng episode sa dramang naguluhan, Buslot ang ato. Kagahapon, nagtakuban si Rose. Pauli sa ilang balay, human siya na kuyapan, nga gisukmag siyang bana dito sa panimalay sa iyang lola Iska. Og sa dihang, nagpahipi siya sa balagon, nga nakita niya iyang mga anak, dito sa tugaran silang panimalay. Nga nabalaka siya, tungod lagi kay... Siyempre, alatimanon pa ang mga bata, kinalatimanon sa pagpakaon, og painom mo gatas. Gutom ang mga bata, sila-sila lang ang nagkuha pagkaon dito sa kusina. Wala naglungag ang amahan. Nakita sa duha ka mga mata ni Rose, nigawa sa panimalay si John. Samtang ikasaban usap niya mga bata, wala ipake. Huwag ni palayo niya, ito na po sa barkada. Gidali pagduol ni Rose sa mga bata, pagyakinig isibat na po pagbalik. Sa dihang pagsibat nila, nahibalga na sad niya, nila, si John. Agay! Ngano guning iksinahaon. Pero murag nagbago naman to si John. Ipasalig na ni Ross. So, gani yan ang sumpay sa atong suginlanon. Buslot ang ato. Ana, gidawat na ako ang chance na magbago si John. Natingala malamang kung John nga nung naghimo siya sa lirap. Gikan sa lukaya sa lubi, ganiya may katkat siya sa lubi. Ang akong nahimo, nahimo na niya. Ako siyang dadanog amigos coffee. John?
1: Pag-inom
0: mo gamigas coffee.
1: Pili ko naman itong balay. Pag-iokan pa rin sa mga pagsulay din. Nag-guba. Pag-inom yung gina na?
0: Amigos coffee, pag-inom sa...
1: Wow, favorito na ko nila.
0: Ikaw mo'y nagmata ganinang sa'yo nga buntag?
1: Oo, kaya gusto kong mabawi. Ako mga pagkuhang ninyo sa mga bata.
0: Salamat ha. Nalipay ko sa imong gibuhat.
1: Ako naman, Rose. Kaya mo ko nakaambro na late time mo din yun na wala kay away. Lino, maradaan na tamagin ako.
0: Tingali, lamas lang to sa itong kinabuhi. Nga nagkasakitan ta. Karon ako nakita nga nagbago na ka. Abi na ako, dili na ka magbago. Wala lagi ka mato si mong barkada.
1: Abi na nga, Rose. Sukar ka na ibiya ka. Nagpilihan ito ka adlaw. Pero kung nga akong pinabuhi, kung wala mo ba ng mga bata. Muna nga, subot ka ron. Lahi na nga dyan ang makita ko. Lamihan ang umigos eh. Ako sa inyo na. Oh, wow. Kalamihan eh.
0: O diba? Pwede pa inom sad.
1: Sige.
0: Kanina so, lang itong saluhan.
1: Ito pa.
0: Ah, kalami sa Amigos Coffee, oy. Jan, salamat, ha. Huma naman din mo pagkaon ng mga bata. Huma naman din mo painom mo gatas.
1: Okay.
0: Wasat ko niyong pagkama pa. Gipasagdan ako niyong naglulaw ko dito ba? Huwag akong nakita. Hawa na kaayo. Balili mong pangarin sa mga Nagkagubot sa balay. Biyaan sa tika, ha? Diyan imong t-shirt. Tag-ilis niya og sington ka.
1: Salamat kay Tuosin sa nana kung atong balay kayo para maayo na gini.
0: Nahinahinay na malagi og pagot ang balay. Akong giuyog ganina, di na dyan matarog. Imong gibutangan og mga brace. Natingala ko. Sa piyansa na ay mga manok. Ang imong ikalari lagi. Na naman lagi mungaan nga pares. Imo pong gibutangan og pugaran.
1: Wow. Okay, naman siya mga manok. Para doon na hulaan mong sulingan. Masintura doon, obis mo pang sudan.

0: kadako nagyo kala ina ni Jan. Dagan kay isang mga nahulip nga mga nindot nga mga butang. Human nga iya kong gipasakitan pero karon giulipan sa kalipan. Ligo na kayo ang among balay. Wala na'y buslot among bungbong. Dili na malusot ang ako ang tiil aning gabok ng mga salog. O tinuod, maupay among higdaan, maupay among kananan, maupay among yakan, hiplig ang tanan. Jan!
1: Oo! Oh.
0: Alin na, mga una to, paniot to na!
1: Sige.
0: Nagluto kong takway. Kanindot sa takway, no? Kaniba ganing mamahimong sa lengsing gani sa gabi. Ako nang iunan-unan.
1: Oo, favorito kayo na kuro. Sabi na pinit pa. Dahil tawag ang mga wata kang mga onta. Magdungan ta pa na onta.
0: Ano?
1: Ano ko man ito pa na onta. Dali na mo dahil, mga anak. Dali na mo kayo. Kaya naman itong pangaon, maning bata. Ayun mo, sorry tayo nakalulais ka. Kaya kabalo kong gimingan po ni mga bata sa ilang apuhan.
0: Naglagot rabato si Lola Iska ni mo.
1: Mga ito po sa ilang lola.
0: Pero kita ka ni ako ay ulat sa tunok. Ay igot na, di na ako magpahinom doon pa. Masakitan ka lang.
1: Okay, daw ako. Okay, kuhan. Ay, wala ka. Nagkumunan kong katod sa mga bata. Awang, baka sumulia rin. Nagkumunan itong panimba. Ako nang tambala.
0: Na ako'y okay? Nakita ganina. Na ako'y nakita dito ganina ang kwarta. Ibutangan ni mo dito para school supplies. Nagahindi ka. Para kang kinsa okay. Mo ito.
1: Kuan, ako tapang ito itong dino, pero mas importante mga gamitan sa mga bata kasi kapit ng tinglas eh.
0: Salamat siya na imong gipagaanan ang mga bugat na ako nga ging buluhaton diri.
1: Kung kayo di ba gusto mawa ka na koros?
0: Nahinomdom na lang ko katong gisapnay ko ni mo. Gisap na ko samtang buot ni mong kaon ang gugma na ko at pag dumili ko nindot lang hinumduman ang nindot ng mga momentos. Di lang ko ganahan hinumduman ang mga bating ayaw ba chan? Ayaw ba? Pagpuyo di ha! Amo, magkajan o eh. Tao mga bata o. Oh. Pagpuyo di, ibutang na ko ba? Ibutang na ko.
1: Sige,
0: akong giusabang episode tungod kay daghang nang hila kroba sa to ang episode 1, 2, 3, and 4. Maluoy ko nila. Kay dito raba ko sa akong client kahapon. Chika siya na ako. Nagmaritis me kabahin sa drama. Nakarelate siya. And I feel sad nga naghilak yun siya kuno nga naminaw. O maong nga. Seryoso. Shout out nanay. Maong nga. Gi-revise na ko ang episode nga. Pwedeng pakiligo na pod nato sila og palipayo.
1: Huwag
0: maoto nga. Thank you, Sir Linan. Huwag kay greetings diya.
1: Okay, anong mga princess na yung burning dead and told the staff sa Starry Beauty Asan. Dahil kami, tatay si Terry ni Chan-chan. Sorry kay Terry nga. Nahila, kagawan ako niya. Kata ni Nanay dahil.
0: Sige. Si Nanay Erlinda, i-shout out si Nanay Erlinda Alijo.
1: Nanay Erlinda Alijo, salamat kayo sa pagpaminaw. Sorry kayo nga. Nahila ka. Okay, ito si Erlin. Na. Kinta rin. Sa kong family rin. Ni Ma'am Eva. Cute rin na rin. sa tanan na lang may princess.
0: Okay. Kala, sige, larga na ta. Basta naka-star.
1: Sikat na sikat.
0: Thank you, Sir Leonard. Sa paghatag ng kinabuhay sa mga nagkaraiyang mga character sa tuwing drama on the spot on air segment, mga ka-star. Thank you very much. Anyways, mga ka-star. Oy, matut pa Sir Leonard, ni Nanay Erlinda nag-feedback na yun siya, no? Matut pa niya, oy, nagbago na si John. Yan ang tama sa bana, di na pala hubog. Salamat na, at Sir Leonard. Oh, MG, o diba? Oo, dili, na, dili ko gusto nga sunod-sunod mong nag-iyak sa ato ang drama. Naiiyak din ako para sa ini. Nako po, wala po tayong pinapatamaan na tao, kumbaga disclaimer lang po tayo sa ating drama. Ha, sige lang. Good vibes lang tamo, ihag tamo. Sige, salamat ng marami. And of course, a shout out ni Mike Diderix di sa Alabama, USA nga. Kuyog po ta sa iyahang lakaw. Thank you so much. And anyways, sa tuwa din nga comment section atong bisitahon, matod pa ni Leonard Ablog. Good morning, Princess. Pa-shout out ni Ma'am Eva Orina, Teacher Lejo Kino Francesco, Sir Daniel, Sir John Rello, Redoble, sa ako family, Diri Oga, Tatay Sitoy Chan Chan, at Alma sa tanan na lang. Princess, salamat, Princess. Thank you so much. Anyways, mga ka-star, balik ra ko para sa last portion sa tuwang programa. Stay tuned for more. Dini lang siya 98.3 FM Star Radio. Okay, basta naka-star. Sikat na sikat kita.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
9: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasingkasing o sa kasuplemento nga gidesign niyo sa pagdumala sa mga problema sa kasingkasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasingkasing o stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasingkasing. Kauban sa atong Wonder Cardio Care.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on.
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
10: Hard Mama.
13: Hard Max.
14: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-Heart Mama. Extreme na.
15: Kung kamo masulubon, tungod. Kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
16: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
17: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
19: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
20: Pure energy.
19: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit. Pure Energy. Naanakinig sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Na Dragon Fruit Go!
12: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
20: Tapos si Neri Katisay, taga-Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo kanang Prada. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
21: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang

0: isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Maria Bunganera on air.

0: mga ka-star, this is the last portion of our program. Morning Pasada, mga ka-star. Okay, karong taon-taon. Masi bye-bye na po ko sa kahanginan. Ina na kapaspas ang panahon. And anyways, oras sa Pilipinas. 7 minuto sa dili pa mag-alas 12 sa kauduhon. Atos ang ito nung kaninyo kininga. Importante pong pahibalogikan sa, kumbaga, public service. Ang SSS AWEL, sa karong Mayo 26, tuig 2026, Martes, alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, dina sa Tayasan Covered Court. Giimbita ro sab ang mga kasilingan ng lungsod sa pag-avail sa maong serbisyo. Dagang salamat. So, kung naamoy mga transaksyon related sa SSS, bisita ha diha sa Tayasan Covered Court karong Mayo 26 tuig 2026 ha alas 9 sa buntag taman alas 3 sa hapon. Okay, sige, atangin na ninyo adlaw na nga Martes. Chance na ninyo dili na mo ato sa buhatan dito sa layo-layo nga opisina sa SSS. Okay, sige. Anyways, mga ka-star, kini mo nga programa gipaloyuhan usab sa Nalensha's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Pudawat sila og order para sa okasyon sa mga wedding, birthday, christening og mga salo-salo diha og uban pang mga special nga okasyon. Nalensha's Cake Shop na anay motang tapat sa Sunjuan Nisi Dry Goods sa Trading og Blue Baker diha sa Bulunga Ita Street, Poblacion Tayasan, Negros Oriental. Open sila every day from 7:30 AM till 6 PM. For inquiries, contact number 0963-014-3261 or sa Facebook account ni Ginalyn Villar Morales Alamni, ang tagiya o tagdumala sa Nalensha's Cake Shop. On sa pay inyong gihulat, bisitahan na ang Nalensha's Cake Shop. Kaya nadiha ang ipangita ni mong type sa lamian nga mga cakes. Sibo sa palit na og shout out po ta ni Lilith Midis in Clunar, ang assistant og tindera diha sa may Nalensha's Cake Shop. O gusab, itong pasalamatan ng Rafi Microfinance Tayasan Branch nga gidumala sa sa ilahang manager Sir John Michael Maro, sa ilahang loan processor Danny Rose Espena, silang muse diha Ma'am Julina Pakulana, ang stop Almero Liano og Tyler Redola. Shout out kaninyo diha tanan. Rafi Microfinance nag-offer og maus wagon loan, housing loan, wash loan. Ilang location na diha sa may second floor sa Blue Baker Building. Open sila every Monday to Friday alas 8 sa buntag taman alas sa isa hapon. Contact number para sa dugang detalye 0953-105-8572. Ayan. Sige, dagang salamat Sir John Michael Maro. Ay, shout out po ta nilang Ma'am Gina Scalderon, Ma'am Gina Sir Deacon Pabuga, yes, ni Handos Icon. Hello Sir Ginny Kondong, Ginny Kadiha, shout out sa mga pamilyang Jukindo, Tanelon, Saiko, Labrado family, sa mga pamilyang Baldado, Martel, Martin. Shout out sa mga Kalumba family, Kalio, Lagini, Punteros family, shout out Amihoy, Ogbakil family, Tanae, hello, shout out ni Kapitana Ayan Terrano, kauban sa iyo mga Tosino girls, Tuhu girls, diya mga Lavender, shout out. And ni Josie Kui Abra, sa iyang nanay, di Hatibok family, shout out. And of course, ni Ma'am Alma Scarpy, Ma'am Crestita of Del Monte, shout out. Mm-hmm. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Tiko T, Nong Junior, Nong Ronnie T. LC, Junomer, diha, nga ka-video call ako. Shout out. Yup, ni Nong Bandok, diya, yung Bandok. Yan, Sandra, iti Betty. Yung laundering, shout out. Ni Tanod diha, Ipen Kaliaw, hello yo. Tibok ni mga family, shout out. Yo Wilson, yes, sa may Mulubungo area. Sa pipila ka mga kasik, betibo kalibutan, mayong buntag, maniung maying udto, maying hapon. Ay, paniudto na mo, ha? For sure, ang uban na humaopay pagpanugab. Ang uban maopapoy paghungir. Ang uban maopay pagluto. Sige, maniobrahan na inyong paniod to. Sa laing nasod, pamahaw na mo. Ang sa padihay, sitwasyon sa panahon karon. Dili magpabaya, ha? Of course, atong isingit sa mga nag-birthday today. Sa mga nag-birthday yesterday, o si Maggie pang mga adlaw belated. Sa belated. Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sumabot pa mga adlaw advance. Sa mga nag-celebrate, sila mga celebrate, kumbaga special ang okasyon karon. Happy celebrating.
1: Sana all.
0: Happy fiesta. Happy wedding anniversary. Uban pa din yung mga anniversary. Shout out. Enjoy your day, mga ka-star. Anyway, salamat kayo sa mga major sponsors na to. Sa itong personal sponsor, salamat kayo. Ayo. Thank you kayo. Ayo sa Buena Beauty Shop. Asta sa Natural Pierce and Toin. Amigas Capsule. Herbs Med Pharma. Sheba Essential Oil. Jury Customized Printing Services. Nalancia's Cake Shop. Rafi Microfinance Incorporated. And of course, Ma'am Iba Kihada Orina of Dubai. Asta sa Natural Pierce and Toin. Sige! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. At ang ikaw karong Sunday sa programang Music Katawa, ipadangat yung mga balak, andam po tamong balakay. Doon na po dito ay balitang katuuhan dili. Kung mga horoscope ninyo, kaubanin lua iska, mga good vibes, pakatawa, at ang ikaw ninyo. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Sa gihapon, sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat sa kinatibok ang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. So, gyapon kinilang siya.
2: Maria Bunangera.
0: Ako mo yun, bisan naluka pa ka man, barug ug padayon sa unan. Galbas ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Mayang pagpaniyato. Bye-bye. Ang pingugan po. I love you.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
8: yes.
7: Karong adlawa, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
8: Wow.
7: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, yes, nga produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
8: yes,
7: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
8: Okay.
7: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
8: okay,
7: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
8: Tama.
7: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
8: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
7: Yes,
8: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
7: Yes.
8: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga suking tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mo, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mo na higala mga sokin tigoy and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog. Mo na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
7: Yes, Doc.
8: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali, ari.
7: Ah,
8: wala na mga sokin tiko pinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health ko mga sokin tiko pinaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kontik paminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
7: Yes.
8: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
7: Yes, mga ka dragon fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
8: Yes.
7: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm, Indonesian ug, yes, Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning, yes, mention ni Doc Alan, mm-hmm, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function,
8: yes,
7: ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone,
8: yes,
7: ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang, yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, ug hatag Doc, no, ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc,
8: yes,
7: no, especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang Doc,
8: yes,
7: naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Yes.
7: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
3: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
1: Batuwe, batuwe. Tala, atuta sa buntod, bay.
9: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
1: Pagsunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
9: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dadu na kumpus puro.
10: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
1: Atome sa buntod, dai. Among sunogon ang kogon dito.
10: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyo din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sama sa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
9: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis ka iniyahan.
10: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
11: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 12, otso.
13: Tanya, Joanne, Lendong, game. Lendong.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, launa, impunto.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota gaya po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban pa. No? Wonder ba na ba plus? Pertinindota gaya po kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsuunan di ba nga, kwan, kanini ang... Na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sa tawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardio Care then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan dilantan og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na alang ni kanini yung tanan mga suking tigpaminaw. Lingla sa matamis mong mga pulong, din ang dughan ko kanimo na ulit. Sagog mo ako naghahandom, bisan pa sa imong pagkamasanay. Mga bakak mong manindot paminaon, makabuhi og patay sa dughang mapailubon. Bisan ang dughan ko imong pagalangkaton, sa imong pagbalik, ikaw akong pagangakson. Ang gugmang atong ipanumpaan, gugmang sa kalipay sinaaran. Nabisag bagyo, dili kini makapukan ang tanan na sayang og sabili na wadaan. Sa matamis nga pulo nga imong giluwatan, sa matamis nga pulo nga imong gibuhian, sa mga pulong mong di ko gayod kasaligan, nasayon akong saunahan, imuraon niya akong pagabudihan. Nagsubuking pubre kong dugan. Kaya mga saad mo walay usang natuman, gilingla mo lang kay ako usang kamahuyang, sa gihapon gidawat ko ang tanan. Kining pag-antos ko daw sa dagat sa kasubanan. Hinaot ka saunahan, dili mo kini pagamahayan, kaya kung sa kagulanan, mapuno na kining akong dugan. Sa kasaypanan mo, wala na unyay kabutalan. Kuning kasubanan sa dagat, mong kunitay ito lang eh. Kasubanan sa dagat, alang to kaninyo tanan. Mga pinalanggang tigpaminaw, ako mong patugtugan ng awit ka naguluhan, Ibong Ligaw. Okay po ni Prang, Ibong Ligaw. Alang kaninyo tanan, Tudling sa mga Garay.

0: Ibong Ligaw! Nabali ang mga pakpak. Pakan dito yung Kuya Brang. Nabali man ang mga pakpak. Pakan. Ibong Ligaw, alam ito kaninyong tanan, ha? Atod kaninyo sa Juanjo Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagi ng naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihan. Epektibo kay paminawa on ni ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Jennifer Paranda ni sir diri sa Pisaan, Barcelona, Gasambong da Sibugay.
2: Sige ma'am, Salty Amy, unsay nakatabang sa Wonder Herbal Oil diha sa inyong paggamit?
1: Nindot siya gamiton sir kay gawas nga bugnaw siya dayon kanang humot pud siya kayo dili siya bahong haplas sa kasagaraan mga namong gigamit nga haplas is baho jud siyang haplas gid siya baho kani kay nindot siya baho dayon dugay kay mawala iyang kani gihaplas sir ba murag manuhot suhot mo jud na manuhot suhot jud iyang kuan kanang ang iyang umbot unsay naani nga haplas nga nindot kay siya kay murag paminaw na ko bugnaw kay siya kay kanang samot na nagikan may mangisda dayon kuan ang sige kuot sa ice nang kanang mindot siya ihaplas kay murag mawala akong mga sakit sa kamot murag makawalag pamaol din kani akong anak nga gamay panuhutonon man gyud siya ubuhonon sige na gyud siyang haplas gikan gamay pa din karon akong giaplasan po daning wonder ni angay po siya nawala na pud yang ubo-ubo din dili na siya sige sipon-sipunon.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? Wonder Herbal Oil. O na nga, plus nga way kaparehas, kanang na i-tailer, dili na amu, oy. Huwag yung milabot, anak. Kanang na i-tailer, huwag milabot, anak. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amu. Ato ang plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Nana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni di mday na. Ya kay di mday mao imong napalit. Imong yung liliyon kay na manay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. O na yung pinaka-importante nga muli-li yung kakay na ay markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpaminal, no? O niya, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naabot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
3: Ako si Romili Dondon, taga Glan Sarangani Province.
2: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati dugay na magud ni ako mga baktin, gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos nakadungog man ko ni Kuya Kurt, sa iyang programa sa Animal Vita. Nya, aningon man akong papa nga, sisingan kaya nato na i-try kaya nato. Kahina man ko kayo mga anoy niya. Na-try na ko mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Oy, kay na, kaning gusto kayo mga ayaw pagkaon.
2: Ganahan na sila magkaon.
3: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Sa ilang bahog ni mo gisago lang Animal Vita?
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Niya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy. Mabaligya na gani na ako.
2: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am?
3: Tawag na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun ko eh kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Ingon na yun kanindot. Ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Na? Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod gag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus. Epektibo kayo ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diya na, birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kini nga to ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Testingi! So ay gamita, epektibo. Gaminawa, testimonyo. Nagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Ako di ay si Amy Rose Villalon, taga Dalungdong, Joaquin Macias, Sombonga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan Kog UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Ala na jud ako ang kanasakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo jud siya.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no?
5: Timbayami Kuya Dri sa Mantangkil, Arakan Cotabato. Kay kanunay minaminaw ni mo, gwapo kay paminaw ni mo mga bala, Kuya Cars. Maayo kaing pagkagaray si Marilyn ni Kuya Diehard ni mo nga tigpaminawan. Greet ko sa akong Mama Merlin.
6: This is Amapola Broadcasting System.
0: Dimber, Bernard Tite.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Veteran Drops. Ikaw nag-text aning kalabot aning Veteran Drops nga nakasuway. Di asa mga bata ni?
2: Oh, sa ako ah.
1: Kinsa gani itong pangalan, ma'am?
2: Siya nga Zuleta, pag-luwer Basak.
1: Basak, Lantapan, Bukidon.
2: Oh,
1: so, di daw mi ma'am, sa experience aning paggamit aning Veteran Drops?
2: Na, kwan, mula na mo iya ka nang na, nakadulog ni ba nga, basin sa datay.
1: Mm-hmm.
2: Wait, magod niya kay Laka. Maawi tayo niya.
1: Kanay, imong bata?
2: Kanay, then yung kauban, o.
1: Bila edad siyang bata?
2: Kulay doon natin siya. 7 months pa karon.
1: Ah, 7 months pa. Okay.
2: Kulay na mo siya og Vitron ba niya?
1: Vitron Drops?
2: Yan, wala siya. 3 days pa, oo.
1: Mm-hmm.
2: 3 days, pag inom niya, ay hada yun. Natingala din ko kay, sura, magiganahan na siya tulog. Ang sagkaro, namang ginintay. Karo na ba ito, pag ganyan bago?
1: So, bago pa na nimo siya gipagamitan og Vitron Drops?
2: Oo. Yeah, karon kay dili na mo inom og gatas man, maglugaw na man ya. Ila kalugaw lagi ang
1: ma. Yeah, maurot. So nindot gyud day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
2: Kasan kay gapangita. Salamat.
1: Okay, salamat kayo.
3: Ingon anda, no ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup nindot pa para sa mga 2 to 12 years old. Duha ka tuig ta magdusi anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron Syrup maka bright puni katong mga batang bugo i Vitron Syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
4: Ako si Dandan Pahi.
1: Ah, Dandan Pahi.
4: Diri sa tulong sa kampo sa pa, kampo sa Camp Evangelista.
1: Camp Evangelista Patag. Ah, Miss Or.
4: Mm.
1: Okay, and sa maya doga experience sir kalabot sa paggamit sa Vitron na syrup.
4: Ano fix ko sa inyong produkto kay 1 week na karon, 1 week na karon palitan ko ako apo og Vitron syrup.
1: Ah, Vitron syrup.
4: Karon na si Mara, karon nga kwan si Juan isa kasmana pa. Mm-hmm. Akong apo, dili man kay ni maka walog ka on kay gumiyan na kwalo sa iyang iPad lagi.
1: Mhm.
4: Tigig tos-tos-tos-lok. Dili ganaan ang kaon. Magkaon man siya, pero timi-timi ba? Akong naging sumana, akong ipakit siya o Vitron syrup. Tapos, magpik naman kayo ng itag pagkaon. At sa karon, dako naging siya. Parang nidako naging siya ba?
1: Hmm, nidako siya.
4: O, niburok na naong.
1: Nibuyag na, buyag na.
4: Buyag-buyag na siya. Okay siya lang, ang inyong produkto, kanan na Vitron na sa produkto, maayos yung damitin. Ako lang po gitistingan kung kung ang ito, tuloy akong palit, sigihan, upalit. Nagpasalamat ko sa produktong Vitron Syrup. Basta sa tanan na produkto sa Vitron, akong kasalamatan.
3: Ingon anak, no? Ingon anak, kanindot mga pinalangan ng tigpaminaw. Ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may puni. Para punis mga 13 anyos pataas. Ato makaigsuunan diya nga wa nay ganang mukaon, grabe ni kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pangpalig-on sa immune system na. Aminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Vitron Tablet.
4: Ako ni si 11-0, nabugo kagayon di oro. Sa ako lang gagulingon, kaya na-experience mga na ako ni, 30, patsada yun. Naka-testing mga may ug kaisa, baka maayo mga yun, patsada yun, kaya yun, imnon yun. Epektibo yun kaya, basa itong ipambati lawas nga, panahon katulogon kay, may edad wang po di, niya, makainom gani may anak nga tambal nga Vitron makatubig mayo
1: Vitron Tablet.
4: Oh, Vitron.
1: Oh, nindot kayo ang kwan epekto
4: mayo gi sir luwas sa dili makatulog nga ang binhod sa akong asawa si Antel nang di sa katulog grabe binhora na yang tail gyud nga mabot arthritis baga na ako kasabot ana kay di man gyud katulog sa magkupo-kupo man na, hasta ko maepektahan ko di ko katulog nagatesting me mabuta no no mi alas 8 sa gabi makamata noon igo parang bayo gani ni
1: Taud-taud na mo nagamit, ana, or baguhay pa lang?
4: Isa pa lang itong tablet mo na-testing.
1: Sa usa lang kabuok na-testingan, ni epekto da yun.
4: Oh, duha pag yun may ginom.
1: Duha pag yun mo. Tag-usa mo.
4: Isa ra, eh. Kadaan lang, isa ra. Ako ginainom ganay, pero epektibo kayo. Lamig yung paminaw yun. Makainom ka, Vitro, tablet, hasta morang malimod ka sa kalibutan. Makatulog ka na yun.
3: Ingon ana, kanindot ang produkto nga Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Daray ko nga ito kang Rino Agbay, Randy Agbay, Biro Irwin, Girit Lulog Farm, Ibulo Tipanoy. Salamat sa pagbasa. Daray ko akong family nga naglingaw o paminaw sa imong programa si Richard Anuan Sumagop Deni from Sitio Liang, Situbo Rojas, Zamboanga del Norte. Daray ko niya sa Gaka Dinas. Sa Gaka Dinas. Akong anak, Jaya Sumadya. Akong mama, Pidilita Sumadya. Junji Sumadya o sa Sumadya family. Tumatal family o Tambong family. From Jibber Sumadya.

0: Padre sa lasak di Mataling. Salamat sa pagbasa, Kuya Carlos. Pag-aray ko sa Babon family, kusog ka rin sa Kalilangan, Bukidnon. Greetings coming from JB Babon. Sigong paminaw sa mong programa, pwede ba ko makapag-aray ni EJ Aratan? Bubong Bao Pablo Tina Mabakan. Salamat sa pagbasa, Kuya, nagpag-aray si Alan sa Balason. Kana bang Juan Darcar Joker, madagang inangutanan ako dali kung maayo ba daw na para sa mga haiblaron. Actually, ang disenyo, ana, para yun sa mga haiblaron. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wapag ka maka-experience og pagka-stroke, ayaw naghulata. Traidor ng sakita bay, traidor na. Oh, kanang high blood, traidor na. Oh, mukalitra nag-atake unya, mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot, mao nang mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Juan Darcar Joker, naanay ang presence. Available as mga parmasya, butika, naaso mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naaso itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kanapong atong Juan Darhimo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng Almoranas karon. Hindi lang yung kamutugan kay. Wow, muna sa kita eh, ang Almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Lain ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, kung naa ka nang abalatian, ikaw mismo kay bawa kas mukha galingon, pag inom og Juan Darhimo Aid. Una tambar sa Almoranas, tambar po skulon problem. No? Juan Darhimo Aid. Una yung alas produkto. Juan Darhimo Aid. So atong gidasig ang tanan natong mga kaigsuunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Juan Darhimo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin ha? Oh. Kanang Juan Dar Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga paborito kay tanan, no? Basing napay wa ka tilaw. Tilaw yan ako ninyo? Paborito kay nga kape gini. Buntag ng duhapon, biryo gayo herbal mangod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kutokuto. Inot yun. Mahigyan yung gamito ng ato ang produkto ng Juan Dar Herbal Coffee. No? Basin og gididana ka pagpangapi, kay imong sugar, protein ang taas. Itry ni atong Juan Dar Herbal Coffee kay stevia man eh. Dahil ka na nga itong Juan Dar C+, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuna na minaw karon kinahanglan ko kag Juan Dar C+. Gamit gud siya kayo. Kanang Juan Dar C+ manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule.
1: Garay Kuya Card sa Amuma Family, Addis, B-Boy, Sheila, Madit, nagpagaray si Minda Amuma sa Poblasyon Libuna, Bukidnon. Garay ko sa Lizardo Family, Namok Family, Tabialan Family, Francisco Family, Barber Family, Panis Family, Marcelo Family, Marcelo Family, Narag Family, Dungonis Family o Daco Family. Nagpag-aray Regine Tabialan sa Waola, Northern Sur. Garay ko ako makis si John Mark, John Real, Daryl o request lang na yun kong song paubay. By Moira de la Torre o kong malaya lang ako by Chris Lauren. Salamat sa pagbasa, Cyril de Aininang Panadalan Maraman. Kuya Cards, taga Palumok, Titay, Sambuanga, Sibugay, Purok, Bisol. Ako si Juliet Gahuman. Paliog kong timbayan na mo, Kuya Namino, sa imong programa.
0: Bueno, atong hatagag pagtaga ng entry sa balak, binada ni Junito Apilan, taga Barangay Bernard Clarin, Misamis Occidental. Ang iyang balak, naguluhan, Handurawan. Ato ning hatagan o kinabuhi. Sa akong pag-inusara, gipangita ko ikaw. Ilantaw ko ang kabukiran, ang kapatagang lunhaw. Kalasangan gisuhid tungod sa gibating kamingaw. Aron ikaw makita og kalipay mo patigbaba. Taliwala sa maputi, malinawng kapanganuran. Lahos sa mga naglupad, nagmayang kalanggaman. Masulubong gipasuroy, nagpangitang tinaw, hain ka na mahal, lipaya ang nagsubo kong dugan. Anaara di ay sa nagganaas nga busay, kaniag mumilutaw sa mapahiyumong panagway. Sa imong pagpakita, kasubo ning dughan gihupay, sanglit ikaw ang awit nga sa kanunay gilaylay. Koyog ka na kumahal, awitong saluma sa gugma. Kami nga hupayon kay sa kasing-kasing giamuma. Pagbating lunsay, dalisay, ug putli, ngaway sama. Kang bathala nga panalangin bahandi natong duha. Dali latasunta ang nagpangamay nga kasapaan. Taliday ipalanog sa nagbuntaog nga kabungturan. Buhatong gingharian ang sadamgo nga kalibutan. Din kita lamang duha ang sa ingon ni Ana makiguman. Katahom sa kalibutan karon atong ipuyan. Di nagsayaw kita magmaya uban sa kabulakan. Pagbati sa nagsugwak sa naglumpayat nga galamhan. Ang kalipay nga gasas mabulokong buhilaman. Apanhain ka na pinangga. Anong kalit kang nahanaw? Kalipay mo ba ang kasakit ko sa imong pagpanaw? Di ko gayod maabot ikaw nga nanganaw kanaw. Kay tanan kanimo bunga lamang sa akong paghandura. Morning entry ni Junito O. Apilan, Barangay Bernard Clarin, Misamis Occidental, Handurawan, sa Balak Writing Contest sa Tudling sa mga garay.

Higala ko mas tagmayang adlong Biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome mag-welcome ning atong tulumanuan. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 22, 2026. Lagi suwatan po na sa mga itong paghatagag pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Irish. But understand by Irish, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, non-scorn coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Again, kita kids ta sa Buaga City karong May 30, alang sa tuong Nans Medical Mission. Sa Buaga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa Petit Barracks, Barangay Zone 4, sa Buaga City. May 31, Ipil sa Buaga Sibugay, Covered Court. Poblasyon Ipil sa Buaga Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound. Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molavi sa Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi sa Buaga del Sur. June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, France, sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. June 5, Oroqueta, Salamantas, Riverside, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Kita kids, oga remember, matag lugar, aduna kita ipanghatag nga, gidjug water alang sa mga diabetic, 100 katao ang una makadawa sa atong gidjug water. Irish alang sa imo suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Tungod lang lisod kayong akong kahimtang sa pagkaroon ate. Wa ako kabaw kung ako ra ba ang nag-pressure sa akong kaugalingon. Una agay kamatuora ng akong mga pagduda ate. Kini ang hinungdan ko nga nung naaghat ko sa pagpadanga sa akong suwat tampo sa imong programa. Tungod kay naginahanglan ko sa inyong mga mulawanong tambag ate. Matod pa nila, kitang mga babae, adunay instinct na maghatag ka natog clue para makabuot ang kamatuoran. Ang woman's instinct ate dili lang basta pagduda, kini usa ka klase sa pagbati gagikan sa kasing-kasing o nahuna sa kababay. Tugod kay mas emotional ug mas observant kita. Dali nato mabantayan ang gagmayang kausaban sa batasan, siniltihan o lihok sa atong bana o karelasyon. Apan kita, ang ingnan, nag-hallucinate lang. Gabuhat-buhat lang istorya. Bisan na ay klaro nga mga ebidensya usahay, apan, tungkol sa itong mga frustrations, bisan kita mismo, maka-question sa itong kaugalingon kung okay pa ba ang atong pangunauna. Apan matod pa nila, dili man ato makita as mata. Apan ato kining mabati at isulod sa itong kasing-kasing. Sa tuod di ay tawga lamang ko sa pangalang Irish. 30 anyos ang pangitaron. Taga Pagadian City. Ug nagtrabaho karon dinhi sa Laguna ate. Ordinaryo ra kong babae nga dunay simpleng damgo. Makakitag trabaho. Makabaton og lalaki nga akong gihigugma. Makabaton og pamilya nga puno sa gugma og kalinaw. Wa ko mangandoy og mansyon o dagkong sakinan. Basta naalang ko'y balay nga ako mapuy-an og bana nga buutan. Kontento na ko ate. Dini ko na narbaho sa usa ka pabrika naghimo og electronic parts ate. Lisod ang trabaho, barog permi, overtime usahay. Hangtod makadlawon. Usahay murag robot na lang mi nga sigig lihok matag adlaw. Pero naana dapod ko ate. Para sa akong pamilya sa probinsya. Kinahanglan ako maningkamot. Og dinhi na ako nakailang o sa kabinuhat. Tawgon ta lang sa pangalang Dondon. Ati R.

gamon si Dondon ate. Dili hilabtanon sa uban. Hilig ba kipaghigala o guway samok nga tao. Sa tanan akong ilan sa pabrika siya ang pinakabuutan. Matinabangon usab siya sa mga kauban ng mga trabahante. Siya ang isa sa una na ako nakaila o na-close sa pabrika ate. Usahay magdungan mig paniud to. Hangtod sa naanad na lamang ko nga siya ang akong kauban matag break time. Hangtod nga miabot sa punto nga sabayan ko niya mapauli. Kung rest day niya, hadan ko niya ang pagkaon sa mong trabahuan. Iyapag kong tawagan o i-chat para kamustahon. Hulatan ko niya mahuman ang akong duty para ihatod sa akong boarding house. Mga simple nga mga gestures na na-appreciate na ko ate. Hangtod nga nagpadayag siya sa iyahang gibati nga rika na ko. Ugwa madugay, naging kami ate. Sa sinugdanan na lipayan ang among relasyon, kada adlaw mi magkita, kada adlaw mi maguban, mura kog prinsesa sa iyang pag-atiman. Hangtod usa or iya kong gipailaila sa iyang pamilya. Dako ilang pamilya ati upat ang mga igsuon niya nga mga babay, og duha lang sila nga lalaki. Ang iyang manghod nga lalaki si June OFW sa Middle East. Nabilin sa ilang balay ang asawa ni ini nga si Sheila og duha nila kaanak. Close kaayo si Dondon sa mga bata. Kada rest day niya, iyagid kong ubanon nga isuroy ang mga bata sa mall o park ate. Maluoy ko na siya kay lagi layo man ang iyahang manghod. Ang duha ka bata malipayon basta magkuyog sila ate nga mag-uncle. Na-appreciate na ko ang kabuutan ni Dondon o proud kay ko kang Dondon ate. Kaya nakita na ako nga usa siya ka mapinanggaon o mapagmahal nga uyuan. Matod ko sa kong kaugalingon, palangga manggani niya ang pag-umangkon lang unsa na ka kung amo nagyong anak. Ati R, pila na may sugilanon. Nang labay ang mga adlaw. As usual, doon ay mga higayon nga mabisita gihapon niya sa mga bata. Abi mo ate. Usay makaingon ko sa akong kaugalingon nga ka-selfish ba di kay nako. Kay na yung mga higayon nga gusto nako nga kami lang duha ni Dondon ang mag-uban. Gusto ko nga wasay samok, wasay bata. Apa nakita nako nga kung naa ang mga bata, grabe kalipay. Way kabutan nga sa ilang kalipay ate. Rason nga mas naigugma ko kang Dondon. Paglabay sa duha ka tuig ate. Nagplano naming magpakasal. Nangatubang na si Dondon sa kong ginikanan. Malipayon kay kunadid, higayon na ate. Gani kasabutan na mga simple lang ang amuhandaan para lang sa mga suod ng higala o pamilya. Tuod man ate, samtang i-preparar mi sa among kasal, huwag mi magdahom. Mapospon kini. Sadyang may panaw ang papa nila Dondon sa laing kalibutan. Gikasakit nila pag-ayo ate. Og nasabdan ko ang maong sitwasyon. Total, wa pamampod may anak. Okay lang. By the way, nag-live-in nami ni Dondon ate. Mag-uban nami sa tanang higayon. Usahay ako na gani ang makipaglaag sa mga bata. Apan wa kami magdahom ate. Pila pa lang kasi mana sukad nawala ang ilang papa. Namatay usab ang iksuon ang amahan sa mga bata. Sa June ate. Tungod nakabaton kini og terminal cancer. Amo pa siya na atiman apanwa madugay may panaw siya. Murag nahugno ang tibok pamilya, labaw sa tanan. Ang mga bata ate. Ingon man si Sheila. Sa pagkawala ni June, daghan ang nausap. Ang tanan nakafocus na nga to sa bata, huwag kang Sheila. Nasabdag ko kinitungod kay, normal lamang. Nabation sila, sobrang kahingawa.
Apa sa kadugayan nakabantay ko ate. Nakafocus na ang akong pamanhunon. Ngadto kang shelo sa mga bata. Matagres din niya, din ako niya tawagon. Sila na lang ang manuroy. Usahay sila na ang mag-uban, mamalingke, grocery. Uban sa mga bata. Murag tao-tao na lang ko sa balay ate. Mahiubos ko. Mata makita na ako sila nga. Mura na noon sila magtiayon. Uban sa mga bata. Ako, murag wala na lang. Ako siya sukmatan, mahulog sa lalis. Ako ang mahimong daotan. Ingnon ko niya nga, grabe ko na ko kasilosa. O ako na yung rason nga magselos ko. Ate R, gampanan lang ko ng ihang responsibilidad. Ewa na yagsuan. Matag madungog na ko ka na murakog. Makonsensya. Basin tanood na sayop lang gid ko o silosa ra gid ko. Basin na insecure lang ko ate. Apan misa nung saon ako convince akong kaugalingon, dili bawala ang kakulba ilabi na kay nabalo na si Shela. O kanunay silang mag-uban. Ate R, ang ako mga higala mo ingon, dapat i-push through na namo ang kasal. Ate R, every time na musulti ko kang doon-doon kabahin ini. Maingon siya. Mga duha na lang kabulan na ma-okay na ang tanan. Kay lagi, dako-dako ilang nagasto sa pagkasakit siya ang manghod o sabay nga halos magkasunod lang pagkawala sa iyang papa. Tuod man ate, gisabot na ko siya. Apanambot ba? Ang ako mga higala, kanunay mo sulti nga rin ka na ako. Nga sobra na ako naka-close si Dondon o si Shela. Nga gani, mura na silag magtiayon. Busa ko siyang iignan. Klaruhan ko niya. Unsa bagyod ay ang gusto mahitabo. Apan maingon siya nga malisyos ako nung kaayo ko. Huwag ba ko nung kumaluoy kang Shela o sa mga bata? Naglisod ba gani ko nung siya pag move on sa pagawala siyang papag sa iyang manghod na apa ko nung ko nga naghatag niyang problema. Ate R, gisakitan ko busa na naog ko sa among kipuyan. Dala ko ako mga gamit. Kaya alang ka na ko. Wala na may istoryahan pa. Kung yung anak man lang, kanoon na siyang concern sa iyang sister-in-law, mo na lang siya gawna-huna sa kong gibati. May paywa na lang, ate. Pila rames ko gila nun, nakibulag ko kang dun-dun. Ginan ako siya. Ngawa na ako nakita akong kaugalingon. Namamahin mo niyang asawa. Dili lalim, ate. Usay i-blame na ko akong kaugalingon. Basig na anak ko ang problema. Basig di lang gigo kadawat gaduray lain nga gipangga si Dondon. Apan kapuya na pog ko nga ingnon ko kasilosa, malisyosa, kapangita na gubot. Kapoy pog nga na akong instinct ate nga nagsyagit nga dunay dili normal. Apan kanang ingnon ka nga gahalusinate lang ka. Bisa nakita na nimo nga dili mao. Ate, ang labing tinuod, mao makita na to sa to mga mata. Apan, mabati usab na to sa to kasing-kasing. Matod sa iyang mama, kinahanglan ko na kumabalik. Pasagdan ko lang kuno, nasuod si Shela o si Dondon. Tungod lamang kini sa mga bata. Apandaghan makong nailhan nga mga igsuon natin nga dili ngin anak ka-concern. Sakto ba ko o nasayop ko ate? Naglibog ko. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Irish.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cysts. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: tulog walay insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa non-scorn coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabi bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misi. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis, for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo Irish sa imong pagpadangat nimo sa tampo ni atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Bisan ako oy. Daghan mo kong nailhan nga mga igsuon nga di man inana ka concern sa imong pag-umangkon. No, love man gina pag-umangkon, way question. Pero kanang ipalabi nimo kasi imong pamanhunon or imong pangasawunon rod, hindi na normal. Labi na nga balo na po na inahan sa mga bata. O, mura paglahi.
1: Tapang na <natin. laughs>
0: Okay, sige. Ato sa isgotan. Kau mo na to, Deje Nova Abanian.
2: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Capjun sa tanang mga gapamina o karong mga taknaa.
0: And of course, ito URP Professor Capjun Jun de Asis.
1: Yes, maswerte ka adlaw Deje Nova and Ate Arlene.
0: Ang ato pangutan na karun. Gani bang, di ba makaulit ka ayo ba? Huna na aragod. Imong pag-umangkon, imong gi, of course, imong ilahag.
1: Normal. Kato ka dugo man ako.
0: Wala problema. Wala lagi problema. Okay ra lagi na. Kaya gani sa mo ang side, sa side sa kong papa, kaming tanan nga mga pag-umangkon, papagmama man ang tawag sa mga son sa kong papa. And ako may agaw, papagmama po itawag sa kong ginikanan. Kaya yun na namin ka-close. Pero, wala na nagpasabot tungod kay imo nang pagumangko na matay imong manghod, kalimta na lang nimo imong commitment sa imong hangkalipin o pangasawunon para na lang niya. Diba? Kaya parang, tinagid ni wrong, tinagid ni mao. Bisa ginsa naman ang nasa, niya ignore pa rin siya nga, says galos, sinit lang ka.
1: Overthink ka mo.
0: Na mo lang na overthink ka gida. Mo na di ha.
1: Advance kay gunong
0: na. Mo na di ha. Mo gid na siya. Okay, sige. Abaniel. Ikaw, unsay mo, ikasulti ko, ikaw si Irish.
2: Kung ako si Irish, hindi na ako dayon nun ang kasal, ma'am, no? Okay. Klaro mong good kayo. Klaro mong good kayo nga murag wala na siya na prioritize.
0: Yeah.
2: So pasabot murag nag-change priority ang iyang pamanhon noon nga ang iyang attention na naradto niya murag ginaset aside na siya per me ba murag ginaexpect lang siya per me nga magsabot. Tuod man makasabot man ta kay dili lalim ang mawad-an kag maha sa kinabuhi no. Pero kana bang mapafeel sa imuha ba nga mura na lang kag extra.
0: Murag dili oy, kinahanglan mag-usa ta na higayon i-appeal ka. I-appeal
2: yes, ka dapat included ka. Imagine nga yang bayaw og ang mga anak, sila na mag grocery, sila na mag merkado. Kisa may
1: commitment mo to sa commitment mo to niya sa igsoon niya namatay.
2: Dili man po, dili man po nasi, kung ubanon din niya sa Irish, nganong dili man niya.
1: Wala mabilin sa balay.
2: Dili gyud, dili. Mura na kapulihon ni niya ang kuan.
0: Correct.
1: Mura pag niya mawala ang TV dito, ang refrigerator.
2: Labang walay boundary ba? Okay man ta mo tabang. Kaya again, no, labi nag na yung mga bata, no, maluoy ba gita, labi na mawadag ka ng ginikanan ng usa ka bata. So, mutabang ta, mo ka ng mualalay ta, normal na siya. Part na siya sa tuang murag, let's say, obligasyon isip pamilya. Pero to the point nga murag gina gaka-neglect na ang feeling sa imong kuan pamanhonon sama ni Irish murag gina-neglect na iyang kuan ba iyang feelings nga ginaigna na siya nga kuan ra siya kanang malisyosa ra kaayo or kuan ka murag clearly wala gakakita sa iyang pamanhonon nga gaka-offend na si Irish.
0: Correct.
2: Mo na siya i-sign
0: it's mabitaw a bit taw nga musukmat kay aron makabalo siya nga mo ni akong gibati
2: iya nang gi-communicate ba nga wa na ko na kauyon di ko ba ingani niya murag iya na kay sala dili man na pag-overthink ka kay klaro man good kayo nga so sa karelasyon kinahanglan man nga nang i-prioritize
1: advance lang kayo guna huna
2: i-prioritize ni mong kapares dili kay mahimo na noon siya kanang saibit na lang inoon
0: the moment man good nga musulti ang babae sa iyang gibati
2: yes.
0: Kinahanglan na nag-action
2: uy yes. Di kanimao murag something is murag
0: nanay oh nanay diferensya ani kinahanglan mausab na ni pero padayo ni mong buhaton di na naman, oh. Sayop na.
2: Na naman, gi-invalidate nila ang feelings ni Irish ba nga. Kung ako, maski kung ako si Irish, ma'am, no, malain dyan ko, eh, unsa may pulos, magpakasal, patanga, murag na naman kay asawa.
0: Correct.
2: So, dili na lang tamo, pakasal ka muna lang niya.
1: Giulipan lang niya. Ang kakulangon si Igsoon kay namatay na Igsoon.
2: Nawa na sila ilaing pamilya. Ang babae dahil wala dahil ilaing pamilya.
1: Commitment ba sa Igsoon? Promise ba sa pagkuhan?
2: Oh, lagi. Pero nga naman imo
1: ay kabalat, abala ka tol. Pahulay na rito tol. Ako na bala sa mga asawa.
2: Ako'y puli. Ako'y salo.
0: Actually, for delicadesa, dili siya mag-uban sa inahan sa mga bata kasi sila lang.
2: Yes.
0: Dapat naagyod si Irish. Kauban siya dapat. Gani, mas okay pa nga si Irish o si Shella.
2: Oh, sila yung magkuyo.
0: Pabala lang ko sila. Ikaw nga
2: magtinabangay ba?
0: Ikaw nga uyuan malipay ka kay naa si Irish ni tapang sila pero dili ikaw na dili ikaw ang kanabang nang tungdan gyud nga moy
2: ikaw ni nangunay dato ikaw ra isa gako ay kamura sige kuyog na hinuon
0: yeah, mura mag unsa man eh
2: na di na ka mga istorya sa imuhang kuan wa da siya kay istorya kang Irish nga oy mangadto sa merkado ha maggrocery wala na chak na lang siya mura
0: so, mag ang stand nimo is dili na siya mapakasal
2: kay klaro man kayo nga way respeto niya na mura klaro kay ba nga dili niya kaya i-prioritize si Irish so dili ta pwede magminyo ang mga tao nga di ta kaya i-priority.
0: Okay na. Imoha na, Captain Judiasis, ang itong URP professor.
1: Yes, ang gikahinaman ni mo, Iris, nana. Mm-hmm. Ang gipangandoy ni mo, pipila ka tuig, nana, gi-offer na gitsi mo ha.
0: Mm-hmm. Magpakasal sila?
1: Nana, oh. Wala na yung mas malabaw pa diya nga... Kumbaga nakatali na ng lakiha sa imuha po kung makasala ka po. Mm-hmm. Ika ang problema mag-usahin ni mga babae usahay. Mm-hmm. Kanang ang lalaki wa pagkabuhat og krimen suspect na ba?
0: Mo na diha mo.
1: Inga na.
0: Mo lang gidayon.
2: Inga na mo na kabuhat man sad mo og mga lakang nga padulong mo mahimong suspect,
0: yes.
2: Di ba? Gabuhat mo mga lakang nga mapadulong nga posibleng makasala mo. Mo mm-hmm. Kaning gariak ang babae kay at least man lang ma-aware ka nga basin ikaw wa pug ka nakabantay ba nga something is wrong na di ay niya. Mm. Aron malikay ka sa sala, mo nang masuko
1: ang babae. Kini ko bang babae mo tutok lang ka sa kanang siyempre di kalikayan na mo agi nga medyo. Arang
0: insulto na, di ba gid
2: yun? Yes, insulto na.
0: Sabi ni mo kapo, nakikauban babae.
1: Sabi ako mata, lokato na ko ni.
0: Di oy. Kung nakikauban babae, bisag katanahon ka, respeto sa
2: yes,
0: babae.
2: Respeto.
1: Mo bitaw ako mulingi igog talikod.
0: Ning talikod.
1: Muli nang tagbo. Mutalik ko din ko para makita na kung lubot. Alo ba? Sorry.
2: Adiha.
0: Mutalik ko pa makita yung di mong forma.
1: Dili. Kamu mga boys ha, basta ka nang commit na namoy partner sa inyong kinabuhi, kadang ang inyong mata dapat, kawan mo ng kabayo, karang dapat na rinda ba?
2: Oh, ano dapat?
1: Straightforward.
0: Kaya, ma-appreciate na sa babae.
1: Lisod bangod kayo na. Ang ika-advise na ko sa inyo, Iris, paminaw, attention Iris, ha? Ini-inixoon niya advice. Kanang dili pamanggod mo minyo. Muna nga,
0: minyo unon
1: pamanggod mo.
0: Bisan pa.
1: Nag-offer na karon niya, magbinyo na mo. Sa kaminyoon, nakabutang na magidito. Nga sa kasakit o kalipay, kamong duha mag-inunungay.
0: Happy bitaw ni mo, Dejanovs.
1: Ano naman po?
0: Mas okay pa nga single. Wala kay uyab, wala kay hunahunahon, wala kay atimanon, wala kay pakialam mo mahapusan
1: niya. Sa to pa, ati sakto niya akong kuhan karon. Masing nga.
2: Ay, mo. Unya pag uli, ini mo kap.
0: Basta single ka.
1: Sakto na ini ako nga. Kining single ko. Kay, basta to ka nang walay mangubig cellphone. Walay manawag kong ahaka. Ang imong kwarta, inuara.
0: Di ay, ano ba na?
1: Sakto ni no. Girls, sorry ha.
2: Girls, pag-iadjan.
1: To all the woman na excited makig-eyeball sa ko. Dili na. Sorry na.
2: Grabe ka karanog terms, eyeball. Ayaw pa ilakap.
1: Di, daghan mo good kayo. Kapangandoy nga. Actually, kato sa... Gimbitar kito sa Kuwait, sa Iran.
0: Ay, oo. Tama na yung Iran. Kuwaon daw siya. Tagsalo sa bala.
1: Iris, nana. Ang inahan na mismo ang nihangyo sa imo, ha? Mm-hmm. Nga, okay na. Minyo na mo. Nga, kanang...
2: Or imagine
1: matawag lagi nga kining lakiya, ikaw na nang lakiya.
2: Imagine lagi nga, kung magminyo sila, pero ang ending, mura gyapon ang sitwisyon nila, nga si Sheila o giyang bana, masigir gyapon kuyo.
1: Dapat bang gudusahay, di Genova? Sabto ni mo? Kinamatay na ba yung igsoon?
2: Mura lagi, duha na yun yung asawa.
0: Mauman!
1: Sa salahi pa mag-atiman ni ini.
0: Dali, oy. Kanamang gong kaslo
1: nun bitaw
0: mo. Kala ba itong kaslunan mo? Muna ba pinaka-intimate eh?
2: Yes.
0: Kala bang, kung pwede lang way adlaw nga mulabay nga di mo mag-uba.
1: Oo, kala, pagkasal na. Para na yung uba
0: pero,
1: na
0: mo. Pero, lahi naman yung situation.
1: Wala pa man nakasal.
0: Amogani nga dapat. Before pa magkasal, excited.
2: Na, wala pa gani nakasal. Nanay something.
1: Oh. Itry sa nga magpakasal ka mo. Ay sa ka mag... Ga-overting okay. Bangod kayo ba? Overting.
0: Overting
1: kayo ng mga bahay ka.
2: Ang kanyang mga babae ka, dili ni mag-overting kung dili taga-agrason.
1: Okay, advance kay gunahuna ba?
2: Of course!
1: Mungi kayong lalaki kay... Lalaki, going forward niya sila, nag-ana-ana ng gunahuna.
2: Ana man ang mga babae ka.
1: Oh. Mabitaw niyong ako, pabili na lang single, ano di, lisod kayo pa dako o kasawa. Na. Gi-offer na sa imo nga makigminyo na ang anak niya. Inahan mismo ang nag-offer. Sa to pa, klaro, tataw kaayo.
0: O, single din ang tulo?
2: Single. Oo niya, sikap. Pag uli, ane, single na ni. Gideclare ko niya.
1: Engineer, engineer, ang akong sinumar, paliog ko. Paliog ko. Kanang ipa-authenticate ka na yun. Paliog ko, paliog.
0: Ay, pastila. Anyways, ang imong final, para kang
1: Yes, na namin yun, ha? Dawato na niya ang gi-offer nga
0: kasal.
1: Kasal siya. Mauna na niya. What?
3: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ito yun, Ana?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sunod si Mana.
2: Schedule.
1: Kita-kita tadi to katong mga nagka-problema sa ilang mga relasyon. No lahi ang schedule sa laki, lahi po nag-schedule sa mga babae.
2: Ibo lang i-schedule. Dito lang sa atong sensually Facebook page.
3: Tagaan mong teknika para makalusot mo sa...
1: Para malaho tayo ang inyong relasyon, kinanglan mag-agi mong seminar sa URP.
2: Kini si Irish, kinahanglan niya siya i-agig seminar. Ana lugar.
1: Kidi oh. Kidi babanono ni Iris akong request.
2: Ah, okay.
1: Ang pero panunon. Akong sa ano kay Iris. Ayaw niya balibaran kanang offer nga minyo. Kay talag sa una na mo iha og baka. Mo bugasto ba yana? Kagas mo gasto ning lakiya guay igugma. Ako isang piso ha tabang kagastuhan og ako na igugma nimo. Kini ready mo gasto. Crisis maker. Crisis sige karon ati. Nya mag offer kag minyo nya.
3: Di dali ra mong gud kay magpaminyo ka or maminyo ka po na kay kwarta. Dili man na sa kuan ba pero ang ato among gud ana og kaya ba nimo panindigan nga sa wala pa ganimo gaplano pa lang mo nga or uyab pa mo nanay something ba nga di na nimo siya kaya ma-prioritize.
1: Babae, overthink ra mong gud kay Iris.
2: Adi gyud.
1: Dapat mag dapat magmuni-muni ka sa W.
2: O sa bagay angay buhaton ni Irish. Atras na padayon paskasal. Standby, balik to man lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
6: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakudod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Meray Mundo, taga Milaya, Waola ng Resort.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. Kung naayog na diya ang sambol-sambol o aktan na diya ang panglantaw. Kung epektibo din kayo nga produkto. Genelin sa Dermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Bayo na baligtapan syempre ato sa tibayan ng atong mga Facebook and YouTube viewers. From Charmaine Bailon, maayong hapon sa tanang listeners. Gikan diri sa Camigan og pirmi gud namo guys. Speaker inyong live samtang nagluto sa karinderiya.
3: From Melaine Guerrera, shout out ko sa akong mama nga si Mama Vicky nga loyal kaayon ninyo sa kad pa sa una watching from Tagbilaran, Bohol.
2: From Danny Lopez, hello Ate Arlene de Genova og Cap June. Lingaw kayo inyong tambag kay na I sense pero naapoy katawanan. Greetings gikan sa Cotabato City.
3: From Kevin J. Ortega, Cap June, ikaw na jud ang pinaka-idol na akong tao sa karon. Bahalag masako ang uban sa imo pagtambag basta mo ganag yun ang imo nga mga style sa ako.
2: Because number ko no. From Irene Calipay watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out sa akong pamilya sa Manolo Fortich, Bukidnon. Salamat ninyo kay Burag na aragyapon ko sa balay basta maminaw ko ninyo makawala sa kamingaw.
3: Good PM at Arlene. Shout out ko from Tugop, Titay Zamboanga, Sibugay, Galanog-lanog, Jud Kadiri at Ate Arlene. From J.R. Antolin.
2: Good day, Ate Arlene, Ate Nova, and Cap June. Kadaadlaming magpaminawan sa inyong programa. Pa-shoutout ko sa kumama Alon, Ante Lofra ng Bekbek Ogriza. God bless from Bowen of Zulwita, Cebu.
3: From Wensky Dahol.

0: out from Oroqueta RFSC Extension.
1: Ayan. From Cheryl May, humauas. Hello po, Ate Arlene. Na-inspire ko sa iyong programa kay daghan kog life realizations nga nakuha. Watching from Bayugan City, Agusan del Sur.
0: Pa-shoutout, Ate Arlene, no, sa akong asawa nga si Matet Gantalao. O sa akong duha ka-anak, Ken and Stephen. I'm Dondi Lindayaw from Himalalod, Negros Oriental.
1: From Raymond Padua, good afternoon sa inyong tulo. Believe ko sa patience ninyo maminaw o baghatag tambag sa mga problema sa resenders. Watching from San Carlos City, Negros Occidental.
0: From Mary Joyce Kibinag Tabanas, hi Ate Arlene, DJ Dova and Cap June. Pa-shoutout ko taga Negros Oriental, Barangay Tabon, Sitio, Ilaya. Dili jud mahimo nga dili mi kapaminaw. Salamat sa mga maanindot nga mga tambag. Ate, daghan mi nakatunan. Pa-shoutout sa kong mama Judaline o papa Husty from Binag Family. Salamat Ate R. And from Sheila Maitan, hi Ate Nova, Ate Arlene, o Cap June. First time na ko ka-comment pero dugay na mi fans diri sa Iligan City. Murag barkada ragyud mo paminawon ba natural kaayo inyong chikahan.
2: Eh, gapangugat na sila.
0: Eh, gapangugat na si Cap.
2: Pagumanaan ni na. Loy, kaya ko ani, bunog ko ani. Habi mo sa iyon.
1: Anyways, yes, De Genova. I'm saying, imong final para kay Irish.
0: Again, Irish para na ako. Ayaw na lagdayon anang kasala, no? Kaya yes, ako amang good, importante kaayo na nga kanang ikaw ang priority, no? Mm-hmm. Importante kayo na nga mahatag na si mo ang prioridad, ang respeto, ang kanabitang commitment nga naa sa imuha gyo. Dili manabot pasabot nga kung daraan niya dedicate ang iyang attention sa imuha kay iya nang pasagdaan, ang iyahang pagmangkon o gang kanang asawa sa iyahang igsuon, no? Dili man pasabot nga kana bang need niya tadikdan iyang pamilya para sa imuha. Ang ato amang good diha ba nga importante nga makabalo siya unsay boundary pero obviously bisan tuod nga imo nang gi-communicate imo hang kuan feelings pero wala niya gi-ignore niya gi-invalidate niya imong feelings pero para nako sign na siya nga dili gid maayo ang mahimong resulta kung mo dayon ka sa inyong kasal. Imagine kung kaslon mo asawa ka pero murag mas asawa pa niya si Sheila kung buto no naon na niya na ang mahitabo, so ayaw na lang para malikay ka sa kasakit ba. Total nilayo gani ka no, ninaog man ka sa ilang panimalay. So, kana i-take na lang na nga chance ba nga, igugmaan na lang mong kaugalingon. Kaya wa pa'y labad, no? Kesa naman nga magsigi ka o ganang expect sa tao nga i-prioritize ka per dili niya kaya mabuhat sa imo, di niya kaya mahatag sa imo. Niyang mahulog pa nga ikaw ang daotan, ikaw pa'y sadan, ignon pa ka hallucinate. Grabe na sad kaayo na, no? Kanang sakit kina para sa kababae, yes. Ba nga? Obvious kaayo nga nakay kakakita pero murag ang ending balihon ba nga murag ikaw na hinoy diferensya.
1: Yes, agree.
0: So, one of pinakabati gid nga experience sa kababae. So, ayaw sugot nga naon ka. Correct. Ayaw nagdayon, ayaw nagpahinaya kay basin mas masakitan pa ka og muhinaya kag pakigminyo anang tawhana. Sa kanunay, kinayang inyong DJ Nova de Marites, ang maningnang bayan.
1: And of course, nga to URP professor from the Library of Questionable Studies.
2: Yes, a shout out ha kang Kapitan Pirante o kang Kapitan Acuesta. Baguhay lang na human sila og seminar ito sa W.
1: Humana sila sa URP.
2: Humana sila sa URP.
0: Humana batch 1.
1: Batch 1.
2: Nagseminar gid sila DJ Nova kay dagan kay problema sa ilang barangay nga susama ni ini nga mga
1: love life.
2: Tanang manggug mga problema basta ay, kapitan ka mo agi sa barangay mo na.
1: Tama.
2: Pirbat sa ko mga kapitan. Giseminar na ko kung saan nila pag-address ang mga problema. Isa ra may pinaka kuan nato. Natun-an gyud nila ang highlight bali, natun-an nila nga. Ang ilang gi-advise gyud sa mga kalalaki naan.
1: Magtama no? Ikaw man ito i-invite nga magninong sa bunyag pero ikaw ang mitindog nga amahan.
2: Shout out dili lang ko i-mention ang kapitan ako nga amigo.
1: Bitaw, Kap, may hapon joke ko to. Anyway, yes, sige, matambag kang Irish.
2: Kuan man gud ate, DJ Nova, tung hapit na ko gi-minyoon ako ba? Hapit na ko minyoon. Magpirma na unta to ba? Kasal na. Nakita na ko dito sa kanang kontrata, pirmahan man din yung kontrata nga imbis nga single ka, may mo namang married.
0: Nya.
2: Again, giwali pa gid sa man nagbasbas mo ha. Andam ka na ba dong nga may bagong kinabuhi, new life. Oh, sabi ako kinabuhi anak ko. Kay ingon siya, kung unsay mong gawi karon, dapat dili na ni. Usabon na ni mo. Mao na ginaingon ako, Iris. Ako, wala ikurot pa dayon, Iris. Kay, mausaban dahil, new life man. Namo gina, kung sulod ka sa kaminyo on di Genova, new life na, bagong kinabuhi. Sa ato pa, kay andam na ng lakiha, Iris.
1: Kasi single ka, mahimong married.
2: Mamirit man dahil ka.
1: Dili, pwede.
2: Dili, nyap. Dili, basta-basta kay pirmahan man dahil mo, may kontrata man dahil na. Ang pinaka-worst pag yun na, daggan pa yung testigos ang mga mga sponsor ato mga kapitan mga
1: witness
2: witness si kapitan madarang stricto kayo niya ingon man siya nga op minyo na ka di na ka pwede magkuhan mo backup di na ka pwede maglag sa Phoenix di na ka minyo na mga dili na lang ko atras ko
1: abi na ko mga minyo ipangita sa Phoenix
2: dili katong panahon natin Mo ni nga kini Iris kay makigbinyo na nang lakiha ayo pa overthink. Katong giistorya na magbaguhay lang nahimo to niya kay ulitaw man siya. Ya, kung makigbinyo na sa imo papirma ba isang kontrata.
0: Ana day nakap aya pa ka mag-usab kung maminyo na.
2: Ya, di klaro maguda mga pari mga oy, shout out sa mga pari, mga kuan akong mga amigo. Di ba po father, new life maguda ko magbinyo. Inyo magigingon niya. Kay minyo na ka, bawal na ka magkuhan, magtigom na ka, concentrate ka sa imong pamilya, share your blessings, ipakailap ang pagmahal, pagbalangga. Uy, noon sa naman eh. Pasig din ako makaya. Kana kay nag-signify ang laki o ang mama, nga minyoan ka sa ito, paandam sila usbon ang ilang kinaiya.
1: Okay.
2: Andam siya nga unungan ka.
0: Di ba dapat nga, before, even before pa ka nga magminyo, dapat nausab na ka? Kay, kinanglan, ma-ready na good ka.
2: Di, Genova, so, namang
0: good. Anong ayha pa man kung nakapirma na?
2: Kining namang yung mga taras sa mga laki usahay, nga ginatik opportunity nila ilang pagkaulitaw ba?
0: Lalo nga ginasagad ilang pagkaulitaw.
2: Bawa, pala na ako. Para nako, wa ko nagminyo kay happy pa man ko ani nga life.
1: Di ay.
2: Kay una-una na ko kumagbinyo.
1: Nay, nay ko ano, nay God. Kumagbinyo dalag bunal.
2: Kumagbinyo na ko. Yati mahok na ta ni. Atong pitakap, manggubi na ang uban. Atong sil pastilan no. Lisod na kayo. Mo na nga ayo ka balaka na nag-overting lang kayo ka. Mo na nga dili ka magdayon kay ang una-una siguro nimo ko bagminyo kani maguban-uban yapon sila sa akong bilas nga na normal man gud ang ating nanon imong bilas kay luipot kayo
0: normal lugar nga duha mo atawa
2: be selfish ha ayo selfish
0: share your blessings
2: nya kadua nga akong tambag nimo ayaw pag overthink ikatulong akong itambag nimo gagaw magayon ang uban ikaw noon ikaw nagigi-offiran grab the opportunity talagsa na namang ang iyo ugbinyo
0: maramdig nahulog nga sharing is caring
2: talagsa lang na ang opportunity nga andam ko mahimong sponsor ninong para maplastar ang inyong kaminyoon para likon ang inyong kaminyoon ug hayag nga pamilya kini si Kuya Kap mo ingon dili ko gwapo dili pod ko pangit pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya mga kaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS score.

0: or lean iron for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Mimo de Genova and of course, Cap June. Thank you, Irish. Sa imo papadangat ni mo swa tampo. Kinila ko'y kasulti. Making heart-to-heart talk ka. Kang Sheila. Sa imong pamanhonon. Nga, yes. Ikaw good ang mag-set o rules. Mura mag-prenuptial ba? Nga, kung mag-minyo ka, mauni ang dapat o dili dapat. Kaya ba nahimuon sa imong bana or dili? Kaya ba dili? Dili ka mapakasal pero kaya nahimuon, di pa da yun. Kinahanglan doon na mo'y agreement daan. Walay daotan nga motabang, walay daotan pero kinahanglan nga dili siguro mas taas ihang time sa ihang bayaw kaysa imo. So again, kung magpadayon ang kasal, kaya nihangyo man ang mama nga magpakasal na mo o dila tagagmali siya pero kinahanglan mag-set of rules, butangan ni mo o mga angayan o dili angayang buhaton. Kung okay imong pamanhonon, kay kung maingon ta nga, ah, o pagkali nakasala na may mga condition, of course, masalod mo kami niyoon, dapat doon ay mga agreement nga, doon ay mga dili o angay dili buhaton para respeto sa usag-usa. Kung masugot si Irish, padayon pag dili, well, ipadayon na lang na mag-single na lang ka. Basig dili ka siya ang para kanimo. Thank you very much. Sa mga papanangat mo swat tampon ng atong tulaman nun. Maghinaot ko! Nga nahayagan ka sa pagkaroon. When you stand by karoon taod-taod, alas to health education program with Doc Jen Paul de Asis, musulod galayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon, may nasalamat. Bye-bye! I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka-mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kadang imong trabaho, radyib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Education's program ng Adlang Biyernes. And of course, kau ba na to, Doc John Paul de Asis?
1: Yes, at Arlene, and mga kanans, welcome again sa ato ang Nans Health Education's program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul de Asis nga doon na napod tayo nakaschedule nga medical mission para sa ato ang taga Mindanao. Yes, magsugod di sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa IPIL Sibugay.
0: Yes. Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Carousel kita, Garden.
1: Oh, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3 sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4 sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog diyata sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, dog. Anyways. Okay, Ate Arlene and Doc John, if mag-menstruation ko, why magsakit ako ang suso? Connected mag-ra sila, Doc, no?
1: Yes, Ate Arlene.
0: Ang
1: no?
0: Boobs, ang kadang during sa menstruation?
1: Yes. So, muna siya mga kanans, paghapit na dugon ang mga kababaihan, maka-feel good sila sa ilahang breast na naay sila medyo tightness or medyo manghuot ang ilahang breast. Pero, kung makabantay na gid siya na makakos na gid siya og discomfort, mulmul na gid siya, musakit siya, be careful na mga kanans. So meaning to say, naana na siya'y daan na possible na naay mga inflammation sa sulod pa lang. Okay? So naay mga tendency, usakin siya sa mga senyalis, kung mapasagdan, pwede makadevelop ka og mga cyst or mga bukol or mga mass sa imuhang breast mga kanans. As early as possible mga kanans, mas nindot na muinom na ka og mga herbal na naay pang suppress or naay pang kumbaga pang pakuyos pagpagamay sa mga bukol-bukol o mga herbal pod, mga anti-inflammatory. At the same time, mas nindot pod na mo inom pod ka o mga herbal na mo tabang para maikorek yung mga hormonal imbalance sa sulod sa imuang panglawas. So I recommend sa imuha, mag-take ka o non-serva capsule, 1 capsule 2 times a day. Kay para masuppress na dayon, mapunggan dayon ang mga nagasugod na mga bukol sa imuang breast. Kay para hindi na natuulaton na mudako pang bukol sa imuang breast. Then of course, sa imuang hormones, Cervicare, 2 capsule matag gabi. Kay para sigurado ta, every time na mag-mens ka, kung naama kay dysmenorrhea, mawala na to, dili na yung magsakit ang imuang puson, magdugo ka na lang, nawa ka kabalo, nagidugo na di ay ka, pero walay mga discomfort. At the same time, sa imuang breast, dili na po ni mumabatsyagan yung panakit sa imuang breast. So, Cervicare, 2 capsule matag gabi, mga kanans.
0: Okay. Ato na i-greet si kaysa ni Josie Okay. Ayan. Josie Okay, day Doc, naminaw sa to akaroon may pagpaminaw ni mo kan Josie Okay. Thank you so much. Okay, proceed ta, no? Again, sa mga gustong mangutana, 0917-159-5812. Muna nga to ang number. Okay, Doc, na ay another question. Murang sensitive siya. Unsay angeng buhaton? Ulitaw ko na ako'y girlfriend. Natingala ko nga inigpangi na ko na may nana niya sakit. Uy. Basig yung girlfriend ay diferensya ni Doc. Basig di lang sa dagusto nga mangaway. Pero basig yung problema karon yung girlfriend nga nagkaroon. Og,
1: so, listen kayo na mag-early conclude kita mga kanans. Oh,
0: pero
1: no?
0: Doc, nagkanana daw siya, mangihi, o niya sakit. O say sakitan na Doc.
1: Okay, mga, mas nito mga kanans, no, magpa-check muna tayo sa laboratory, lalo na sa ato ang urinalysis mga kanans. Okay? Para may bawa na to kung unsa ba ang cause sa nana niya. Pwede po na siya na simple lamang ng mga UTI, ng mga infection, or pwede po siya na naay mas malala ng mga infection. Kaya para mas matagaan din nato, o unsa ba ang dapat ng mga medication, mga herbal na dapat niya na ika-inom mga kanan. So balikon ko no, sa imuha mas nindot na magpa-laboratory ka para maibawaan kung unsa na klase ng mga infection ang anaa sa imuha. Kung kiniba siya is simple lamang ng mga UTI or kiniba siya usa na sa mga symptoms na ginatawag nato ng mga STD or mga sexually transmitted disease mga kanans.
0: Yes.
1: Kung simple lamang siya na UTI mga kanans, simple lang po ang tambal ani mga kanans o mga herbal na pwede nimo na imnon.
0: Kung UTI lang.
1: Kung simple na UTI. Pwede ka mo inom.
0: Pero kung, Doc, posible ba magkanana gyapon ang UTI? Nga sakit gyapon ni ihi?
1: Yeah, pwede gyapon siya. Uh-huh. Lalo na kung lala na siya ng mga infection mga kanans.
0: Okay.
1: Pero balikon ko mga kanans, no, magpa-laboratory kay para mahibawan ang source, ang cause, ang inungdan, kung kiniba siya bacteria o mga viral infection. Kung kininama infection ba ni siya, simple lamang or kinina infection or gikan ba ni siya sa ginatawag nato na mga STD mga kanans. Kaya para matagal din nato o mga medication na para git kanimo mga kanans. Pero kung simple lamang na UTI, take UAID. Okay? Ang pag-inom nimo sa UAID, kaya tukod na anasay nana mga kanans, 2 capsule 2 times a day. Dua sa buntag din dua sa gabi igod for 7 days to 15 days mga kanans. 7 days okay na siya po ng mga kanans, no, basta increase water intake. Dayon inom lang yun og mga fruit juices kay para ma-acidify nato yung sa imong ihi para yung mga infection dili gid siya mo pas kumbaga mapunggan yun yung mga infection.
0: Okay.
1: Pero kung mga STD ni siya mga kanans, don't worry, naana sa mga medication with regard sa mga STD.
0: Then ang pinaka curable.
1: Yes, curable maroon siya. Ang pinaka importante po ani mga kanans, no, is education sa imuha o sa imuhang partner. Kaya para at least...
0: Pero ulit ako pagdalaga, Dok, ha? Uyab lang sila?
1: Dili man nato sila ma-judge. Kung mubuhat ba sila sa mga inani or dili. Ang importante mga kanans is no, will educate sila, nakaibalo sila kung unsa ang mga posible na mga consequences kung kinisya pagabuhato nila or kung kinisya ipadayo nila ang ilahang mga dili nindot na mga lifestyle.
0: Okay. Ang problema mo, Dana, actually, Doc, more gini siya isagad nga problema. Ang girlfriend, basig na nilain nga uyab. Niya, ang kanipong laki, basig na nilain. Tapos mara tabok-tabok na lang ba? So, muna isagad nga problema. But anyway, hopefully, dili lang STD. At yung Arlene and Doc Jan ay tonsil akong anak o sa solusyon para maayos siya. Mr. and Mrs. Gudito, Panabo City, Davao North.
1: Okay, mga kanan sa tonsillitis. Tonsillitis.
0: Kasagaran ka na mukha. Kasi mukha kong tamis, Doc, no? So, atong New Year, ay sus, gipog nga. Kasi lang ina nga mga kong tamis. Kaya mura puro silang kita misling ganahan.
1: Okay mga kanans, yung tonsil mga guna ito mga kanans, no, kumbaga maong kini yung first defense sa ato ang digestive system. Kay para yung mga bacteria, mga viruses, dili diritso-diritso siya makapenetrate sa sulod sa ato ang digestive system. Kumbaga siya ang unang depensa ba? Kung siya ang nagauna, nag-check up, kung kiniba siya, maayo ba ni siya, dautan ba ni siya, bacteria ba ni siya, or mga virus.
0: Okay.
1: So kung naasi ma-detect ng mga bacteria, mga virus, moto siya na medyo itrap na niya. Ang problema po na ni mga kanans, kay tungod lagi, di ba, moto ingon ni Ate Arlene na mga tamis. Ang tamis mangod mga kanans, usa mangod ni siya sa mga pagkaon, sa mga bacteria, sa mga viruses, sa mga fungal, kay para paspas ang ilang pagdaghan. So muna siya, kung the more ka mukaon o mga tamis, mas paspas na siya na mudagan, mas samot siya na mo inflame, mas musamot siya na mo hubag. So unsa ba nga to ang angay pagabuhaton ani? Of course, number one is increased vitamin C. Importante na siya, kay first defense man na siya sa ato ang immunity. So which is yung immunity na to, kinahanglan yung vitamin C. So vitamin C isa sa no, makatabang. Then of course, well hydrated. Dapat dili siya ma-dehydrate. Then sa tubig niya na imnon, bawal muna yung mga medyo init-init, ha? Mga ininit bitaw na mga tubig or maligamgam na tubig na imnon.
0: Okay.
1: Sana ay mga tonsil-tonsil bitaw katong medyo hot water bitaw. Ayaw niyo pa imna na siya kay musamot na siya gubag. Kay taw, take note, nagubag na baya na siya gusamot. Kung din pa imnon, imog ininit, so pwede siya mubuto. So delikado siya. So ang mas nindot na siya.
0: So antong sigbawel init kita tubig do bugnaw lang.
1: O bugnaw pwede siya na magbutang og bugnaw di sa iyang liog or pwede magugom siya og ice or something na bugnaw pud mga kanans kay para ma-control ang pagubag sa iyahang tonsil. And then naa nang pud mga pang pangmumog bitaw. Mga
0: diba, normal lang man ice og tubig medyo butang og asin tama ba? I-gargle. Okay ba na siya, Doc? Kasi nung tubig i-gargle para mawala ang ganang marag di kayo siya ma...
1: Yes, okay po na siya, Arlene, no? Kay of course, kanang asin, then makatabang po na siya para sa mga infection mga kanan. Sa dili itya paspas na mukalap itya mga kanan. Ang uban ganin na siya, yung vinegar eh. Magmumog sila og vinegar mga kanans. Then, uban po, kalaman si po, ang ilang ginalumumog mga kanans. Then, balikon ko mga kanans, no, ang tonsillitis is tungod na siya sa pagdagan sa mga bacteria o mga viruses na ninatrap sa ato ang tonsil. And then, maunta siya, nagkaroon siya ng mga bacteria mo to nagkaroon ng inflammation. Importante lang ni, pataaso na ito ang ato ang vitamin C, ang atong immunity, then dapat well hydrated. Ang pasyente, kung nagkaroon na siya ng mga hilanat or medyo nagaluya na siya, pwede siya paimnon 2 capsule of non-serba capsule.
0: Okay.
1: Kung kaya niya mo inom og 2 ka kapsula mas nindot mga kanans no 2 capsule then vitamin C with tawa-tawa once a day mga kanans.
0: Okay. Wala man tayong oras sang to dalamang og mapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans again usbon nako Nans og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang Nas makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule kay para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community
0: lagi, Doc.
1: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon anaa karon og dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at early. Then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ang atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gikas estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para lig-on ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga matap kita ng sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, o walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
0: and syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga Nans, na makainom kita o coffee every morning. Pero ang pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya benefit sa atong panglawas? Sa ato ang Nans Corn Coffee, mga Nans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga Nans.
0: Okay. And syempre, atong Alena for natural and glass-looking skin, Alena Natural Good Ogdating. Busa safe nga imong gamiton para sa imong panit. Ayan, Alena set available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, las 2:54.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Aniya na ang makalinaw na programa.
8: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
9: Ayay!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga gurima. Welcome na sab, diri sa to ang programang Balong the Great. Kumusta? Kumusta og manginaot lang ta? Nga naamos kada si Kapiskay. Asa panlawas adlaw karong Biyernes. May 22, 2026 mga kurima. May 22. Pila ka adlaw na lang. 9 days lang may gala. June na po dayo. Paspasa kayo. Atong tigmo 2600. Sa gamay may hangad sa langit. Pagdako may dungo sa yuta. Sa gamay may hangad sa langit. Pagdako hingdungo sa yuta. Mga kurimaw. Pabuta sa batong giandang kuradlaw nga. Nasa jod ba ka mo? O, nasa jod ba mo? O, nang ligaw-lingaw, otso. Otso, og pabuta may galaang aduha para makumplito. Magsugod na ta, dito ang pagpanaguban.

Tubag, ang akon tubag sa tigmo long ay usab bata muangad sa langit na ando iyang kabuton ang langit pagkatingin lang na niya miduko na lang sa yuta nga pakyas asa iyang pangandoy gikan daw kang Nero may gala Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Ang tubag long kay flag na kay Isaka og buntag yus-os paghapon. Asa flag ball kay mudungo man sa yuta. Training ng Bohol. Computer training. Ang flag og panty maumaor. No? Isaka ina og Isaka ina. Oh, mamara. Og tubag ko ana long kay. Ang junior ni Manoy nga wa kami gaman. Ayan. Pag may gaman lagi. Og long akong tubag digmo kay hak-hak sa lobi. Naghangad ba sa langit ang dahon? Sa lobi nagdungo sa yuta. Antonia ni sa Tumandok. Alegria Cebu. Oy, kumusta mga taga Tumandok? Alegria Cebu. Long maurag hapon ang imong number sa Visayas. Yes. Oh, maurag hapon itong Visayas. 0952-558-7965. Ah, number ito sa Visayas, ha? 0952-558-7965. Amo sina itong number sa Visayas, ha? Oh, para magka-appeal ito, apay number na ito, masalingan. Long akong tubag. Buwak sa lobi. Ya pagyod, piso na sa langgam balong. Agikan daw kang atam-tam sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og akong at tubag anak balong sa imong tigmo. Okay, ang tubag anak balong kay ang tubag na kulong sa imuhang tigmo. Pitik tando. Or tando pitik. Wa ay pagyapon mo. Long tubag anak kay mga senador nga kulungo. Nasagulan lagi yung sinado, may galag mga bagakon, mga at artista, mga drama-drama na. Aga, long tubag sa tigmo kay Kapayas, nga namunga, agikan daw kang madulo, manulo ng Medellin. Kumusta man dyan sa Medellin, Cebu? Tubag tigmo kay Balong, kay Bungas Kalabasa. Midgel ni ng San Remigio, Cebu. Pio Tour. Aga long tubag sa tigmo kay Sibuyas Dahunan. Bani silingan ni Anan. O, gikan daw kang Bani. O, silingan ni Anan. Aga ang tubag. Nagkupra Apolinario Bulay, Oyan, Dapitan City. Uy, mga taga Dapitan, kumusta? Og kinaiya sa tao. Kaysa bata pa, naghangad sa ginikanan. Apan sa pagdako na nahimo ng profesional at tinahod o giyukbuan na sa katawan. Bus Balong, Tata from Medellin. Computer. Di abiyod. Buhok, lin ng liluan. Ay, mga taga-liluan, Cebu. Kumustag maayo ang pagmina niya. Humay kaysa gamay pa bago pa gitanom. Naghangad sa langit o pagdako na mitubo o sa kadaga sa pasi miduko tungod sa kabug at bus balong tata ng Medellin. Kumusta man yata sa Medellin? Mayong hapon, puso saging, Sir Arnel Berjami. Birhami ba niya? Nang karkar. Piyoto! Wap agapon mga krimaw. Aga onya masaligan.
Adirita sa itong unang pasiyaw. Ikan daw may gala kang junior sa Bohol. Kanang bayhin? Oh, palitan niya akong cellphone, baby. Uy, di ko ka-afford na bay. Mahalon mo kina. O, tagsisinta may mga cellphone na. Ay, palitan lang kong 500 got. Uy, wag kang mabuang nga. Tagsisinta may mga niya. Baligyan ni mo 500. Ah, dagi sa muka na kay ko. Anong kasamukan mangkanay mo cellphone, bay? Sige, panawag ang tag-iya. Ay,

Ito kang GR May Galas Bohol. Kumusta ang Bohol, GR? Oh, nabay wa kapamista diya nga mga. Oh, Tagalog yung lugar. Kaya ganyan ang buntag na maingon nga wa ko na siya kapamista kay Wai Kwarta. Og balong. Akong tubag anak kay puso og bunga saging. Oh, gikan daw kang nanet, Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Ang tubaglong anak kay bunga sa Sampalok. Oh, Sampalok, muhangan mo na ulo. Jun daw may gala sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Og akong tubag anak balong sa imuang tigmo. Hmm? Ang tubag ana longkay. akong tubag long daon saging. Gikan daw kang Tonex Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Kumusta Tonex? Og akong tubag long anang imo ang tigmo. Ayan. Akong tubag balong kay Dahos Lubi. Piyoto. Wap agi po. Di pag yun, tubag long kay Tanglad mo na long. O, gikan daw kang Rinren. Bogo. Kumusta mga taga Bogo? Wap agi hapon. Oga akong tubag balong sa imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay flag yapon. Computer. Oga akong tubaglong bunga sa string beans. Gikan daw kang Maki Boy Bohol. Kumusta mga taga? Kumusta mga taga Bohol? Ayan. Oga long akong tubag. Tubag na ko anang tigmo ni Mokay. Dahos gabi, iman daw si Kihor. Kumusta mataga si Kihor? Wa ay pagyapon bay. Og balaw, tagpila ang remind. O kada, kihapit na puting klase. Para sa inyong mga bata, inyong mga estudyante. Ang remind capsule, 15 pesos ra. O niya ang remind Chocomix Junior 196. Ang box. Ang box. Og akong tubaglong anang imong tigmo. Ang tubag na kulong sa imuang tigmo kay oho. Ayan, tubaglong kay Pichay. Og ang tubag balong sa imong tigmo ni Ara. Okay, tubag anak balong kay Humay. Computer. Wa pagyapon nagka sakdog tubag mga kurimaw. Long akong tubag sa tigmo. Ang tubag anak kay Kalbasa. Rhea Jane Bohol. Wap Agabod. Og ang tubag anak long sa imuhang tigmo kay Maish.

Wapag igyapon ba? Wapag igyapon na ka? Asaktog tubag. Ang ahong tubag. Longkay humay. O gika daw kang tunyo sa Buhol. Kumusta mga taga? Buhol, wapag igyapon mahumang pista niya?

0: ang tubag anak kay. Oh, ang tubag anak balong.
1: Sili.
0: Yo, dude. Wah, ipagihapon ba? Dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang Jude may galas lapu-lapu. Kinis balong aporting ni Hwanga, magsigira bago kasukas. Onya, doon ay tatu may galas dughan nga 118. Ha? Doon ay tatu may galas dughan nga 118. May balong? Ah. O, sa may meaning anang imong tatus dughan nga 118, bay?
2: Ah, oh, kanibay?
0: Oh.
2: Di ba, niwang magukay, bay?
0: Oh.
2: Ang buot pasabot aning 118.
0: O, saman?
2: 1D18. Kausar ako mukaon sa usaka adlaw. 118.
0: Oh, katong kausar ako mukaon di. Sa usaka adlaw. Matato na mag 118. Patato tag 118. Lang akong ang tubag anang tigmo ni mo. Ayan. Ang tubag anang balong kay mga dahon sa tanom. Gikan daw kang Jeff Sikiho. Kumusta mga taga Sikiho? Og ang tubag anang balong sa imong tigmo. Ang tubag anang long kay si Milyang Hingturok. Gikan daw kang tutong sibulan. Kumusta mga taga sibulan? Og daos gabilong. Gikan daw kang inting bugo. Kumusta mga bugoteng? Og akong tubagbalong. Anang imong tigmo? Bunga saging. Gikan daw may galakang tito. Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og ang akong tubag. Talong. Piotor. Ang English sa talong, eggplant. Wagi itlog ba eh? Bisa usahong tanaw, wagi itlog ang talong. Kanya, sa gula po ni mong talong, torta na po'y tawag, wag ya po'y... Long, tao na long, sa gamay pa istret, pag tiguwag na mo, bako na. Piyoto! Ikaduang ligaw-linga, may gala. Dari sa to ang pag pataguban. Una, 9, no? Ikaduha, uno. Pabutang usap para makompleto, ha? Gantos mga wak-wak may galang ang maoray giatangan. Akong tubaglong. Okay, tubag na ko analong kawayan. Gikan daw kang Tomas sa Bohol. Kumusta ang Bohol, Tomas? Dayon akong tubag. Balong anang imo.

0: rambutan. Piotr. Balong, buhok mo na. Alis daw, may galas, dumagit. Kumusta ang dumagit, alis? Akong tubag, balong. Akay bungas ng ka. Gikan daw kang April, si Kiho. Kumusta mga taga si Kiho? akong tubag.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Nga, balong.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Walang tubagan na kay Bunga sa Patula Pyoto Wap Agibo Kanang Patula Huwag Patuli Lagong ikilainan sa Patula Huwag Patuli Tubaglong kay mga odlot sa Otalon Gikan daw kang Mary may gala sa Mingla Nila Pyoto Oy, atong usbato number ang itong abakwa. 0952-558-7965. Ako usbon. 0952-558-7965. Oo ko na. Tubag. At tubag na ko, anak balong, sa imo ang ating mo. Kay... Bunga sa string beans or batong. Gikan daw kang daday sa buhok. Kumusta mang buhol, daday? Kumusta ang majong pagpaminaw ninyo? Arang ka, Jong.

Dahil na sinado, maigil lang hilak, drama, aksyon. Doon na hilak. O si Senator Bato, o si Pia kay Tanok. O puro sa mga luha ng hilak. Madaot lang now. Pero may nilang kay ang uban, bisag mo hilak, o madaot ang now, o mo hilak. Ang uban kay bisag wag hilak, kay daot yung now.

0: Gang Rene, buhon. Kining takwa lami manapos sa tarongon laghinlo. Napoy uban mag-utan labi na sa karinderya. Apil man tumurag og sa saging pagkatubito yung manay banay nga og gabit. Agrang ka Diyos apno taman. Tarong apog hinlo para lami. Long akong atubag sa imo ang tigmo. Ayan. Tao na long. Wa makabuot ang pangando. Oh, sa bata pa kuno gahangad sa Ginoo kay para makabuot iyang pangando. Pagkatiguwang na wagid ba kabuot ma dungo na migala. Ginaglingo-lingo. Murag na tublihan. Murag isda na tublihan. Long tubag anak kay Kapayas. Computer. Wah, pag-iapon na. Wah, pag-iapon na ka. Asak dog tubag. Dirita may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang RJ sa Bohol. Nag-text-text may gala kis balong kang Henry.
1: Ayan, pahulma kong 10 mil, be. Ako rin na 15 mil pag uli sa kong tatay nga si Man.
0: Oo, oh, sige. I-Gcas lang ako, bay, ha? Oo, matug i-Gcas, may gala. Pag humaan ng Gcas, ay bay balong, amon imong tatay ron.
1: Ay naaman din, bay. Gapil apag resume kay mga plan lagig si Man.
0: Fill up ang nag-resume.

Ang tubag na imuang tigmo, kay? Tara, ang tubag long sa imuang tigmo. Kay? Ohay sa umay.

ng Altubag Anak Balong. Tao-tao sa umaya. Malagi, pangadlog, pero salagan manong ulo sa Maya, no? Oh, wala sa una, madlog mo ng mga langga, Maya, o tao-tao, karon. Adi na, salagan na nila. Muna ingon nga wani kadlo karong panahon na. Mutang kag tao-tao sa una sumayat awa hadlo kayo maya gyud. Karon sa laga ng ulo na pin. Sa ulo pa. Okay, padayo, tabi ka na. Diris ito ang pagpanaguban. Long akong tubag. Anang imong atig mo kay Lubig ya po. Yo, tor. Wap, agibaw. Akong tubaglong kay Kawayan. Amor sa buhon. Wap, agapon amor. Yo, tor. Lagi.

Bindiam gap. Bindiam gap. Okay, dito na Miguel, nasa to ang nasa Jod Bagamu. Nasayod ba mo mga silingan nga nung Luzon, Visayas or asagikan ang mga pong Luzon, Visayas o Mindanao? Matod pa may galas gihimong pagtuon. Ang Luzon, naggumikan ko na may galas sa Luzon. Ha? Kanabitaong magkuhan tayo, maglubok na. O, nganay alho. O, diagikan ni may gala ang Luzon. O niya, mga Espanyol sa una, ikay kalitok may galag Luzon. Luzon nung ilahang, ha? Luzon. Luzon ilang tao. Bawa na, Luzon, gikan sa pong Luzon. Ang Visayas, gikan sa pong Sri Vihaya. O ang Mindanao, gikan sa polong Dalaw.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp, akong hihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos ang gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghihipo po na ako ng ingamay na po dyan niya, ana na po dyan ko. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

Wa pagyapon mga saligan. Online pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Totos Mabinay. Kanto si Lolo Henry may gala gisamukan na siyang mga apo sigaway na may muhilak. Nay muhilak may gala, nay gaway. Ay, kagubot, badin niya. Buang ni mga bata, ah. Muhilak, pag-away. Magdrama-drama. Muraman mong sinado.

0: Tapos sa akin, bilin may galas ko rebound numero dos. Hay ninyo. Mga bata, amo. Drama-drama, hilak-hilak. Wante oras, salamat kisa pagpapinalo. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, may kayute ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, si Tangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad? Dugay maayo. Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo o ginom o Astasan. Kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, nami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
3: White Nights Dumaguete Pension House
2: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Nights Dumaguete Pension House.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man eh?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
5: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
5: Para sabon eh.
6: Up katol-katol
5: ug fungi.
6: Mag Dr. Fungi na.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Mama. Extreme na.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Ako day si Rodalyn Tora. Taga Conconigros, Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko anong inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, dali na ko batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
8: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
6: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga sukintik paminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab niya.
5: Yes, Doc Alan.
6: May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin, tigpaminaw. Dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpod dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay mukaulaw, mga sokin tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail,
5: yes,
6: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto, kay naadiri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang, kay nun na siya ay potassium. 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naasa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw, pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw, kay ang color aktibo po kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar, wala na koy oras.
5: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw. Alan, yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na o inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay
6: yes.
5: Tungod available na sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
8: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Noon sa midatong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapagiyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
7: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
8: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:05. Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Gita Balagosa.
3: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kailangan ko anay D3 Bio o kanang kung saan ba isa. Uy, TX500.
3: So, kung saan ba itilde sa imong bana day, ma'am? Sa
2: kung saan yung sakit. Yung murag yung muminor ba o matatumar. Kita sa istit ani, ma'am. Kung saan kanang mawala yung sakit din sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-istit at tumar ani.
3: So, wala pa na siya nainom anak. Kung saan yung gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
3: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May isi. D3 Bio o kanang TX500.
1: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Siyerte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangabi. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Marites Lawag, taga Bagong Taas, Valencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
7: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, og uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: inyong natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Kipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Balaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Nais sa istorya nga, sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkalin. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung kalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makakagi. Mahalas sa yung kamo. Ganyan baga niya o kamo. Kamulik. Naman siya. Tibo gid ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: Savon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
7: Kaya may adlaw na itong tanan, itong mahidami karon ang usa sa mga users sa Astasan. May ang adlaw, no? Ipahila itong alan.
8: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
7: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
8: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
7: Testingan
8: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
7: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Fruit
12: Plus. Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
13: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment kasi ako mananahi. Kapoy ka ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa akong tino. Kabang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan kay Mamina Mami kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product.
11: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
15: Sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
17: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
18: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
19: Sayon ra kayo pangitaon.
20: Tapad lang sa pansuan.
21: Call or text 0966-348-9336.
22: Emps Flower Shop.
23: Emps Flower Shop.
24: Emps.

0: Ayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Isa'y pangani mo, Nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
2: Matuong.
1: Bila edad ni mo?
2: Sa 28.
1: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana.
2: Oo.
1: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
2: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: no, kuang. Sa mga yung tail?
2: Nang hubag, siya maayo.
1: Nang hubag tanan.
2: Oo, kanina yung abot diri. Oo, sa abot diri. Kuan?
1: Punuan sa paha.
2: Oo. Nakapati, Mr. Radyo, nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asula yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon, okay na yung bata.
2: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
1: pa. Kailan na idadad to?
2: Kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka-istorya ni mo.
2: Okay. Umugamit sila ini, kang kambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
1: Amigos ko, pe, Regi, no?
3: Sadakas salamat, mga idol.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Testimonya sa Who Wonder Banaba Plus.
6: Adunay mga kalipo in Ritoso. Kagagarangan usang isipe. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong napilihan na Who Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-un, di nasakit akong kilig. Naayuan yung kuwanin
5: Who Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayong gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara. Nabay espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Tiongco Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: This is Amapola Broadcasting System.
2: Panares.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.

0: Sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Dili kahi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
2: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala nami maimun! Kung dili, mauna jud! Mauna jud! Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni! Tinuod ni! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
1: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Ike's Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungot, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tell me no.
2: William and Funi.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
5: Kano mga ihe? Kina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugot sa mga tambal ba. Karon, ang inom ko, ang akong ihe, murang mga balas. Dalas sa pag-ihe na ko, ang murang mga bato siguro to.
6: Nadalas siya. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
5: O karon, yun ako sa mga ihe, hayaan ako po mga ihe.
4: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ni

0: dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mga penata!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
5: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I.

0: Yes, yes, yes. Mayong hapon or mayong gabi sa tanan. Gabi naman kay Alasay sa Manday Idol Avayre. Idol Avayre, shout out daw si Sharon Katala ni Mudol. Yes, ang Kastar Radio diya sa Tayasan mayong gabi sa tanan nga naminaw usab pud sa mga taga South of Cebu. No, nga galanog-lanog diha karon nga to ang Star Radio mga palangga mayong gabi ninyong tanan. Ang tigdumala sa atong Star Radio, Sir Ayan, mayong gabi sa demo, Sir Ayan. Og daghag salamat, Sir Ayan, ha, sa imong gihatag nga usa ka buwan nga free. Daghag salamat, Sir Ayan. Daghag salamat, Sir Ayan, ha, sa pinaskuhan. Ha. Daghag salamat. Uy, sa tanong, no? Si Busdoy, mga hiyo, pwede na Busdoy. Mayong kuanda ni mo, Busdoy, mayong, sani, mayong gabi di Busdoy. Kasi mga pangayon sa pinaskuhan, di Busdoy, ha. Taod-taod naman tayo nagkuyog, di Busdoy, ha. Yan sa mga kataga Bayawan nga naminaw, MRGB Bayawan. Dihapod sa Bais, dihapod sa Kuan, dihapod sa Canlaon. Dihadapita po sa Kuan, MRGB sa San Carlos and Toledo. O Idol Ricky Jachayan diha sa Kuan, diha sa Argao. Mayong hapon na, o mayor, mayong hapon. Mayong gabi sa tanan mga palangga. Nasa tanan-tanan nga naminahon sa paigipabot mga palangga mayong gabi ninyo. Dito maglangan-langan mga palangga. Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mauna itong produkto nga naghatag o kinabuhi sa itong programa. Wala kay Bona si Kuya Angel, Sir Ryan. Mura nagtagaradyo. Ang atong Amigos Coffee mga palangga. Bitaw, daghang salamat sa inyong pag atong pag-uban-uban sa taas na nga panahon. Yan, ato namang napamatud-an ng atong Amigos Coffee mga palangga. So, muna karon atong i-kuansad ang ato ang Amigos Capsule, ha? Karong taod-taod, Amigos Capsule. Amigos Coffee!
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh?
2: Si Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Tagasa ta Hilin.
2: Sa Matnog Puta Tuburan Cebu.
1: Matnog Puta Tuburan Cebu. Daghaday na minaw ka karon sa programa di Ma'am Hilin.
2: Oh, kusog kay mo sa among radyo.
1: Salamat, nagkasalamat. Unsa may ato, Ma'am Hilin, pila edad na to day?
2: 48
1: years old, minyo.
2: Oh.
1: Salamat. Okay. Unsa may ato nga nanawag mga kanako, Ma'am Hilin?
3: 48 years old.
2: Kanang magkuhan ko sa amigos kay dugay naman kung nagamit, ana.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee. Na unsa man lagi gamitan ni mo?
2: Sa akong sakit na ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Pagyod?
2: O kanang kantaas o sugar.
1: Dugadagan ba din ni mong sakit, oy?
2: Lagi ko ya Angel, oy, niya na. Na nagamit ko ng Amigos 2022 pa.
1: 2022 nagamit ka ng Amigos Coffee. So ubay-ubay na kag nahurot.
2: Oo, kanang mga hapit na ang mga 200 ka box.
1: 200 ka box. So tungod atong imong mga gibati nga sakit, mao tay rason nga nag-inom ka sa Amigos Coffee.
2: Okay, nagkuan naman to diri si Rolando nga dungog tong nag-deliver sa una.
1: Nya. Yeah. Dayon, oh, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na naihilin?
2: Kanang nawala ang akong sakit niya. Ang ako sa high blood, yung dili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
1: Ni normal na, yung dugo? Uy, tinood ka?
2: Oo.
1: Hmm, yun sa pailahin.
2: Sintosinkwinta, good over 100.
1: Niya, karon pila naman yung dugo?
2: Kuha na lang, Kuya Angel, 120 over 80.
1: Wow, very good, no? Sa kadugayon ni mong inom sa Amigos Coffee. Niya, katong mga uban ni mong sakit na nahihilin, kamusta naman?
2: Katong akong sakit akong kuto-kuto, nawala, sad.
1: Sabi, ito'y lain ni mo? Imo, kamusta yung sugar?
2: Ang ako sugar kay 365 niya, inkuana o 104.
1: Wow, 365 imong sugar?
2: Oh, nagpa-test man kong doktor.
1: Aya, karon pila na lang?
2: 104 na lang siya.
1: 104. So, pero ang problema sa no, 2022 ka nagsugod o ginom o Amigos Coffee. Wadyo na yung hunong-hunong?
2: Wala oy, baob ka ng pilimero, buntag o gunto hapon niya. Kanang pagpatesa ko sa doktor, ang akong high blood, ang minorman o akong diabetic, buntag hapon na lang ko nag-inom.
1: Okay. So, probe na tested yun na nahihilin?
2: Oo. Oh.
1: Grabiha, no? Kaya karon nag-inuman pa ka, wana? Hello?
2: Oh, hello.
1: Ay, nanahili. Nag-inuman pa karo kami gusto coffee.
2: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa. Pero okay na, healthy na.
2: Oh, priyabuyag. Abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Adagan ay kagbaboyan.
2: Ah, oh, ego-ego rasad ko ya, Angel, nga makapalit og bugas.
1: Alang sa tanan nga naminaw na nahili, nun sa ika-advise ni Monila. Katong wala pa ako, try sa amigos coffee nga medyo nagsigirag paniid ba nga mga silingan na tulias tuburan matnog na no? Matnog tuburan na no?
2: Oh, daghan kay may nagamit diri ko ya Angel ay halos-halos na
1: daghan na daya binakog ikaw ra.
2: Eh ako man sila ang gisultian nga inana ang kuan epekto sa amigos.
1: Pero alang sa wala pa nagamit na yun sa ikasulti ni Monila epektibo yun.
2: Oh, akong giingnan sila nga gamit yung morning amigos kay daghan kayong sakit na mawa.
1: Okay. Sakto gyud no, imong sugar no, plano 330.
2: 65.
1: 365 garon 104 na lang.
2: Oh.
1: Wow. So congratulations. Okay. Imong blood pressure nga 150 over 100 garon 120 over 80 na lang pod.
2: Oh.
1: Wow. So salamat kayo na nahili na si mong paggamit sa itong Amigos Coffee. O niya, okay rani mo, taga-andi ka kahit igamitan mo siya kag Amigos Coffee. Taga-andi ka, napulo ka box ng Amigos Coffee. Okay rani mo?
2: Oo, oh, okay rani kay Kuya Angel. Salamat.
1: Pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapina na to. O sa kayo pakapina na to? Kasi mantala ko.
2: Oh, bugas.
1: Ah, bugas. Sige, pagkapinan. Ha?
2: Sila magkasa ako, usap.
1: Grabe sa gooy. Sige.
2: Ha?
1: Pasiyara
2: na, Kuya Angel.
1: Ha?
2: Pasiyara na, usap ka sa ako.
1: Ah, 25 kilos nga bugas.
2: Ah, salamat, Kuya Angel.
1: Usap ka kilo, pero ito nga lang sa sako.
2: Oh, okay ra. Salamat.
1: Oh, usa ka sako nga bugas, pero 25 kilos lang. Okay na, di ba?
2: Oh, salamat kay Kuya Angel.
1: Ha?
2: Salamat kayo.
1: Ah, sige. So, kinsa kay ito'y pangani mo, usab?
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Pila edad na ng Hilin?
2: 48
1: years old. Okay. Tagasa kay ito, ma'am Hilin.
2: Matnog putat tuburan.
1: Matnog putat tuburan si Boso. Alang ni mo, okay yun ang Amigos Coffee?
2: Okay kay Kuya Angel. Mubarog pa ang plug pole.
1: Agay, tara. Nga nung manday, nga nung abot naman to sa plug pole, nga mga sakit naman to sa una. Nga nung manday, bita guys. Nga nung manday sa
2: itong... Ay, ako mister, tiguang naman siya. Mubarog na, oy.
1: Pila edad na isang mister di ay.
2: 50 na.
1: 50 niya, ikaw 48 no niya. Katong pa din nag-Amigos Coffee, di na dahil mo tuktugaw kang plug pole.
2: Wa na, Kuya Angel, mapiko na. Mura nag-box. Mas ka na lang pinilo.
1: Ay, ama. Pero karon, nung sa may experience ni mo, kamusta mang plug pole si mong bana?
2: Wa na mo. Muso na gina ang plug.
1: Agay! Oo, lagi na lagi. Tanibalik o kaisog si Junjun ni Mister?
2: Rapuribu yan din, amigos di ay Kuya Angel, no? Kay pakuan dahil sa kuan, no? Kanang ang tao nga dili na ba? Kanang mukuan na gidi ay.
1: Agay! O niya, ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa. Sa imong tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
2: Ah, mubabang sanging gamay, Kuya Angel, oy.
1: Ay! Mahuman naman unta tayo mo magipakapinan uy.
2: Tinood mo sana Kuya Angel.
1: Tinood yun
2: tinood oy mukuan gidi ay no
1: Munsa, mo, ikaw lang may nasayod, Munsa man.
2: Mutiskog mag-idiay?
1: Mutiskog mag-iod, daya pag-tiskog ang...
2: Wala, ang barugin plagpol.
1: Onya, onya, onya, kamusta mang sudlanan mo? Dagay-day pa?
2: Oo, sobra pa, mupuno pang kabo.
1: Agoy, ito aralangga.
2: Bitaw.
1: Ha? Taruma.
2: Tingnan ko na Kuya Angel.
1: Ah, sige na, kay basikasa ni maambot niya itong istorya. Dagan kayong salamat ni Mog. Sige, tipangani mo.
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa dia sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu.
2: Oh, matnog among sityo.
1: Ah, matnog. Ah, sige, paabot na lang na nahihili na kay Naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Ako na, uhatwata lang tawag, ha?
2: Ah, pwede. Sige, Kuya Angel, salamat.
1: Ah, salamat kayo. Nya, kung di kayo sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Kaya medyo busy saan may tawag eh. Palo apa lang kayo na Kuya Angel, huwag man sila naabot din, ha?
2: Ah.
1: Sige, daghang salamat na nahihilin.
2: Daghang tong salamat, Kuya Angel.
1: Di ka diya sa ano, Matnog, Tuburan, or diya sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu. So, daghang salamat.
0: Yes, daghang salamat na nahihilin. Naman, sa pagkipaabot, ya. Sus, grabe. Idol Abay Ray, ang saingo ni Nanay Hilin, mubarug pa, ha? Mubarug pa. O niya, siyempre, pagbarug ko nung makapuno pa sa kabo, mga palangga. Wow! Manay mga palangga, muna itong gingon sa itong Amigos Coffee. Sana all good. Wala nga sa mga nanay o tatay nga naminaw diha na sige, katong di pa na makakabarug. Inom na, Amigos Capsule or Amigos Coffee, mga palangga. Yes, arita sa testimonyas itong Amigos Capsule, mga palangga. Ito sa ning liliyon po ning itong Amigos Capsule kung unsa po ni ka-epektibo, mga langga, ha?
3: Makuryodo.
0: Ha, ito ning liliyon. Ito sa ning paminawon. Asa na ni dapit, ha? So, here we go, mga palangga, sa itong Amigos Capsule. No, alang sa tanan nga naminaw, ha? Amigos Capsule, mga palangga. Robin at Stitch at kayo niya itong Amigos Capsule, mga langga, ha? Tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara. No, Amigos Capsule na ito, mga langga, ha? Ang itong Amigos Capsule, here we go.
4: Ay, apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apilang nga akong likod. Hmm? Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
5: Sige, nagyugagreklamo, analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Mulo.
4: Unsa man po na. Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
5: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal. Na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
4: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
5: Natural nga mga sangkaplo. Nga... makatabang, mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, huwag mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
4: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
5: Mau na lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo, ha?
4: Salamat kayo, apo. Nibalik na giyod ang akong kuso.
6: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
1: Mong digestion nagbuli.
0: Yes, Amigos Capsule, mga palangga, ah, mapalit sa tanang butika o pharmacy. Tara, tara, tara, tara.
1: Tatay.
7: Sa 6-8.
1: Sa 6-8. Tinugay ka na gainom sa Amigos Coffee?
7: Pag kuan gid, pag guwa gid sa Amigos Coffee, nakabati ko sa radyo. Pag kuan gid, pag balita gaya, pag balita gid sa radyo, sa may Amigos Coffee, amo to nga nilita kami sa butik, kasi may ara, amo to gin testingan amon.
1: Ebaw.
7: Dugay
1: ka nagalay gagamit sa kamikoskopi. Ano yung gamitan mo man? Nakauyon ka, Gid?
7: Patsundan na radyo.
1: Ha?
7: Patsun ko na yung radyo.
1: Sige, patsun na kayo mo, Radyo.
7: Okay, gabalit sa agapamati ko isang programa o sa DWJ, sa amigoskopi na yun.
1: Oo, oh, dira sa may ano, dira sa may happy radio.
7: Oo, oh, sa Sagaytay.
1: Sagaytay. Ano, te? Nga na gustuhan mo gina ng amigoskopi yun? Damo ka ginabatsyag?
7: Okay, ano ang pagkuhan sa amigoskopi, pagtugod din siyang... Pagkuhan yun ang radyo nga may kape nga amigo, sa motor nag-testing kami, te, nakuyon man ako, kaya limana at nag-apat yun ang karton ang amon mauro.
1: Wow.
7: Kaya damo man kami mag-inom. Damo na to, itong mga kwanton, is kape nga mga...
1: Ay, bayan mo lang na
7: siya. Nagindulan ito lamon.
1: Indula na, ginilisan mo sa amigos kape.
7: Ginilisan naman sa amigos kape.
1: Nga, damo ka ginabatsag, nga ayaw ginabatsag mo.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Baklan ko sa kape, ara mana da.
2: Ara na sa baklan mo sa kape, ara na ato na minus kasol ha. Pero so far tatay, okay gid ang amigos kape.
1: Oo, kay sa ganda ng kape. Daw ini malang nga ako na ngunan galing kay kundi sa daw pagtawag ka ng kape na kay kundi may silang nga diyan.
2: Ah, okay lang yan, walang problema yan. Ano lang yan, pakiramdam mo lang yan.
1: Hindi may silnumber mula diyang karton sang amigo. So, amotong gin testing na kung kakon sa slipon, di may garing man. Pero so, ano niya siya damuunan ng tubi?
2: Ah, damuunan ng tubi ah, ha?
1: May daw katamis na git.
2: Hindi, amo lang na siya gapon.
1: Pero, huwag giniya to kalamay to?
2: Huwag gina kalamay ah. Ano na, pure na yung stevia.
1: Eh, subong mo kung isa gadulaan man di ang namaligas niya. Kung isa kung isa urot git.
2: Urot git? Dali ka nagabakalaw sa pharmacy?
1: Hmm.
2: Ano nga pharmacy na ginabaklan mo?
1: Why? Why lang? Hindi ka kaya nga kung sila yung nagbakalan. Nga kung man nasawahon. Nga kung man nasawa.
2: Ay, tewa. Tewa, kamusta? Pila edad ni TI?
1: Wala. Mga 66.
2: Tewa, bakod pa?
1: The son ng diabetes na siya karon gamatamat man kan lumuya diabetes nga nagusar siya sa amigos.
2: Ah, diabetes man galit. Eh, subong nag ano man nag nagubos-ubos man niya diabetes.
1: Oo, oh, nagubos-ubos na.
2: Ba, nagdamit ka mo. Magaling na
1: wangin. Sa muna, taas galing niya diabetes daw ang iya pananaw daw may diferensya. Pero kung diya man adjustan nga hindi sagad inom mga soft drinks na daw madula man. Sabi lagi siya nag-inom sa isang amigos. Muto, naglumbo na gabi, nagpa-kwan siya, nagpa-consulta, naglumbo niya ang diabetes.
2: Naglumbo na gini ang sugar?
1: Oo, naglumbo na ang sugar.
2: Wow. Di mo galing, no? Nga halin pa sang pag-start pa na sa amigos coffee. Siguro mga ano? Mga tatlo na katuwig, usargin ka mo?
1: Parang eh, kung hintaguan ko rin ako ng mga karton, may... Ay, maanggol ka sa ako. May nakaaguro.
2: Damo, gindo. Din ka na na sa skanti. Man lapit nando sa sagay?
1: Oo, oh, mga dosi. Halin, pag... Kundi, pag dunggo sa halindas sa Boylan, dunggo din sa may pulgong kasagay ka sa Aroro.
2: Oo.
1: Iskalante na da yun. Dason, pagkanto ka din sa siyudad sa Iskalante, halin sa siyudad, pagkanto sa sagay, 12 kilometros.
2: Ah, aragay din sa boundary, sa sagay ka sa, ano, sa Iskalante.
1: Oo, oh, ari ko sa bukiran sang Escalante kung kisa kasiyotid kami sa mong amigos mo, kasiyotid ang mong budget.
2: Sige lang ha.
1: Ay, ang saon man ato nga, nakauyon man, mas ilang kung mga ato, amo naman isubong ilagay ka pangapi.
2: Part na sa ano, part na sa ato nga kinabuhi si amigos.
1: Okay, mangita oras magbuntag, mangita kape yun yan. Katong mga kape nga ka ng mga niskape, mga steak, amo na ito gibiyahan. Nagkuha namin sa amigos kaya may... So, kung mag... Itong mga kape ito ng mga... Mga steak, ay... Pagdug, malinuli mo gibatya. Gamot ito nga pagkuha sa amigos, yung pag-testing namon, kauyon mami ah, hasta karun.
2: Amigos na gid.
1: Ha?
2: Amigos na gid, hasta karun.
1: Oo, oh, gugay na kayo. Amo na lang ikitig ka mga basyo lagi sa kape. Guru, may lima lang guru ka. Pinandahan guru nga sa ako, guru.
2: Well, thank you, gina. Salamat din sa pagtawa. Kasi ito ganito pangalan mo?
1: Frida Milin.
2: Frida Milin. Edad?
1: 68.
2: 68, Frida Milin. Oh, sir Fred.
1: Tawag lang ko, ah. Tawag lang ko si Imo, ah.
2: Tawag. Gina, bagay ko salamat, ah.
1: O, din makalapit sa Cebu.
2: Sa Cebu. Damagin ka salamat, Sir Fred.
1: Sige.
2: Damagin.
3: Yes, Sir Fred, Amigos Coffee. How grabe, no? Mga lima na kasako nga Amigos Coffee ang nahurot palangga tungod na kauyon, Idol Abayre. Yes, nagangig. Salamat ang mga palangga na to sa Amigos Coffee o sa atong natabangan po sa atong Amigos Coffee, mga palangga. Pero man ang mga langga, no? Gikan sa Amigos Coffee, arita sa tong Amigos Capsule, mga higala.
4: Oh, mayong hapon.
3: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan ganin na to, ma'am.
4: It's Celeste, sir.

0: एक से लिस्टे हैं और एक एक ननिकेत
1: यस सर
0: आई ना यहाँ की तवागंटी का कहीं नई नगरी कमेंट में होगा ना कगमी तक कगमी कुछ कैप्सूल कब समय है मगर मुस्तालंता उनसे इफेक्ट्स अमिगोस कैप्सूल से मुंह पकीनों में आना नहीं कैसे लिस्टे
1: ang experience nako sa Amigos Capsule sir kay moinom ko og 2 capsule every morning kanang dili na ko kapuyon sir basta wala koy katulog or wala koy pahuway pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas morag wala koy kakapoy ba
0: so dili ka makapil og kapoy na naikat basta 2 ka capsule lang sa dimo ano 2 ka capsule per day imong ginainom
1: yes sir
0: sa di pa ka mukaon
1: yes sir.
0: Wow.
1: Usab-sab na sir nga nakapagamay sa ako ah.
0: Wala, ngano man ning dako-dako day ka sa una.
1: Dako kay ko sa una sir, ay mura kog baboy.
0: Mura kag baboy, so karon unsa naman ka? Mura na lang kag baktin, unsa ba?
1: Mura na kog baktin. Ay naka-lose jud ko sir og mga 5 kilos.
0: 5 kilos ang imong na-lose atong Amigos Capsule. Mga pila pa yes, ka pila pa ka kaadlaw na ginom og Amigos Capsule, Ma'am Ket?
1: Mga 2 weeks pa lang siya sir.
0: 2 weeks pa lang, no? Kay bago po man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
1: Mag 60 years old na, sir.
0: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
0: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Hmm.
0: Yeah, ang
1: kumita. Yeah, gihapon nga experiencer kay dili sad siya kapuyon.
0: Dili pa siya kapuyon. Pero na ilang pagkota na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlawan?
1: Ay, kumat. Tigyapon, sir. Ay, bisag mag-senior.
0: Ha?
1: Kumbati gihapon, bisag senior na siya.
0: Unsa man nga kumbati? Makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
1: Oh, sobra.
0: Sobra? Sobra pa sa gilok?
1: Oo, sobra pa sa gilok.
0: Pila ka round ng mapirada ni Tatay Alokan?
1: Oo. Oh. Sakto na lang mga 2 ka round.
0: Duha?
1: Bago matulog o kwan, kadlaon?
0: Ala, oy, bago matulog, 2 ka round? O niya, hindi ka kadlaon, 2 ka round?
1: Ah, grabe, oo.
0: Upatanan. Dili ta. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang paggawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila kay edad nimo, Ma'am Kay?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad natag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
1: Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga lagi mo gamit ko sa capsule?
1: Oh. Nagdagayday na sir ang sapa.
0: Napagtarong niya ba? Nidagayday ito. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng 2 ka round nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kanya mo palu-up pa sa doog. 2 ka round ay nagkakadlaon. Kamusta mang sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra ba ron?
1: Dili sir. Uy, musamot o kadagayday.
0: Ha? Ngamat na. Musamot o kadagayday? Ato pa si Kamaoginis Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamunduhan, gaino mo Amigos Capsule, ingon si Carlo?
1: Yes, sir. Kami yung duha, sir.
0: Okay. Kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
0: So, unsa i-advise ni mo karon na, Ma'am Kate, kay na si Tart o na si Carlo, magpadagayday po ni silang duha, unsa imuhang ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay unsay ka-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
1: Yes sir, proven and tested jud. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay diligay mo magmahay.
0: Ako ba? Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na, sir, eh.
0: Mm, ang sapa nga naugahan, ang saman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero na yung pangutana si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko noon nga naugahan, ingon si Junel, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man, ha? Mubalik mag-kaprisko?
1: Mubalik niya siya, sir. Uy, wala na siya baho.
0: Hala, no. Tinood ka?
1: Tinood, sir.
0: Yan, imbalik mo, pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, niya na, John.
0: Ay. So, nagiging salamat ni mo, Ma'am Kate, sa listiha. Tagasa ka nita, Ma'am Kate?
1: Nag-Barangay Langob, Asturias.
0: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Wow, grabe. So, nagiging salamat, Ma'am Kate.
1: Thank you, sir. Thank you.
2: Yes, dagang-dagang salamat sa mga testimonya, mga kay Marge V, Star Radio diya sa Tayasan, o sa tanan nga naminaw on sa paigi paabot, tara, kutawin ang masarap na kape. Dagang salamat o maayong gabi, niya ay kalimot sa Amigos Capsule. Dagang salamat o maayong gabi once again. Amigos!

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mahumuok yapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga mo tiga.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Papalit sa mga butika.
3: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat guys, Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5x beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungot. Doon na po dumaabot nga brand sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna ay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna ay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa dayong natabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, ngayon sa dumagi tira ka na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
3: Okay.
2: O de yun, lamay po ang katulog.
3: Karun?
2: Katung pagkatilaw,
3: pagkatilaw
2: sila. Kanang kapsul o
1: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
3: Ilan na kabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
4: Kuan na, 6 months na. Dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga as mo, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete Pension House.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian! Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian! Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon! Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy!
9: Ako ni si Carmelo Tapos Mangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o UAID o minanage oil o nasong kopi o serviten o remain o lunch ay drop. Ako ang practice mong good ko ma'am, gamit ko ang nakay. Sabi mo kung programa nga. Para sa isya, makayo dyan sa food. O, kung ba na po, na, ko, ano si sagit na tipo, gamit po si Ani kay, mag-ayon mang gyan, hindi tinagod si Anong yung product ng Mama Ellen. O, di ko naman mabagpabulag, Ana, siguro din sa pali. Sada man, salamat kayo, Mama Ellen, sa iyong product nga, na ayaw dyan mong sakit.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Ula.

0: makapakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa M's Flower Shop.
3: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: Bio.
1: Ako si Pilika Bugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: Ditribayo. DGX 500.
3: Ako si Alex. May kayute ay dyan ko.
4: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag.
4: Tulog po ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX
0: 500. DGX 500.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag nang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
7: Mapalit ang Astazan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
8: Nabay espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay
9: sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Testimonya sa Wonder Iswalin.
2: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawero in Balfour City. Doon naman ko pwede sa tabi. Iyon mo po. Sunday, Wonder Iswalin. Kaya hayahay yung lukan ko. And hindi po ko titik-titik yung lukan. Wala ko ng kakoy. Kaya naman na isulayan. May itiyan. Sunday lang sa Wonder Iswalin. Kaya mismo give ko may kasinatin yung sa Wonder Iswalin.
1: Kung Wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
4: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistance at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Okay, may buntas na rin. Itong paminahan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong kapangalan, no?
6: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa primero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo nang.
7: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganyan.
9: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
8: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya, hindi ko katabawas. Hindi ko pangit.
9: Sada na kung sa sada na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
8: Salamat
7: sa kanyang
8: produkto,
7: Chok. Okay. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
10: Mga penata! Ania na ang
4: kape na makaayos sa lawas.
10: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
9: Yes.
10: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba. Yes. Maayo gudi ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abti ko na inyong lawas.
9: Salamat kay
10: tinuod jud na.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhon. Salamat kayo sa non-product nga naayong misa mong gibati niya kay Ate Arlene o kang...
12: This is Amapola Broadcasting System.
11: Minawa nila ako.

0: Digi-Eggs 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin,

0: Tibo kayo ang DTX 500.
1: Pumalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ga-DTX, ay mga ga-D3 Mayo, hello, hello, hello! O, sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Sa tanan na itong mga suking nga mga tigbalamatinin nga itong programa, welcome ni nga itong tulumanong kasayuran sa maayo ka panglawas. Of course, kauban ganunay. Doc Hans Lim Manolo, mga higala sa inyo mga simian. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Asa man nabot itong pagsibya karon, Bisaya ug Mindanao. Sa tanan na ito, ang mga solid, ang mga kaliti X, ang mga kalitri bayo, oy, nainom na ba? Hopefully, hanggang nainom na, na tumar na ang DTX 500. Ang D3 Bayo na inom na. And hopefully nga na amo kanong na is kapiskay kabaskog sa panglawas. Lahirag yun no, ang lawas ko na ay herbal. Na ay supplements nga ginainom kada adlaw. Kondisyon ang lawas. Katong mga gibatyag na to kaniadto is tawhay-tawhay na. Ingana, kanindot mga higala. Kung na ay DTX 500 na ay D3 Bayo kadaan lang. Oh, nakakapi na ba? Tara, kapita. Di ba galimta na DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee? Available mga higala sa mga leading mga drugstore sa inyong mga lugar.
4: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
3: Anyway, di ba kalimta na ang atong alkaline base nga vitamin C ang ato ang Mighty C of course. Mani vitamin C nga pugong sa edad. Oh, labi na yun kung mag-iedad na. Eh, mas maayo nga na ay alkaline base nga vitamin C. So, pag Mighty C kada adlaw, 1 capsule a day or 2 capsule a day. Kung tabang na sa pagpahugot sa panit, pag pahamis sa panit at the same time, nindot na siya mga higalang makapa-firm sa ito ang mga skin, no? Nindot ang atong pamanit bisa magkaedad ta. At the same time, mga higalaligo ng atong bukog. Yan. Ang alkaline base ka vitamin C ang Mighty C mga higala na as mga butika. Anyways, guta na turon ka kadali mga higala kining paginom nato bitaw. Sa mga tamis ka mga ilim nun. Isguta na to ron ang paginom number one sa soft drinks. Or either kaning mga colored drinks bitaw. Mga tamis ka mga ilim nun. Ang tamis, kung ani siya, kanang naani siya'y kapalit, no? Tamis. Ang ilim nun, mga higala, nga na ay kapalit, mga higala. O nga problema sa tuang panglawas. Labi na yun, no? Kung hilig yun na ginomong tamis ng mga ilim nun, eh, delikado kay mga higala. Ika nga, the sweet killer. ang tamis. Actually, ang uban, mag-inom o mga tamis ng mga ilim nun, na ay effect nga makawalas kapoy. No? Ang uban, matauhay. No? Ang uban, ma-energize kung mo inom o tamis mga higala. Pero na po yung mga tao nga pilion nila to mga tamis nga mga ilim nun, pero mga zero calories. You know what, mga higala na agya po ni siya bad effect. Bisan gihapon o zero calories ni siya. Diba? Ano ama na? So pili lang kaon sa imuhang imnon. Yan. So possible nga maghatag ka na to o energy kung mainom tag tamis tungkol sa iyang sugar content. Very refreshing, no? Makawala sa uhaw. Onya, labi na bugnaw. At the same time, makawala sa kakapoy. Ang zero calorie variant, option na siya para sa magbawas og timbang. No? Pero, unsa may possible nga maangko na to, mga higala, aning sobra katamaan sa pag-inom sa tamis. Number one, kung soft drinks, taas kay gasukal. Grabe kataas ang sugar content. Magkos kini siya obesity o type 2 diabetes. Yan. Makadaot kini sa tungipon tungod kay acidic kining tamis. Labi na gyud ang soft drinks. Ang sugar, mga higala, maka-apekto sa atong liver health. Makadaot sa atong atay. Pwede nga mag-cause kinig fatty liver. Oh, take note ha. Mag hiling tag-inom mag mga tamis ng mga ilim nun. Taas ang risk na makabaton tag heart disease o high blood pressure and even diabetes. Pag yun number one, mga higala ka ng diabetes. Ang science nagsulti, mga higala, nga ang regular o kanunay nga pag-inom sa soft drinks or even ang mga zero calorie nga mga ilim nun, na tamis, na ay connection sa mga chronic diseases sama sa diabetes, obesity o metabolic syndrome, even cardiovascular diseases or even cardiovascular issues. So pahinom-dom kanunay, no? Ang sobra-sobra, what I mean sobra-sobra, mga higala, siguro mga butan na tog alos kada adlaw na ay soft drinks, no? Mukaon na ay soft drinks or either bisag once a day kada adlaw na ay soft drinks, dili na na siya healthy nga habit. Oo. Dili na na siya healthy nga habit kagong adlaw-adlaw na to pag-inom. Muna'y delikado kay mga higala. So muna'y mga pahinom-dom, mas maayo pag yun mga higala, mas nindot yung kaayo nga mas hinginom tag tubig kaysa hinginom tag tamis ng mga ilim nun. No. Natural mga higala, walay calories, walay sugar, ang tubig. So, very healthy sa salawas. Or kuan, mas maayo ka na mga fruit juices, mga fruit-infused water juices. Ngagikan yun sa luga sa prutas, mas labing maayo. Oh, mag-juice bakag watermelon dira, mag-juice bakag apple, mag-juice bakag pinya. Okay na, kaysa kanto mga colored drinks. So in moderation, number one, ang mga soft drinks o even kanto mga zero calorie nga mga ilim nun. Ayun ba, usahay, mahimo mang guna itong rason na okay rani kay zero ko ani, zero calorie inom rata, pwede rani. Which is, naapod siya bad effect kung mahatag yapon sa lawas. So di ba galimtan? Di ba galimtan? Mag DTX 500. Okay, binagin to mga hilig kayo kaon og tamis og hilig og gilom og tamis ng mga ilim nun. O katong sobra-sobra nga rice na to. No? Sobra-sobra ang atong carbohydrates. In the long run, nagka-diabetes na ta. di paggalimtan yun mag DTX 500. Ang uban wala pa yung mga maintenance, siguro wala pa na diagnose. Actually, daghan kaayo mga tao ron ang may diabetes pero wala na diagnose.
1: Next ang sagot ko pa.
3: Mga pre-diabetic, daghan kaayo ron mga higala. The age 30, 40. Diabetic na na sila pero wala lang sila kabalo kay wala pa yung mga sintomas. O gasaka na ba? No, gasobra na sa borderline ng ilahang sugar. Siguro mabatyagan na na nila kung mo grabe-grabe na ginsag ayo, aya madiagnose, aya magkamatikod. So karon kung kita, kabalo man kita sa itong galingon, nabinag yun din ato mga listeners ron, kabalo man kita sa itong galingon nga hilig tang tamiis, sobra-sobra nga itong mga kaon nga carbohydrates, taas ang calories ang itong mga pagkaon, eh for sure magka-diabetic yun na. So kita mismo kabalo mga higala, mintras wala pa ta nag-maintain, wala pa ta nanambal sa sakit nga diabetes, pag inom na og DTX 500 bago pa ulahi ang tanan na madiagnose ka. Oh, before too late mga higala nga madiagnose ka nga na kay diabetes, pag inom na sa DTX 500 kada adlaw. Oh, pwede na to ng himuong maintenance kada adlaw, supplements kada adlaw. Ang pag-inom sa DTX 500. Unsaon pag-inom? Pwede kaluha or katulo sa usa kadaadlaw. Kada humanong kaon or wala pa'y kaon. Niya ko na ay vitamin C mas labing maayo. Mas patsada o mas nindot ang iyang effect. Mas paspas ang iyang effect. Kung sabayan nato sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Paano kung kuan hilig og rice pero parehara gihapon eh, no? Wala na kay gainom og soft drinks pero ang rice sobra-sobra. Gani ka lang pan mga higala, tinapay. Tinapay versus rice, unsa mas maayo? Unsa mas maayo kung nakay diabetes? Tinapay or rice, no? So ato ning taganong pagtagad mga higala. Sobra-sobra. So yes, ang rice nato, labi nag white rice. Kung sobra-sobra gyud ang imong rice kada adlaw, eh mahimo gyapon ang glucose sa lawas, turn to sugar gyapon na. Even tinapay, you know, kung ang tinapay nga imong ginakaon white bread, white flour, the same gyapon ang effect sa white rice. Gawas lang siguro kung ang atong rice, unpolished rice, brown rice, pwede na, or mais. Mas lesser ang iyang bad effects in terms of diabetes. Kung tinapay po, kung gawas lang siguro kung ang tinapay na to nga ginakaon is kato mga wet bread, o kana nga mga tinapay, brown bread, kaysa white bread. O. Actually, ang usa ka cup nga rice, mga higala na equivalent sa 200 calories. O. Onya ang usa ka cup nga rice mga higalas, ang iyahang katumbas nga kuan nga tinapay, duha ka slice nga white bread. Kung may isgotag ka carbs o calories, ang one cup of rice equivalent sa 200 calories. Ang usa ka slice nga white bread, na white bread ha, I'm talking with white bread and white rice, 80 to 100 calories ang iyahang equivalent ana. So kung adun lang taon mga higala, mas ubos-ubos o calories ang sliced bread nga tinapay kumpara sa usa ka cup nga rice. Pero depende sa klase sa tinapay nga itong ginagaon. Kung tinapay mga higala, ang kuan, ang isgutan na binagyod ko na agad diabetes or either magpaniwang ka, pwede mas malabing maay nga whole wet bread nga tinapay ang pilion kaysa white bread. Kay ang whole wheat bread mas taas siya og fiber, unya dali ka mabusog nga makatabang mga higala sa digestion. O, dali ka mabusog sa wheat bread, sa whole wheat bread kaysa white bread. Ang mga disadvantage sa white bread mga higala, mas giproseso siya og ayo. Mula nga kulang-kulang na gid yan nutrients niya. Dali siya nga ma-digest. Mula mas dali kang nga gutmon. Mas dali kang gutumon kumukaon kag white bread, no? Dugay ka mabusog, dali kang gutumon, mo na yung problema sa white bread. Mas taas iyahang glycemic index, mas dali nga mo taas ang atong blood sugar. Delikado para sa may mga diabetes. Kung naa kay diabetes, mas maayo nga whole grain bread or brown rice ang mas the best nga kanon kaysa white rice or sa white bread. Likayan ang sobrang nga carbohydrates. Sabayan kanunay mga higala sa maayong protina o gulay ang atong mga pagkaon. Then, di pa galimtan, mag DTX 500 giyod. Ha? Mag DTX 500 giyod para maprotektahan natin atong lawas sa makalilisang o makadaot mga higalang effect. Aning gitawag nga diabetes. DTX 500 known as the super antioxidant herbal capsule. Pirti kataas mga higala antioxidants. And also, gitawag usab ni siya mga higala og the diabetes killer. Ang diabetes, iyahang pugnan. Ang diabetes, iyahang kontrolon. Ang sugar, mga higala, iyahang kontrolon. Muli herbal, mga higala, nga na best kaayo. Na amang gonsay ang palaya leaves. Nga sumala sa mga pagtuon ni even Department of Health nag-recognize nga ang ampalaya leaves may good effect in terms of diabetes. Kaya niyang pakunhoron ang sugar sa ampalaya leaves nga hulusama sa pagpakunhod sa mga tabletas nga ginainom nato sa may mga diabetes. Almost the same ang iyang effect mga higala sa mga tabletas. Muna mag DTX 500 all natural ha, herbal na siya, walang halong kimikal. Oh, all natural mga higala, herbal na siya nga nindot og patsyada kaayo in terms of diabetes, even hypertension. Kung na may high blood, mag DTX 500 mo og mag Mighty C kada adlaw. Sa mga nangutan na sir, asa ta ka avail ana sa to mga users na ani mga higala sa pinakaduol. O adtoan ninyo ni sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. Adto dayon ha. Pangitaan din mga higala nga to ang gibantog na gayod nga klase sa herbal nga pagkontra sa diabetes o high blood. DTX 500. Kauban mga higala ang Mighty C kada adlaw.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilatong score gani?
6: 470.
5: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa
5: adlaw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa
8: naayo na ako.
4: DJX 500. Mabalik sa mga butika.
10: Hi ma'am. Unsa pangalan ma'am?
11: Lourdes Pantay. 51. Sa Isidro Labrador. Sa wala pa ko na parehas sa akong kidney. Ang 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po wala mo ko kabalo nga kidney gid ako kuan sakit na pag-abot sa pag CT scan. Akong kidney hubang, nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, hubang lagi akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo.
10: Mm. So, unsa may nakaayo, ma'am?
11: DTX.
10: DTX, nga medyo nawala-wala na.
11: Oo. Napag-operahan ako, wala niyo ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma lang niya po kong DTX. Mm. O kung nagsama sa doktor, nga nag-maintain ko DTX na pagawas, ilisitahan ko lang antibiotic. O ayan po ko nag-inom sa ilang resita. DTX, ay ganyan to girl, palit na lang ko sa mga DTX yapon.
9: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy, ang klinika di alternative?
11: Daghan naman kong i-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong balit to ninyong imintin kay Kalusan sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-opera, DTX ito kong imintin o ilain.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extra at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
14: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
15: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
14: Kuan Ser, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayang malipong, ya, dalira ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga replay ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi may lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
15: Yung usan mong pag-inom ang kuan, ditribayo?
14: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
15: Kadadlaw, Diyo ka
14: gano'n? Oo.
15: Pila nakakabulan nga gaino?
14: Okay na oim. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
15: 3 years.
14: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
15: So, sa mong na-observaran, katong wala ka gaino, magkaroon nga gaino ka?
14: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, maglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kaino, maanang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok ng kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig kayo paminaw.
15: So, wala mong ginatumaron?
14: Oo, oh, ditribayo, oh. Kapi sa buntag. DTS, copy me.
15: Copy me, sir. Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka rin?
14: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lamig kayo na sa lawas.
16: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sila sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulik kag makapapan sa lawas ng tao.
12: DTX 500 mabalis sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
17: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
12: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako di ay si Gani, anong taga na taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala nag-yud ang perming ang pag-atake sa kuang allergy. Salamat nga, dunay Mighty C Alkaline Vitamin C.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Vitamin C.
21: Mapalit sa mga butika.
20: Mighty C.
22: Pag Mighty C para aron mo.
3: Mag Mighty C kada adlaw. Ay, di ba galimtan ha? Nga alkaline base. Nga vitamin C, makahiga lang ito ang Mighty C. Wala sa mga nagkaedal nila. Aron nga magbabilin kanunay nga kita himsog. Ligo ng was at the same time mga higala. Inside and outside sa tuang lawas. Eh, healthy. Hamis pa imong pamanit. Batanon pag yun imuhang pamanit. At the same time, ligon pag yun imong lawas. Mag-mighty si kanaan law. Ang mga nanay, yung tatay. Available, usbon ako na sa pinakaduol nga mga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. At to na yun, ha, sa pinakaduol mga butika o pharmacy dira sa inyong mga lugar. Oy, kanto mga lalaki dira nga na ay problema sa ilahang prostate. Hubag, 50 anyos na kanunay ka nga sige, ihi. Binigyan sa gabi yung mga higala. Kalima, kaunom ka nga mangihi. Oh. Usahay, maglisod kang pangihi. Hinay kaayo ang imong ihi. Ginagmay ang ihi, putol-putol. Murag kanunay nga puno ang imuhang pantog. Ha? Onyag, experience kang panlakit sa imuhang puson, singit, sa imong hawak. Kung mismo sa imong kinatao na ipagpanakit, na, basin ka na mga higala paghubag ka na sa prostate. Pag D3 bio ka na adlaw. Ang D3 bio na kunigtabang tungod kay ang D3 bio na ani si anti-inflammatory effect. Nakuntabang mga higala ang MCT nga naa sa D3 bio, gapugong kini sa ato ang prostate nga dili mohubag. Tungod kay ang D3 bio ga control mga higala sa pag-usab sa male hormone sa mga nagkaedad nga mga lalaki. Aron malikayan ang mga fibrosis, namoy usa sa mga rason nganong mohubag ang ato ang prostate pag D3 bio kadaan lang. Ang lauric acid nga naa sa D3 bio nakuntabang ingon nga antimicrobial nga mupatay og kagaw nga usaw-usab sa mga causes sa gitawag nga prostate problem. Mag D3 bio kada adlaw naa sa mga butika sa inyong mga lugar. Labi ng ganito mga gausab-usab na nanay changes sa inyong pagpangihi. Pag D3 bio. Ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon mga higala nga makapawalas bugas-bugas, katol-katol sa panit, mga skin diseases, skin rashes. At the same time, ang sabon nga doon ay whitening effect paggamit mo sa DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya. Oy, hinay na ang performance ni Manoy. Sa panahon sa labing-labing ni Mrs. Pag-extend herbal capsule, ha? Naas mga butika. Then, at the same time, sa mga mahiligon ng kape dira. Ganahan mo kape nga walay asukal, herbal nga coffee nga walay sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee, ha? Kana, muna yung pinakanindot nga herbal nga coffee karon nga naas butika. At the same time, DTX Coffee Mix naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko mga higala ka itong oras limited kayo. Mapun na gubon doon uban giyapunta, the same nga oras, ha? O, the same nga oras, the same nga simian. Sige, tara! Sa mga mahiligo ng kape dira. Mga ka-DTX, mga ka-D3 bio, tara mga penata!
23: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Yasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
6: O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga si Bianan. So maing adlaw, Visayas, uga Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
8: Yes, welcome. Welcome. Now, sabi ka po mga suking tigpaminaw sa ato sa mga program ang pagpakabana sa mga panglawas. And of course, mga soki na ito nga nagsunod, mga higala sa ato sa mga programa sa nagkadaya nilang mga soki sa Bihanan. Ano yan nasabi nyo ang higala from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga adlaw diha ka Dragon Mill, mga adlaw usab sa mga listeners na ito. Ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw nga mga kapsula uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Adto na kitay prevention. Ana makay sakit o wala, the prevention is better than cure, ang pinaka importante. Kay ang ato usab nga produkto mga higala, ang Dragon Fruit Gold ug ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, dasok na siya sa nutrients ingredients ug dasok na sa nakadayang klase sa vitamin C. Mao na higala ang pinakalindot kayo nga kapsula. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape. Ang kape na to nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, na nindot kaayo dunay dosi ka klase mga herbal. Tambal na kape pa mga sokin tigpaminaw. Mga kaisunan na to nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Kaninigod ang kape para kaninyo para kanaton tanan. Ang ato usab nga haplas nga mao ang Dragon Massage Oil or Dragon Body Oil with Chubaki, ha. Ang kahumot ini mga sokin tigpaminaw di kagyod maulaw kay nindot kaayo ang kahumot like sampagita. Ilang-ilang labinder, ha? Mauni siya ang kahumot nini. Aduna na po tayo gitawag o kininiang kape, mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga hard extreme coffee for men. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw, ha? Mga busing na to di, ha? Kinahanglan, maridi na to ang 1 cup lamang sa ato usab nga hard extreme coffee for men with all kinds of ginseng. Muhatag higala o dugang kusog kaligon, no? Nindot ang power up your performance. Pag labing-labing ni Mr. o ni Mrs. pag ikaw naka-hardmax, max sarap, max saya. Pag ikaw naka-hardmax ng mga soki, ato usab nga Dr. Punji sa mga soki ay maay mo kalimot na ini, ha? Katong magkaigso na ito na problema sila ang pamanit ni ay katapat ni anak Dr. Punji Soap lamang ang katapat. Makabag usab ang dok ang ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Mauna higa lang pinakalindot kayo sa itong produkto. Ay magkaulas pagpangutanan sa nagandang butiko ang pormasya. Bisaya so gamit na mapalitin nyo higa lang, ha? Mauna kayo ang mauna ang ato usab nga ikaayo sa panglawas. Unya, aside anak mga sokin tigpaminaw. O ba di kami nyo sa pipila kami noto sa itong hatagag pagtagad kung ikaw naamay mga problema sa panglawas. Ang panglawas higala importante gyud, no? Naatay mga exercise, no? Do natay kinini ang pagpanglihok nga nindot kaayo nga ato ang pagpanglihok mga sokin tigpaminaw sa mga joints, no? Labi na gyud kung sakit inyong hawak, sakit inyong tuhod, sakit man inyong tanang kalawasan. Kinahanglan higala nga manindot ang daloy sa atong dugo, di ba? Ang imuhang dugo, pwede man usab nga mubaba, pwede man mutaas. Mas nindot mga sokin tigpaminaw nga maglihok-lihok kita, dili ta pwede nga magpuyo. O nya, monitor dayon sa ato ang pressure, monitor dayon sa atong yorik, monitor dayon sa ato ang blood sugar. No, matag adlaw mga sokin tigpaminaw. No, muna nga ang importante sa ato ang lawas nga dili ta magkasakit na, di ba? Sama ni ining stroke, no? May chance nga magkaroon ka ng stroke pag ikaw dili ka usab mahiligon sa exercise, no, di ba? Kasagaran mga sokin tigpaminaw, dunay mga panghitabo sa mga taong mahilig matulog, di ba? Manya matulog man mata-mata, manya kanunay pod masuk anon. Amo na nga mutaas usab ang imuhang blood pressure. Now habang tulog at ang importante mga sokin tigpaminaw, doon natin meditation. Mag-ampo sa Ginoo mga higala. Aron nga dili usab unsa magkadaling magkasakit, no, di ba? Pag ang lawas gani siguro mga sokin tigpaminaw, posible gyud nga may mga hinungdan pag naanining mga problema ha. Overweight ba, di ba? Oh, nasoko, mana nga daling masoko mga sokin tigpaminaw, doon ay problema sa panglawas. Ay mo kasoko mga sokin tigpaminaw, dali ra sulbad ana. Pag ikaw mo take sa Dragon Fruit Gold, mo take ka sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ipagsabayan nyo niya buntag ug utog hapon, 1 hour after meal. Importante na mga sokin tigpaminaw, kayang matabangan, ana kadi ang sakit o gabalatian pag ikaw naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mana nga lang pinagrindot kay pag ikaw naka Dragon Fruit, sigurado ang imong lawas hatagan og insaktong kusog.
7: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na makalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
10: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
11: Lama sa kagahapon.
10: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Ngayong gabi mga kandos, adlaw karong Biyernes, hapit sa 22 ni mga bulan sa Mayo tuig dusmal, 26 mga bay ug mga kandos. Lasab nga huwag na sa itong tulamanon ang mga lamas sa kagahapon. Ang diin kini mga tulamanon mabasa sa mga sugilanon nga nagbilig lamang. Unsa man ang inyong kinabuhi, malipayon man or magulanon, sa nang labayng panahon, kanang tanan magbilin giyog lamang. Huwag sa maglakaw patuka mga baig maghandos, magbilin giyog tunog. Undo na kay gigunitan, magbilin giyog lakra. Uniya mo na gitawag og mga lamang. Una kay nahitabo man sa imong nga kagahapon, una ito nga tulumanon, gitawag og mga lamang sa kagahapon. Sige mga bay, kung unsa man ang inyong kaagi nga gihambin, halas sulata ka na o ipadala diri sa tuwag katulumanon. E kanang tanan, inyong mga sugilanon atong pagabasahon para nga maghatagbag pagtulunan sa itong mga suking tigpaminawan. Alang sa tanan, sa mga katigulangan, paubos nga ito sa mga kabatanunan. Muna mga bay nga, ay namog langay ha? Sulata ang inyong nga kaagi o ipadala. E kanang tanan, atong mabasa. Basta kay inyo lang ipadala diri sa tungat tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Pwede mo hang ipaagi ninyo ang inyong sugilanon sa tuang messenger sa Ronnie Librado nga account mga bay ug mga kahandos. Pwede po dito sa atong Facebook page ang mga lama sa kagahapon o sa lain po nga account ang basta nakastar si Kat. At ulit daghang pwedeng maagyan para lang giyod ngayon nuhang nga sugilanon atong madunggan sa kahanginan. Pwedeng kanabang ugwa mo'y salig ka na ko. Pagamalag dami account dito gamay nung sugilanon ug ipadala. Pagkahuman po sa pagpadala, hala, dilita na. Basta kaya ito nga maaksip ay nung sugilanon. Kaya importante, ngayon nung kaagi ato nga mabasa inig kagabi. Para bang makapamalandong ato nga mga suging tipaminawan. Nga angay ug dili ba angay pagabuhaton ang inuhang nahitabo. Tungod kay sa matag kinabuhi, mga baig mga kahandos, susama ramagod ang ato ang padulungan. Adunay kalipay, adunay kasakit. Magdepende na mga baig sa ito ang pagdala sa itong kaugalingon. Apan di na ito damhon ha, nga nagtuutang ka na swerte, apan di malas di ay. Okay, ang sugilanon karon nga itong hatagan o pagtagad. Yan ang sugilanon ni Merlin kung diin nalipay siya, kayang nahihamong bana, has kang gupuhan. Apan doon ay sikrito di ay mga higala. Ano yan mga bay? Kayang edad 40 kapin, samtang yung nabana, nag-edad pag 20 kapin. Gani silang nga barangay, gituhan siyang mamamarang, o gilumay niya ang iyang nahimong bana. Sus kay pagka magkasal, nadiskubrihan man niya. Kung unsa na, hala, sundag paminawa. Ini ato ang atulmanon. Aroy madunggan kung unsa gyud ang lintunganay sa sugilanon ni Merlin. Okay. Silbing sinugatan ka natong tanan. Aniya kining manindot nga musika alang kaninyo mga higala nga naguluhan nga Can't Be With You Tonight.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
1: D3Bio.
0: So sa kasimana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio!
3: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagdugo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mapalis sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mapasaka buti ka. Hasta sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
6: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Set tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Huwag ka mo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulo.
8: This is Amapola Broadcasting System.
7: Kinabuton

0: Malayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
4: Ola.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gid ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance capsule, Lance Uid capsule, nanginom ko anang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, Mabahin ko ti Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo na akong kasakit sa akong tiyan.
4: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated. Dragon.

0: 650MG.
1: Pero ibaruro, sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa'y pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
0: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: By Ronnie Bay.
4: At ang oras mga bay, 27 minutos na milabay sa alas 8, mga bay kinamangatak na gihatod ka na to sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og may panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Glorine Drugstore.
2: Mga lamang sa kagahapon.
4: Sige mga bay, ug maghandaw sa itong hatagan na pagtagad kini ato nga mga commenters. Nga mi comment karon ug mitimbaya sa itong telemanon ang mga lamang sa kagahapon.
2: Mga lamang sa kagahapon.
4: Okay na mga bay, atong hatagan ng pagtagad kinilhang nga mga pagtimbaya. Okay, arita si Babaw magsugod. Okay, daghan na sila nga naglantaw o naminaw karon sa tuwang atulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, naglantaw diha si Ma'am Belen Kalihan Salisi, napo diha si Sardimio Caliura Julian. Matuman niya, pass out out doll, I'm single. Dugang pa ni Sardimio Caliura Julian, doll, paplex na pod. Samtang naglantaw po diha nga si Sir Mark Concepcion S. Asintista at umtikon nga election officer na ito nga lungsod sa Tayasan. Matupato ni Ma'am Belen Kalihan Salisi, good evening by Ronnie Bay, I'm watching from Paranaque City. Samtang doon na pilain nga pagtimbaya. Matupato ni Sir Mark Concepcion S. Asintista, good evening and God bless always, sir. Okay, may gabi pa rin mo, sir. Samtang matupato ni Sardimio Caliura Julian, Dol, paplix lagi na pod. Giplix na lagi, Dol. Dayon, dugang pa, matupato ni Elke Pakunla. Hi, Idol. Good evening. Paplex naman from Tayasan. Okay. I-plex na to diha. I-plex na to diha. Kasi nagpa-plex. Nagpa-plex si LK Pakunla. Okay, mga bay. Ato ka-plex sa LK Pakunla. Matupan ni Hi, Idol. Good evening. Paplex naman from Tayasan. Samtang si Caliura Judian. Okay. May po nga gabi na niya. Mag-i-plex na to siya. Okay. Doon na pa sila in nga pagtimbaya si Sardimio Caliura Julian. Sus, rito na lang ko be. Osa to, Idol, pinirito na lang ka aron makasakay kag baruto aron sa gugma ikaw ay matuto. Duga pa niya, Dol, hahahay, buhay. Okay, doon na pala in nga pagtimbaya mga bay. Okay, dara ha. Good evening and God bless always, sir. Dayon, mapoto. Ay, nabalik man ta, narito sa Busan, karon di mo balik. Okay. Sabah sa pagkini. Arita sa kwar lang, arita sa Busan, karon di mo balik. Okay. Agi ka ni I.I. Ortega de Pelio. Sapa? Kay Dunay nakatabon. Mayong gabi, Kuya Byron ni Bay watching from Atabay, Awaan, Ayungon. Salamat niya ha. Nga always sa kanunay, si Day I.I. Ortega de Pelio. Samtang ni Jollibee Alba, mayong gabi inong. Ni Angie Landisa, Zero Calomba, good evening, Idol. Okay, dayon, ni LK Pakunla, enjoy, Idol. Okay, doon na pilain ha. Okay, muna to. Kanang uban nga pagkatimbaya, halatimbaya na mo mga bay ug maghandos. Sa tanan-tanan hang, ganabino karon, ato mga higala diya, unia na ito, timbayaon ang uban. Timbaon ang minon, timbayaon! Sama diyan ni Ma'am Lintog ng hang, always kanuna ang pagpaminaw, wag yu'y undang-undang. Sige ha, aki sa tanan-tanan ganaminaw, ay magkabala ka kay ako mong timbayaon, karon titiod ang mga bay o maghandos. O karon, dita maglangay, ani akin ang sugilano ni Merlin, uban sa ito ang tulumanon.
2: Mga lama sa kagahapon.
4: There
3: by Ronnie Bay.
4: Adunay panahon nga nagtuo ka, nga swerte kayo ka. Apan, di malas man di ay ang imong naangkon, mao kini giingon pa nga di malas swerte. Bayro ni bay, maayong gabi diha kanimo. Og sa imong mga suking tigpaminawan, nining imong bag-o apan landog na kaayong tulumanon sa radio nga mauang
2: mga lama sa kagahapon.
4: Ako di ay si Merlin, bag-ong kasal sa usa ka lalaki nga taga Negros Occidental nga usa ka Ilonggo. Lumad kong taga diri sa lungsod sa Tayasan. Apan dugay kaayo kong nanarbaho sa gawasan nasod dito sa Qatar. Tungod kay mao'y akong gihatagan og atensyon ang akong pamilya nga maahon gikan sa kahirapan. Gani sa akong pagpaningkamot, nakahuman nagyud sa pagtungha ang akong mga manghod. Samtang miarang-arang sab ang kahimtang sa akong pamilya. Sa akong pagpaningkamot, bilanat gyud sa sobra duha kadekada ang akong pagpanarbaho sa gawasan nasod. Sa pagsugod na ko sa pagpanarbaho sa abroad, 20 anyos pa ako ni atong panahuna. O karon, nag-edad na ko sa sobra 40 anyos. Kabahin sa ako nga nabana, mao kinigitawag nga swerte kaayo ko at tungod kay gwapo kaayo siya. Gani ang iyang edad, 22 anyos pa lang. Mura ba og akura siyang anak kaysa mo nga kahimtang karon. Tungod kay aduna misilingan nga sayong naminyo sa edad niya nga 17 anyos. Siya karon nag-edad na og 46 anyos samtang yang anak nga kamagulangan midad naman akinig 26 anyos karong tuiga bayro ni bay. Busa sa among sitwasyon ni John Deb nga akong bana, mura ra gyud siya anak nako. Gani bayro ni bay, daghang mga babae nga nasuya pag-ayo kanako. Tungod kay naibog sila sa akong bana. Nagtuo gani ang uban sa among barangay diri sa Tayasan nga mamarang ko. Og akong gilumay ang akong bana nga si John Deb. Bisan gani naglibog ko sa akong self nga anong ako'y gipili niya nga daghang ng mga gwapa diri sa tong lungsod sa Tayasan. Bay, nagkaila di ay mini John Deb, pinagi sa social media, pinagi sa chat o video call, nakahigug maay miniya. Mikabat sa sobra tulog katuig ang mga relasyon o nakasabot kami nga magminyon. Nagpasalamat ko dako ni John Deb nga iya kong grispito kay wala ko niya hilabta samtang wala pa kami makasal. Simple lang ang mga kasal o ang reception ini. Sa muarang balay, apan nagrenta mi og usa ka room sa Pilinita Paradiso sa Malalon aron didto mi magbugno sa gabi human sa mga kasal. Wala pa gani mitikyop ang kagabhion. Niyadto na kami sa Himalalod. Aron didto among sa ulugon kun sa ulugon ang unang gabi sa among kaminyoon isip bana og asawa. Samtang didto na kami sa Pilinita, nangaligo una kami sa tinaw kaayo nga swimming pool. Samtang nangaligo kaming duha, nigawas ang akong kahinam tungod kay mihulma ang iya nga tibok lawas nga nabasa. Ilabi na ang iyang bunal. Pagkagabiin na bayro ni bay, dito na hitabo na ang linong gubay ibabaw sa kama. O gamuda yung gihimo ang sikat nga style kana ba nga gitawag og 69. Apan sabiang ako nang gikaon ang iyang budbud sa tanhay. Ano naman ko'y na lasahan ba nga parat-parat o ang hulak ni ini lanto kaay? Sa sinugdanan, ako lang giagwanta. Apan maragdili nagyud na ako makaya pa bayro ni bay. Mao nga akong ipasiga ang suga. Ug dito mauwi akong nakita sa akong duha ka mga mata, wala maday tulik ni si John D. Byron. Dito, naglimugmug dayon og nanot brush ko pag-ayo. Kay sure nga kantong ako nalasahan nga parat-parat og lanto, iagid tong tik-tik. Sa kanhong round, wala na kumusugot nga mag 69 kami. Human sa mong gabi eh, kung mag-ana-ana kami, dili nagyud ko mukaon pa siyang budbud sa tanhay nga daghag tik-tik. Apan magsigi siyang padungog-dungog nga ganahan gyud siyang akong kanon ang iya. Kay lami kuno kayo, apan magpalingog-lingog na lang ko kaniya Byron ni Bay. Tungod kay wala man kumutuon niya nga kanon ang iya nga budbud sa tanhay nga daghag tik-tik. Iya kong giingnan nga kung dili kuno ko mukaon ini, dili na siya makig-ana-ana ka na ko. Mautong nga mikabat na lang og duha ka bulan, wala na gyud siya. Makig-ana-ana pa na ko, Byron ni Bay. Abi ni mo Bay, gimi nga nabaya pudguan nga butanga. Tungod kay dugay nabaya ko nga wala katilaw ni anang putahia. Apan dili na ko makaya nga mukaon sa iya nga budbud nga daghag tik-tik. Tungod kay parat kay glanto pagod. Bayon sa may akong buhaton, aron masulbad kini ako ang problema, nga makig-ana-ana lang ka na kung ako nga bana. Basta kay akong kanon ang iya nga budbud sa tanhay nga daghag tik-tik. Apan ang problema kay dili na ako makaya ang kaparat o kalanto sa nga budbud nga daghag tik-tik. Byron ni Bay, palihog tambagi ko. Unsay angay na akong buhaton, ako na balamang ipatuli kini akong nga banang si Jan din. Apan sa unsang paagi nga musugot siya, og asa pud siya magpatuli nga dili mahibal ang akong kundi mahibalo ang akong mga silingan, Byron ni Bay. Bay, palihog tambagi ko kay naglibog na gyud ko pag-ayo. Byron ni Bay, sadali pa kuning matambagan, palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan, maling akala. Kanimo matinahoron, Byron ni Bay, Merlin. Mga lama.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Savon Beauty Soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa. Nadili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Wadni.
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o inom o Astasan. Kainyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
8: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinaksian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa manay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang likod o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit daghang salamat ma'am sa inyong tunokto kay nakatabang sa among libat
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Mga penata!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin
11: mga penata
13: ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
15: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
17: Sa Em's Flower Shop.
18: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
20: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
21: Sayon ra kayo pangitaon.
22: Tapad lang sa pansuan.
23: Call or text 0966-348-9336.
24: Emps Flower Shop.
25: Emps Flower Shop.
26: Em-

kaning hayblad, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ngilikayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mo pakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa. Ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.

0: Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 55 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinamungatag na giatud ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniya na sa itong mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata. Imong lawas mo bigay panalipdig gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa alkasisod yamas corbit alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis. Saban pa nga mabalatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawid disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay, ito nga basahon kini nga mga pagtimbaya karon sa itong mga suking tigpaminawan nga ni Anaminaw sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, ito nang basahon na kay ani naglantaw ang itong mga higala. Salamat niya ha, mayo nga paglantaw o papaminaw diha ni Sir Nato Kiyubi. Ito mabdikon nga senior analyst diha sa SSS Bais Branch. Samtang, matupatun niya, salamat Sir Byron Ibay. Okay, ito nga gipahibalo ka niya samtang nagmusika pa. Sa wala sa iris sa itong radyo. Nakaroon ng irit ha. At may balo di ay sa itong mga suking tigpaminawan diri sa lungsod sa Tayasan o sa kasikbit ng mga kalungsuran nga ang SSS Bais Branch. Mupahigayon sa SSS Ewells Activity. Garo nga Mayo 26 diya sa Tayasan Kabay Court. Gaykan sa alas 9 nga 2 sa alas 3 ang tagna sa Kabuntagon. Kinimaw nga kalihukan, dili lang alang sa mga taga-Tayasan. Kato mga kasikbit ng kalungsuran, pwede mong maapin sa SSS Ewells Activity garo nga Mayo 26. Okay? Ganahan pa pamimbro, mubayad sa mga binulan nga bayranan. O kon ba, sino nga mga loans diha? Unsa ba diha nga mga transaksyon? Anha mo karo nga Mayo 26. Samtang na po, naglanta po si Sir Infante Jojo. Sir Jo, mayo din nga gabi din mo sa Barangay Palaslan. Samtang si Lagini Re, B.E. Bay, pa-shout out. Okay, salamat, Dol. Shout out na ka, Dol. Dayon, arita pa, iba po taggamay. Okay? Na si Sir Bro Dudong Garces, naglantaw. Si Eric Bulandres, nasab naglantaw. Dayon, ari po sa iba po taggamay ha. Kati daghanga, naglantaw ug naminaw. Ni Amihoy Jima Megs, amado ba ito ni Idol Amihoy Jima Megs? Shout out Amihoy Lagini Pamili, watching from Matuog Alagasi Purok Uno. Bye-bye. Samtang ni Day Ay Ortega de Pelio, pa-shout out ko diha sa Tagbun Kambay nga always naminaw ni mo nga Kuya Bay Ronnie Bay, nila ni Mama Erma, Papa Loni, Kuya Marlon, among manong nga mas si Manong Ernie. Salamat sa pagbasa Kuya Bay. Okay, dina pilain nga pagtimbaya ato ning hurot-huroton ha aron nga malingaw og malipay sila mga bay. Okay ni Melboy B. Cabanag, good evening Dol, enjoy your life. Pa-shout out ko sa ako ang asawa o mga anak. Jen Cabanag, Jen Michael Cabanag, ni Crystal Cabanag diha sa Dayuyu Himalalon. Okay, may dagabi diha diha sa Dayuyu Himalalon. Diha pailain. May gabi, Kuya Bay, watching from Atabay Awaan. Gika na ni Ay Ortega. Sab ni Jalibi Alba, mayong gabi na ni Muday. Okay, starang-tanang nga namin o karoon. Good evening o mayong gabi mga bay maghanap. Laing musika alang kaninyo mga bay, naguluhan kini og manhit ang giawit og gikanta ni Vice Ganda. Tungos bon, naguluhan kini og manhit ka nga gikanta ni Vice Ganda.
0: Mga lama

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagbana sa paayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes.
2: din ha, Doc.
3: Okay, mayo usab nga adlaw ka Dragon
2: yes, Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlawa, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
2: Yes, Doc Alan. May
3: adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
2: Yes.
3: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o pharmacy do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes, mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
3: Okay.
2: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
3: Okay.
2: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 14 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga tag nagyatod ka nato sa Amigos Capsule. Adunay naklandaing mga sagol ng matambal sa mga nakadaiyang mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, badangong na sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matagalas ay sangtod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi ilunes sangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga butika dere sa Negros Rental o diha sa Cebu Province. Yatun sab kanato sa Ayu Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pampagwapas can friendly organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahamok og makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin elitisin collagen, ang mga nutrients nga moy mapaputi og mapahamis sa imong kutis naturally. Ayu Sabon Beauty Shop, mapalit sino nga mga suking butik ug tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayong mabalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige, doon ay mga pagtimbaya. Doon ay mga bay, nga itong hatagan o pagtagad. Okay, matubato ni Sardemio Caliura Judian, ni idol na to. Sus, nagparito gani si Inday, dugay pa diod na abot. Ahay, ay na lang, pants na ron. So ito, tutukag taman noy. Okay, tutukag taman ko no. Asa may tutukan na to? Inday Sardemio Caliura Judian. Okay, atong ereto, atong paborito, pinerito, si Day Sardemio Caliura Judian. Nga kun siya imong hikitan, sigurado imong asawa, imong mabiyaan. Sige. Lain nga mga pagtimbaya dere itong hatag na pagtagad mga bay og mga kahandos. Okay dia ha? Atong dira kini atong pagtagad kay gani harani taon siya. Okay, mayong gabi ibay listening in Tamao Tayasan. Shout out day ko sa akong mama nga si Lorna og sa akong nga anak nga si Prince og sa akong nga magulang na si Melody, Junjun, Angelo og sa akong nga mga tanang pag-umangkon. From Medellin Quijano, di ay bay, basin, kahabul pa. Okay, Alma Scarpe pod, di ay Sultan Amir. Okay, karong gabi eh, kinahala pa ka maghabul, ma'am, nga gala man kayo, ma'am. Okay, yun siya, basin kahabul pa. Ay, nagpaghabul, ma'am. Okay, agi ka ni Ma'am Lentogdang, bay, salamat kayo, bay, asa pa great, bay. Bisan bay nga wala ko kasuling bay, pero bay, sige radyod mi paminaw diha ni mo bay. O walay puas-puas bay, asa pagpaminaw bay sa imong nga programa bay. Salamat diha ni Ma'am Lintugdang o Sir Manuli Tugdang diha sa Mansi Bindoy. Ngawa joy undang ang pagpaminaw. Agilang musika, alam ka ninyo, Ibong Ligaw.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Organically processed virgin

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nagbighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng syensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva.
3: Shiva.
1: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astazan sa Tayasan Pharmacy, Arcs Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
6: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako po, si Lord Desing ko, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya sa kong arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
4: Isa yung pangani mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio. Taga-asa sa Gamam.
5: Matoong.
4: Pila edad din mo?
5: 78.
4: So, isa yung pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
5: Nang hubag mo ng iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
4: kuan. No, sa mga yung tail.
5: Nang hubag siya maayo.
4: Hubag tanan.
5: Oo, kanina yung inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri sa kuan.
4: Punuan sa paha.
5: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to gitu nga mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
4: ya karon okay na yung bata okay,
5: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
4: pa edad to
5: kuan 79
4: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo okay
5: gamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
4: amigos ko pe ra gino
6: sadala salamat mga idol.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Enrique Turra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana. Kuan na tong high blood, diabetes. Kung lawa kuan lagsik na ka-termi. Ang kanang mapaka suway gina man na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawa sa so malag ma dili mo kapuyon kana lang.
7: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
10: Sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: Sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 39 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinumangatag na. Yatod ka na to sa D3 Bio Food Supplement. Mausik ka natural, nga antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio datos sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasalaman sakit. DTX Capamax with Ampalylepsia Acids and Disugard Sugarcane Extract Powder. DTX Capamax, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay, doon ay request si Ma'am Madeline Quijano. Matupan niya, request po kogsong by Narda. O kasaway paglangay, anyang girequest nga kanta ni Ma'am Madeline Quijano nga naguluhan og Narda. Gikanta kini sa Kajiwara, usa ka acoustic mga bay.
0: Mga lama.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y pamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
5: So unsay awhag nimo sa uban, no?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan na
6: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobadong yun, nga makatabang sa lawas, nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So, kaloy sa Diyos, sa akong kahimtang ron, siyempre, makasuroy-suroy na ko. So, ako magpasalamat yun ko sa Astasan, nga bilang naadiri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin na itinood. Okay. So daghan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to
9: say, I love you.
10: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
11: Sa'yo na kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Ako si Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Purukjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal gani tumal ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Mga lamang sa kagahapon.
6: By Ronnie Bay.
7: Atong oras mga bay, 53 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinumangatak na ihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, taumaran din og tambal, sulay natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol. Adunay anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidatypical, antibiotic. Tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. I-haplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan.
5: Mga lamang sa kagahapon.
6: By Ronnie Bay.
7: Okay. Aday pagtimbaya atong hatag na pagtagad gikan gihapon ni Madeline Quijano diya ni atos bun ha gikan ni Ma'am Madeline Quijano diya sa Bunga Tamaw Tayasan Negros Oriental. Matuman niya request po daw ko si Lorna diya matuman niya request po diya si Lorna Quijano o paglisan ba sige ito nga iandam ha panapos na ng musika dahil na itong extra ang paglisan. Okay arata di na maglangay aniya na atong tambag ni Ma'am Merlin, uban sa ito ang tulumanon ng mga lama sa kagahapon.
5: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagi ko.
7: Okay, Ma'am Merlin, ako'y katambag kanimo. Kabahin mo nga suliran, kabahin si mong bana. Wa ka magproblema kay guwapo man yung bana. Niya batan-on pagyod. Niya ikaw may edad na 40 kapin. Samtang yung bana 22 anyos. Wadagway kay gipili ma'am kay idara naman ka. Niya bulahan ba. Nga pag-abot sa panahon nga mag, kanang mamini kanang bang makasal na munduha. Kanang di nakakabalibad nga bisag wa sa tuli. Kay may edad naman ka. Apa na problema? Dili sa edad maghigala. Ang problema kay ayang ba na ganahan yun nga kanon ang iha nga budbud. Ang problema kay daghang tik-tik. Armasulbad! Okay, direct to the point lang tamam. Armasulbad, yung problema, halaka panglakaw mo dito o Manila, wa may nakaila dito ninyo dapita, ipatuli ang imong bana. Okay, matuli na imong bana. Ala, wa na yung problema. Ganahan na kang mukaon saya ha kay dili naman na manimaho pa kay presko naman na kaya. Tungod kay tuli naman. Para to ma'am, akong tambagan ni mo, ala, lakaw mo sa Manila, ipatuli na ang imong bana. Para inikuli, pag gusto na kagkaon yan na. Sige, sawi lang ay. Anyagin ang gipangayo nga musika ni Medellin. Kihano, kauban ni Lorna Kihano diha sa Tamaw Tayasan Negros Rental. Musika nga naguluhan, paglisan.
8: Mga lamang.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Trilance Star Radio. Bakurat sa kabun sagun.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibiyo man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
5: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan ra
6: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Maugi na tinuod. Okay. So, dagan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Paminanda ang testimony niya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakita ang mga kausaban na nga do kaniya?
2: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumar ang mga batas pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay laanam siya nga, palit ako usog ma kay lami kay imnon niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, anak.
0: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag hard mama. Extreme na.
5: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety. Maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Ako experience siya ni Kolob. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-capsule. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumawa sakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mag-maintain ako ang nang daghan kayong salamat sa nang na mag

Diha, duha ka estudyante, si Pedro o si Juan. Naglimpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, i-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away ang mundo, ha? Nay, si Pedro, ma'am, ay, iyaman kong ilabay sa iris ni Blackboard. Nay, si Juan, man sa ma'am, iyaman kong ihapak sa scrub ni Flo. Hoy, kamundo, ha? Mag-away pa ka rin usap, bitayon tamundo sa bayang magiliw.

Lihay may order og chicken ramen sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dakong ay langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuang nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon din ko may order kog mami, dunay ok-ok.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang iro nga isog man. Ah, irong buo ang nanoy.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: usa.
1: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay litre bayo o kanang unsa ta isa oi tex 500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
0: kuan ihang sakit ihan murag imong minaw ba og makatuman bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
1: So wala pa di siya nininom ana unsa day ang gibati ma'am?
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kuan, may isip. Litre bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. Litre bayo. Mabibili sa mga butika. TX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang TX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TX Coffee Mix.
2: TX Coffee Mix. Litre Bayo.
4: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
5: Litre Bayo.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Litre Bayo. Ang Litre nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos na tubo na, nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: TX 500, mapali sa mga butika. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebuan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mga penata!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Mga penata!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
5: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
6: Merna bro mo.
5: Pila edad nay kus ganay?
6: 60.
5: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pagsugod gyud.
6: Sugod oo.
5: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Ah okay, sa una day nay
6: gato. 180, 200.
5: Mo nay blood pressure ni mo.
6: Oo, bisag ainom pa ko para sa high blood.
5: Karon wala na kay lagi.
6: Wala gyud.
5: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
6: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
5: Jutay raman. Asa na pwede nyo adirin sa Tayasan ay?
6: Matuog.
5: Barangay.
6: Barangay, oo.
5: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na
6: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
5: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Sadala, salamat mga idol.
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, karoon extension. O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Size 2. Ang musulod ng programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Sandstone Food Supplement ug ayo sa buhi.

sa natong kalabad sa ulo, pilagi sa pagpamilaw ni mong bala. Ano, Largon? Pangapot, awira ng mga purol, huwag ng mga bug-up.

kaming yun. Dala ang dakong pagdahom nga kita bulagon laman sa mapintas nga kamatayon.

0: sa katapusan kita na gayon ang nag-ubas. Ug dili na magpangahadlok nga sa mga ginikanan si relasyon masakpan.
1: Ay, katikbasa niyo, Pinot.
0: Apan katong tanang kalipayan, isukli ang di ayaw ka sa

ang migraine, mga higala, doon ay mga sintomas, mga kaigsoonan na nag-uba niini nga mauni bation, mga kaigsoonan nga makaingon ka nga doon na kay migraine, mga higala. Una, kining itawag na to og

kaigsunan. Ikaduha, sensitivity to light and sound. Oh, nagani magpatukar mga igsoon, kaya na po nito mga silingang magpatukar.

Isunan, maling ka na yun, ha? Sa puton na yun. Pregreto mga asawa, mga kaigsunan, ngandaling sa puton, mga higala. Ginana, gina, kay Buloyagon.

dan sa migraine wa pa katinga wa wala pa tinga wa pa gyud ma fully understood ma unsa naman itong dila mga igsoon nakasasala magugay ning dilaan eh oy wa pa gyud totally mga kaigsoonan or fully understood kung sa hinungdan gyud ning migraine mga higala apan dunay mga gituhuan o ginahuna mga kaigsoonan.

Ang uban mga igsunan, doon ay makatrigger nining migraine. Una, kining stress. Unang dita magpa-stress-stress mga igala, no? Ilabi na kayo itong sensitibo kay sa mga isyo din sa tuang nasod mga igsuan. Sa kunsang isyuha, dali kayong maulbo ng kaspa. No, inana, dita magpa-stress-stress mga igala. Dita magpadala sa tuang mga emosyon. O niya, doon ay mga pagka-aside sa stress mga igsuan. Doon na po yung mga pagkaon o ka ng mga ilim nun mga kaigsuunan nga maka

ver esos zapotos. Ay, oye, un batón. Como un sapo, chuque más, van a la mexicana, ¿no? No me digo nada, nada. Somos nación, a to anga. Mga mga trigger ng mga butang mga kaigsoonan aning itawag na to og migraine. Oh, asa mga nakasulay di hag migraine mga igsoon maka relate gyud man itong hisgutan karon nga. Imong gyud mga tinuod gina sir. Una nga kining stress kini mga pagkaon, careful ta kini mga ilimnon mga igala. Kining hormonal changes normal gini man kinahanglan gitag abag niini mga kaigsoonan. Kining kulang kag tulog, no? Ang advice sa ato ang mga doktor, mga higala, kailangan

Son, pagkalison, nagyukayong, ibalik ko katulad. Lago talang ka mga higala. No? So, yung anana, no? Kanang, atag yung ampingan ng ato ang mamahilikay kita, ilabi.

mo ang trabaho, imo pag yung gidala sa inyong balay. Ambutang ang tungang gabi, mga higalag tinarbaho. E kana siya mo ganyan mga butang mga kaigsunan nga makastress sa imo hanga. Kinabuhi, no? Inigabot pa nimo sa imong trabahoan, napay mga kauban nimo nga naglisngag lang mga ilong. Otro pong makastress nimo. Kaya baka kagsuna, no? Oh, yun na ba? Labi na mong paduol ka ng mga toxic people, mga higala. Samot na imuhang ka-stress, mga higala.

0: Kami karon ang usa sa mga user sa Astasan, Mayang Adlaw, no? Ipaila itong alan.
1: Oh, Mayang Adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
0: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
1: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
0: Testingan
1: na gininyo. Kung unsay inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang gyud ko, mao ginay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imong pakigpulong.
2: Ayu, Savon Beauty Soap, Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang Ayu Savon, tinuod ni.
3: Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu! Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Dili taihi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabatong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.

0: doktor, mayong adlaw nimo dia doktor.
1: Oh, may pungbuntag nimo, sa may ito'y kalagad nimo.
0: Ang kanang si Boyax ko doktor.
1: Oh, sa may ito'y kalagad nimo Boyax rong adlaw ha?
0: Kanang magpacheck up on ta ko dok, eh. Unsa man ako ang nalunggan dok nga murag na may problema kay di naman yung kadungog dok. Ultimo kong kuan dok. Naay maningil ko utang dok, di ko kadungog dok.
1: Anagi ito no, diferensya ng imuhang yung pamina. Unsa po gilain ni mong kuan? Nabati sa imuhang kuan, kanang sa imuhang sakit karon.
0: Ando, kanang bisag ultimong utot na ako, dok. Di ko kabati, dok. Sus na buo.
1: Sige, tagaanti ka, Grisita. Tagaanti ka, Grisita. Sundan eh.
0: Unsa maning tambala, dok, na aning Grisita, dok. Kanang tambal ni sa pagkabungol, dok.
1: Dili.
0: Unsa man lang ni, dok?
1: Tambal ni.

Kahigidang at mga higala. Dayon ta mga kaigsunan sa tuang paghisgot mga kaigsunan may tungod ining migraine mga higala. So kaganiha to

everyday. Kung muna ko na imong sleep pattern, nga maturo ka galas 8, mabangon ka galas 5 o alas 6 ba sa buntag, mas labing maayo mga kaigsoonan. Kaya ka na kung magkakulang-kulang na imong tulog, mga higala mo na hinungdan nga. Labad na imong ulo mga kaigsoonan. Ikaduha, i-maintain ang regular schedule sa imong

inom ka og tubig, no? Mas maayo 5 to 8 glasses per day, gani. Kung wala pa, mas mabing maayo mga higala. Okay, keep hydration. Nagyot, kiyosahe ka lang, ma-dehydrated ka. Kung muna inom dan, nga matrigger ang imuhang migraine, mga igsoon. Ikatulo, mga kaigsoonan, nga estratehiya aron nga malikayan na to ang migraine. Dietary adjustment. Kanabang sa pagkaon na to? Una is likayan gyud ang mga pagkaon nga maka-trigger. Sama ni ana mga pagkaon nga adunay caffeine,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Neuroprotective effects. Ang kasasantay mga eksoon doon ang neuroprotective effects. Sabi pa sa botanin, it protect mga eksoonan sa nerve cells. Ikan sa pagka-damage na ini mga eksoonan.

0: mo ang programa gihatod kaninyo sa Asta sa Pure Saturn Food Supplement ug Ayo Sabon. Isang radyo na masarap, masarap pakinggan. Isang radyo na napapainap. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Kaya may adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usas sa mga users sa Astasan. May ang adlaw, no? Ipahila itong alan.
5: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
4: So unsay awhag nimo sa uban no?
5: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
4: Testingan ra.
5: Testingan ra gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado yun, nga makatabang sa lawas

0: doon ay gimulo, doon ay gipamadian. So kaluoy sa Diyos sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So ako magpasalamat din ko sa astasan na bilang naadiri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang din ko. Maugi na itinood. Okay. So daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric, at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
4: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Cagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko sa unang ula pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban na rin na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabi lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
3: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyo mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
5: Hardmax.
6: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag-hard mama. Extreme na.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestion. digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Payong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Helen Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumang itira ka na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
4: Okay.
3: O deyon, lami po ang katulog.
4: Karon?
3: Katong pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
2: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagsalit ko ng Nance Coffee. So, bili lang Nance Coffee. Apil pa ang Cervicare, Nance Capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nance Capsule. May na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa pilit ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma.
6: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Donnell Brand.
10: Ano ba'y special nga okasyon?
11: Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
12: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: si Lenin Bulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihe og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag. Tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko daw ti. Hindi gid tama ka tamisan sa aktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banja size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Oras sa Star Radio. Lasais. 50.
6: ATZ Saturday.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Different nila build associations para makapadagan sila sa ilang mga na plano nila ng mga proyekto sa laing na barangay sa district, no? So ato ara kinang ipadayon
4: pagpalapad sa serbisyo sa katawhan sa mga gidugan ng mga satellite offices.
3: Ato ang pagpalerbisyo nila sa kanang mga American assistance sa guban pa kaya nag open matag mga duha ka sa atulogan ito ka satellite office ato na open na to last year, no? Na usa sa Junya, na usa sa Ayungon ug sa Bindoy. So kaya siya ito nang gituyo, Mike, para at least ang mga katawan, dili na kailangan pa mo biyahe o gayo para dili sila libertad. Pwede na sila mo ato dito sa ilahang kanang pinakaduol na satellite office na to.
4: Be updated. Paminawa ang program One Heart sa unang distrito. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Lim Kai Chong.
5: To thank the first district na nga itagaan ko ninyo kayon for almost two decades, no, na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo, and it is one

sa community. Mabukli ang One Heart sa unang distrito. Good morning, good morning, good morning! Magandang gising! Sabado na sab! Mayang butang nindaran. Welcome ninyong bisyo sa Sabado sa kapuntang. Mabukli ang One Heart sa unang distrito. Mabukli ang programa mag-kulukabildo, mag-discuss, mag-discut-discut sa mga lain-lain, mga update, mga pagkita po din sa unang distrito. Pero sa mga suki na kapalumon din sa itong programa, ang kita nag-discut-discut sa kita sa lain pa, uban pang mga informasyon na importante kayo. No? Kita na magdungog whether you are in the first district, second district, third district, in the province of Negros Oriental, or bisan pa, kung naagka sa silingang lungsod, silingang isla, silingang probinsya, nga magdungog kanin atong pagsigya, kini atong programa para gini kanimo. May butag-butag sa ngalan. Sa ato ang pinalagang kongresista sa unang distrito, Congressman Emmanuel M. Lim Kay-chong Iwan. Of course, sa nalusad sa tuminahan sa unang distrito, kanin kongresista Inday Jose Lim Kay-chong. Kini ako, si Mike Ramo, ang inyong mag-auban karong adlaw, may gala, gikan na nukad, live, dari sa napayas sa Bagayta sa Kaymanan, sa Energy 93.7 FM. Gikan na nukad kita mga gala, nagsigya, no? Sa tanamabot ining pag, tanamabot ining signal sa Energy FM Dumaguete. No? Cover na to, of course, ang kinatibukan sa napayas sa Dumaguete at mga nagpalibot ng mga munisipyo sa Valencia, dari sa Maysibulan, lakip na dari sa South na to ang Bakong. No? And of course, ang ato mga towns and cities along the coastal areas, along the Negros Strait, no? Loud and clear ang Energy FM. Kaya musulod dito, din nasa yung tagsa-tagsa Panimalaya. Whether you are in the coastal areas or kining mga naas ato ang kabukiran. Yan. Actually, ako nang nakakadawat ng feedback mga gala, no? Mas klaro ang Energy FM dari sa mga bukid-bukid nga bahin. No? So, salamat kayo ato mga kabarangayan, mga sityo diyan sa kabukiran nga mabuti akong akong tingog, no? Din nasa yung tagsa-tagsa ka Panimalay. Kumusta? Nanay, tatay, mga mag-uuma. Of course, ato mga mangingista, mayong buntag kaninyong tanan. Nakahigop na ba mong kape? Ha? Nakahigop na mong kape? Namahaw na ba? Nakapamainit na ba? Anyway, kita mga gala nagsalig, no? Naakay mo sa mayong kahintang karon, no? Tungod kay bisa pa, taliwala din atong mga gatubang karon, no? Ng mga may nga mga challenges mga pagsulay sa kinabuhi. Maabot lang, no? Kung kinsa ang walay gatubang karon nga pagsulay, no? Gikan diri ka namo ngadto diha kaninyo, ha? Sayon ko may gala nga kita nagatubang sa nagkadaiya nga mga pagsulay, no? When you talk about pagsulay, may gala daghan kayo sa pamaagi daghan kayo sa klase, no? Ang may ngunta og mga pagsulay, gani adunay mga pagsulay sa may nato relasyon, no? Relasyon sa mga matag pamilya, relasyon sa mama ug papa, relasyon sa mga ginikanan ug anak, relasyon sa mismo mga anak, mga of course mga kaparentihan, no? And may ngunta ang mga relasyon sa managsilingan. Oo, no? Ilabi na kay umalabot ning barangay election, ha? Dili malalis mga gala nga nagoy mga sitwasyon nga usahay medyo maigo gamay, ha, ang relasyon sa mga managsilingan sa mga matag sitio batag kabargay tungod lagi kay kining election mga gala, ha, nindot ni kaayo sa kini ka exercise of our rights, sovereignty, atong free will, ang atong choice, no, ana sa atong mga gahom, nindot gud actually, ha, mga taga election nindot kaayo mga gala og kini sa, no, kada bitaw once in a while, no, tagaan ikaw ako og higayon, no, sa pag pili sa atong mga leaders din sa atong barangay, kung sa barangay kay karon ra bang libre, no, so mo na mga gala nga sa kanindot wala sa kanindot nining barangay elections ka malabot, no, usahay, ha, adunay malamat sa mga relasyon dinha sa mga kabarangay. Ilagi ang imong silingan kay nakapaborman ni kapitan, okay kayo siya, okay kayo si kapitan, pero panalita ikaw medyo wala na satisfied kay kapitan or naapog kay siguro parenting interesado mo dagan or ikaw mismo ang challenge kay kapitan, dinha na muna yung dinha na. So muna nga, kung unsa ka init ang mga panaglalis sa kining citywide, municipalwide election, so bisan pa sa Congress, sa probinsya, gani, bisan pa sa mga lalis usab sa presidential elections, no? Kaya init pa sa nakayo, bisan 2028 pa, pero kining barangay, grabe kining barangay, no? So anyway, so kining pagkumpadayo na nang hispot-hispot sa mga barangay. Ako sang, ako sang i-greet, ako sang i-shout out ang atong mga kabarangayan sa matag lungsod sa unang distrito, the first district of province of Negros Oriental, nga naman, mas ipapasupa ang atong programa. Kino na, as I said kanina, ang coastal areas as well as the mountain areas of the first district and the second district, lusot ang atong signal sa Energy FM. Pero ato pag kininga gipang higusgan, of course dili ni mahimo na mo igala kung wala ang hugot sa suporta sa atong kongresista, no, ang pag ingon niya okay, pag ingon niya let's go. Kaya mo igala karong usab man ikaw upat na siguro ni ikatulo, ikaw upat, no, nga Sabado nga kini programa sa One Heart sa unang distrito. We are on simultaneous broadcast sa radio station na kunang radio station gahi init na kusgan kay radio station din sa lungsod sa Tayasan, ang Star Radio. Good morning, ha? Good morning sa mga tigpaminaw sa Star Double R. Star Radio din sa Tayasan. Mayong buntag boss ayan lahat, sir. Mayong buntag kanimo o sa tanan nimo mga suking tigpaminaw, no, sa mga suki sa Star Radio, no, siguro mas ikaw pa nakadugo, okay, pa, no, kini ato ang partnership Star Radio Tayasan, hinautotak, no, nga inyo mga sudlon din sa inyong tagsa-tagsa mga radyo nanay tatay ang naminaw karon pinagi sa Star Radio Tayasan, no, hinautotak, no, nga makuha ninyo nga mahimo kining kuan, mahimo kining sa tawag ini kining mahimo kining bisyo, ha, sama-sama taga Dumaguete, sama-sama taga Kadaon, sama-sama taga Tanhay, no, Amlan, no, of course diri sa ato ang Metro Dumaguete area nga nahimo nilang kabahin, no, kining One Heart sa unang distrito sa ilang Saturday morning routine alas 7 ni hangtod alas 8, no, isa ka oras nga pag kulukabildo. Diri, so I'd like to introduce this program, no, para sa mga bagong nakapaminaw, pinagi sa pwede Energy 93.7 FM Dumaguete, basi karoon pa muna kayo first time, okay, and of course I would really assume nga ang mga listeners, ang mga tigpaminaw sa Star Radio Tayasan, most probably karoon pa sa muna kadungog hindi maong programa. And so I'd like to introduce once again, no, kini programa may gala na sugdan kini panahon sa galingkod pa, no, si Inday Jose Lim Kay-chong sa unang distrito, isip kongresista na sugdan ang programa sa radyo na Heart ni Jose, okay, Heart ni Jose ang maungalan sa programa, and towards, you know, pagbago sa mga panahon,

0: Hemos at Heart ni Inday Josie. And of course, kini may gala ang sayod man, ay no, sayod mo, dinasa unang distrito, na ang Heart, which is H-E-A-R-T, these are the priority programs of Congresswoman, then Congresswoman Inday Josie Lim Kaiso, no, H-E-A-R-T, kanata na naanasay, meaning na-discuss na sa damuna sa una kung unsa ka nang iyahang mga programa din ha. So that is why, kining programa may gala, sukad pa sa una, no, sukad pa sa una. We feature, no? We feature mga health updates, no? Of course, programs sa atong publicista. Of course, kabayan usab sa mga environment, no? Kaya sayon kita may gala si Inday Josie. Grabe ang support niya sa tanang kausa, no? To protect the environment. Doon ako pinanasa iyang kasing-kasing as well, no? And of course, uguban pa, no? Even tourism, no? Kung sa una, among next week. This is to introduce the people listening to Star Radio Tayasan na sa panahon na si Kong Josie ang naglingkod, no? Isip publicista. Tagsa-tagsa na mo isgot ang inyong mga tourism spots, ha? Din ha sa kining First District, no? Ano man, okay? Sa perspective mahigala din ni sa segundo distrito o sa tercero distrito and even no sa bigger part no sa Pilipinas o bisan gani sa international paguna-una sila Negros Oriental mahigala ha kumusulod sa paguna-una sa mga turista ang Negros Oriental no more often ang ilang mauna-unahan is landing to Baguete go south to Dawid muna ang muna ang mga paguna-una muna nadumog sige no sa mga turista nga ang musulod sila Baguete musulod sila Baguete mulan sila Baguete dayon mo diretso sila south okay ato sila Dawid ato sila og Bakong ato sila sa Mogita no dinha ang ilang ilang direksyon now pag-develop, ha? So, ubos no sa suporta ni Kong Josie and of course sa mga LGUs na dungog na sab, no? So naana, nisugod na ang pagpaingon sa norte. Ha? Di ka na Dumaguete.
1: Again, I'm talking about the perspective sa Dakbayan sa Dumaguete. Pag abot lag Dumaguete, hinay-hinay na ang mga turista og saka paingon sa norte. Pero, ha? Kung sa Tagalog pa, ngunit datapwat subalit. Kutob ra sila sa lungsod sa Manhoyon. Oo. So, pag-ingon sa kuan, nga Negros Oriental Tourism, suruyanan sa Negros Oriental, Dumaguete, paingon south sa Dawin, makahuna-una sila going north, pero kutob lang sa Manhuyod, pinaagi sa White Sand Bar, no? The Maldives of the Philippines, no? Of course, kapartner na sa siyudad sa Baez, sa Dolphin Watching, no? So muna nga, di ara kutob, mura na, no? And so, came, no, niabot mga igala nga may lingkod, no, si Executive Director of the Negros Oriental Tourism Board, Executive Director Woodrow R.R. Makiling Jr. Kung diin, mga igala, si EDRR, kauban ang pipila ka mga tourism personnels, gi-invite me mga sakop sa media, no? And nag-interesado gyud ko maigala tungod kay ako'y nagtimon ining programa sa One Heart sa unang distrito or kani sa Hearty Josie, no? Nga program gikuyog mi sa Provincial Tourism Office because ang ilang direksyon, no? Ang ilang pagpaningkamot nga dili lang kutob sa Manhuyod ang tourism or ang turismo. And so kato nga among trip, mga igala, naabot mi ngadto sa Valle Hermoso, okay? Og misaka mi ngadto sa Canlaon. Okay? Unsa may purpose, no? Unsa may purpose? And that is to create, no, a tourism hub dinha sa northern part of the province of Negros Oriental. So mo to ni gawas, mga igala, ang mga plano, no? Like for example sa Valle Hermoso. Kung inyo may numduman, good morning ha sa mga taga Valle Hermoso. Gipadad-an kina og mga divers, no? Mga divers ang Valle Hermoso tungod kay nabalitaan nga nindot sad kaayo og coral reefs dinha sa Valle Hermoso, no? It is just unfortunate, ha? Unfortunate kay mga igala because pag dive nila diha naay mga damages, no? And so motong ilang iano nga sige ato sang ipa regrow, ato sang i-develop ang kining sa dagat nga side, no? But definitely daghan pa kayong laing maadtuan. Valle Hermoso, mga igala, when you talk about Valle Hermoso, maisip yun ako history of the province of Negros Oriental, even ha kining Negros Island, ha? Dako kayo og history or kaparte ang Valle Hermoso. So mo ito mga igala nga mo create og Northern Negros Oriental og tourism circuit, no? Kanang suruyan ba? And that involves Canlaon City, kining Valle Hermoso, no? Gingon ako, of course, Gihulngan, ang La Libertad, ang Ayungon, Himalalod, Ayungon, and then of course Tayasan and Manhuyod. Okay? Now, nakita man to mga igala nga

pwedeng himuon nga lahit ning Manhuyod, Bindoy, Ayungon, Tayasan nga area, Himalalon area, lahit po ning kuan, lahit po ning diri sa may La Libertad, Valihermoso, Gihulngan, Ukanlaon, no? And so moto nga nakita gani nila nga for tourism nga pwedeng i-appeal ang San Carlos sa occidental side and even ang Don Salvador Benedicto, no? So mahimo siya usa ka circuit, no, nga pwede siyang i-package, no? And so kana may gala sa dihang galingkod pa si Kong Inday Josie Limkaychong, gitagsa-tagsa namo na og hisgot unsay iya mga plano, unsay mga programa nga na dapat na dinha. Of course, nahisgotan mo sa una pa kanang mga Hinakpan Hills sa Gihulngan, of course, kining sa La Libertad sa Lalimar, no, isip usak sa mayon nato ang puy-anan sa mga turista, no. And okay, kamong mga taga-Tayasan, no, kamong mga taga-Tayasan, highlight kaayo gyud, no, as in highlight kaayo ang inyong lamiang Bisayang manok. So na-appeal na muna, na-appeal na muna sa mga discussion, gi-sabwag na muna dinhi sa segundo distrito ang lamian ninyo nga manok. Gani at totong gimo og kuano suggestion, no, nga sa inyong pagtuyok-tuyok sa unang distrito dapat apilon og sa inyong tuyok ang manok dina sa Tayasan. So tourism mga igala, dako kay na siya nga kasing-kasing ni Kong Josie because nakita ni Kong Josie, ni Inday Josie, ang kamahinungdanon ni ining turismo, no? Okay, once the tourists are there, then ang gagmay, no, nga mga negosyante mulambo usab, no, ang ekonomiya mabuhi ang ekonomiya kung adunay turismo. Okay, dili matod pa ha, sa mga negosyante nga akong nais na istorya nga mga dagko kay mga panglantaw nga mga negosyante, matod pa nila dili maayo sa ekonomiya kung kitara, no, kitara gatuyok-tuyok ra ang kwarta, no. So like for example di Tayasan, dili maayo kung ang kwarta nga gatuyok sa Tayasan gikan na pos mga taga Tayasan, walay growth, no, kay magbalinbalhin ra ang maong kwarta, no. So kinanglan nga naay gikan sa gawas, outside, no, outside money coming in para makita nato ang growth. Tourism is one of those nga pwede kayo, no. So muna nga ang Tayasan, ilabi na sa inyong mga inyong manok, ayuha gyud na ninyo, no, because duulon gyud mo, tuyuon gyud mo og adto sa Tayasan. Although ha, although naanay mga branches diri sa kuan, this Dumaguete, no, naay mga branches diri sa inyong manok, pero lahi magunang naa ka dito sa Tayasan, no. And you partner with of course ang mga suroy diya sa Lalimar, ang suroy sa Hinakpan or sa uban pa nga mga lugar diya sa Gihulngan, of course sa Canlaon, no, may buntag Canlaon City, labi na sa itong mga lamion sa Canlaon, ha? Good morning.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Josie, no? So muna nga nakita na to may gala nga ang pag may nga to pag-guide, no, ni Kong Josie ngadto kang Kong MMEY. And now si Kong MMEY na ang nagtimon, no, niyan ang unang distrito sa probinsya sa Negros Oriental.

That's right, servisyo all the way lang yun, mga gala, nining mga programa usab ni Kong MMEY, no? And by the way, before we go to the different programs, sila bina sa mga umalabot o sa mga milabay, no? Ng mga activities din ha sa unang distrito. Ako rang balikan tong sa ano ha, sa barangay, ha? Kay ato tong nabiyaan kaganina. Mga gala, umalabot naman yun, no? Ang barangay elections. Gani, nahuman na ang itong, kano sa mga to? 18 Lunes, itong milabay nga Lunes, ang deadline sa pag-rehistro alang sa BSKE, no? Barangay SK Elections. So muna nga ang atong mga kigalan sa COMELE karon padayo na, no, sa pagproseso niini, pagpreparar ngadto sa BSKE election karong Nobyembre, ingon tong usa ka opisyal nga sa COMELE, unless na pod, ha? Unless na pod og usbon sa atong mga sa atong kongreso. But I don't know, ha? Wala, I don't see a reason nga nung usbon nila kay sige na rin kusub-usub, no? Kabalo ko kitong ganahan na kayo mudagan, no? Murag atras abanti ning ilahang kasing-kasing, no? O sa ba, dayon ba ni? Mudagan ba ko? Di ba ko? Mupahibalo na ba ko? O di pa ko mupahibalo? No? So, ang sulti sa ato ang mga kuan, sulti sa ato ang mga taga COMELEC is gapadayon na sila o pagpreparar alang sa barangay ug SK elections. Ang ako lang yun, mga igala. Ang ako lang yun, mga igala, is kinibang kuan ba? Dili ra gud unta mag-away. Dili ra mo, ay ra mo pag-away. Normal sa usa ka eleksyon o sa kampanya nga aduna gyoy magpasikat gyud, siyempre usa man imo pagdaog di ka magpasikat sa imong mga programa, no? So namo gyoy uban usay nga maapil pud nang pag usara pag kampanya kontra sa katbang. Okay, kay mo pwede man na, okay, pwede man na nga sa eleksyon sa kampanya, mga igala, mangampanya ka for your candidate. Pwede po ka mangampanya against the opposing team. Okay? Pwede na. Ang dili lang pwede, o ginautunta nga dili may tabo, nga mag-abot na sa personal. No? Kutublas mga performance. No? So, kaya ito mga below the belt na pandaot, magdi na po na mayo. Yeah, ako'y butante, ana. Oh, ikaw ba? Ikaw nga butante. Maging anak na gani ang klase sa kampanya, murag di nataganahan, no? Kay kung uga uroy sila'y mahimong barangay kapitan, unya nga ana ilang kinaiya, no? Oh, kung ila nang nabuhat sa uban, kaya gyud nila na buhaton ngadton kanimo, no? Oh, so okay pa na ron kay murag kauban mo sa politics, mga gala, wala gyoy di gyud ta kaingon nga kuan tanan, no? Permanente ang tanan, no? Sa kita nato nga na ay mga naglalis o nag-away, nagbangga, karon nagkuyog na po sila, no? So mga yana ba, so ha, inautunta sa itong mga kabarangayan ilabi na sa unang distrito nga pili mo, no, sa tarong kita ni, makita ninyo kung kinsa gyud ang sa mga nidagan ang maayo, maayo para sa inyong barangay. Dili lang para sa inyong pamilya, dili lang para kanimo, dili lang para sa imong panimalay, pero tanawa kung kinsa ang mga opisyales nga magtanaw nimo nga kini, pwede gyud ni siya para sa tibuok barangay, no? A leader for the barangay. And of course, tinuod sa niha alang sa mga sangguniang kabataan. Importante kay na, mga igala, no? Ang unsay tawag ini, kining inyong

One Heart sa unang distrito. Ayan, again, no? Every Saturday kini magigala, 7 to 8 in the morning. Ano na kita mga pahibalog, mga informasyon, mga igala. Dirig, inig, ha? Gipasa ni Boss Ayan diya sa Star Radio nga ang mga tayasanong college students nga mga beneficiary sa buhatan ni Kong MMEY na kadawat sa gipahigayong payout educational cash assistance, no? So ang mga college students nga mga lumulupyo sa tayasan nagtungha sa kolehiyo gikan sa first year hangtod sa fourth year og mga beneficiary sa opisina sa ato ang pinalanggang kongresista Emmanuel MM Lim kay Chong EY nakadawat, no, sa ilang hinabang sa ilang gihangyo nga educational cash assistance, no? Nahitabo kini mga igala ang payout niadtong Mayo 20 itong Wednesday, no, 2026 diya sa Tayasan Covered Court. And of course naapod ang nagpahigayon gud ani ang DSWD, no, ang personnel sa Department of Social Work Development. Okay, social welfare and development, social work. Ayan, so salamat ha. Tandem kayo ni ang ato ang DSWD, ilabi na DSWD NIR og ang opisina sa atong kongresista alang sa paghipahigayon, no, sa mga nagkadaiya ng mga payout. Kabalo kung dili lang ni kuan, ha, dili lang ni sa tayasan. I know for the past weeks and for the past days nag-schedule na sab, no, ang mga payout alang sa ato mga estudyante. Now, kitong naitabo itong Mayo 20 alang kini sa mga college students nga taga tayasan. Yan. Okay, so kana, no? Hinakunta sa ato mga estudyante, magamit ninyo kining inyong nadawat sa maayo, no? Og inyo kining magasto alang sa inyong kung asa gyud ni gikinahanglan, no? Pero I know nga dugay na ninyo ning gipaabot, no? And then I heard nga naay mga medyo mga postponement or delays, no, but anyway, at least, no, nadawat na gyud ninyo ang inyong mga cash payouts. Ayan, okay? And aduna sa tay pahibalo gikan gihapon kini, no, sa atong mga igala sa Star Radio Tayasan, gipahibalo ni Al's teacher Junday Malipaunon nga ang Tayasan District 2 nagpahigayo na sa enrollment sa alternative learning system, no, Al's. Uy, appeal bi agud mo ani, no, in kaso bitaw gyud og kanang lisod gyud nga muskwila sa regular school or regular school year, no, pwede jud kaayo ang alternative learning system, no, ang ALS. Daghan na kay tag nadungog nga mga unsay tawag ini, maingon nato mga unsay tawag ini kining maayo nga istorya. Kaya bitaw mga success stories, no, alang sa mga estudyante nga mingira bagi sila ALS ra mangukuser, no, ani graduate lagi kog ALS or sa ALS lagi kong nakaskwila, pero ha, ALS tuod, pero tungod sa pagpursige, tungod sa of course pagsalig diya sa Ginoo, pagpaningkamot, maayo na kayo, no, maayo na kayo. So dili na pwede i-ALS lang, no, ALS jud. Okay, so kini mga igala ang alternative learning system alang kini sa mga out of school children, young youth and adults alang sa school year 2026 hangtod sa 2027, no. Mao kini ang ALS program, basic literacy program sa nag-edad og 12 years old pataas, no. Basic literacy program, I'm sure this would include reading, writing o guban pa, no, nga mga basic information nga pwede nimo katunan bisan pa og 12 anyos na ka pataas. But pasabot, maingon nato usa ka out of school youth, wala jud ka nakatarong og eskwela, unya nitungtong na kag 12 years old niya lagi, for whatever reason, ha, lisod kay pamilya, layo kay ang balay, or unsa ba ang mga rason ninyo wa gyud mo katarong og eskwela, 12 years old pataas, pwede mo aning basic literacy program sa alternative learning system. Naapod mga igala ang A&E Elementary alang sa nag-edad og 12 years old hangtod 77.
years old. O bisan pa kag 75 years old or 76, no? If you want to learn good, get an education, makakuha ka og kaalam, no? Pwede ka sa A&E Elementary alang sa 12 years old hangtod sa 77. Naapod, no? A&E Junior High School, mao gyapon, para sa 16 years old hangtod 77 years old. Okay? So, na A&E Elementary, naapoy A&E Junior High School. So, kining ALS mga igala, dili ni siya, oh, kamo ha, kamo mga naminaw, basig mingon mga gulang naman ko, ha? 46 naman ko, 45 naman ko. Uy! Ayaw gyud. Kaya kung magsige ka gunaon na anak, may gala, mahuman ang imong kinabuhi, wala dyo kayo nakatunan. Ha? Wala dyo kayo bisag basic education, basic literacy man lang. No? So muna nga, ayaw himo ang rason ng edad. Ha? Nga dili ka maka-enroll aning ALS, no? O, Alternative Learning System. Ang mga requirements ng ani mga igala, photocopy sa birth certificate or baptismal certificate, okay? As well as photocopy sa marriage certificate kung siyempre ikaw nakasal na. Okay? Kung wala, siyempre wala ka ani. So, alang sa dugang impormasyon o kasayuran, i-contact lang ang mga ALS teacher na sila si John Ray Abelia sa numero 0927-151-7525. Usbo na ko ha, kay John Ray kini, nga number 0927-151-7525. As well as kang Junday Malipaunon sa numero 0993-726-9171. Usbo na ko, 0993-726-9171. Ako lang ikuan mga igala kay kabalo jud ko nga naay mga pipila ninyo din ha nga makuan bitaw ma discourage na nga di na ko anang formal education bisan pag ALS tungod lagi kay dagan kay rason. Now ako lang i-share ninyo mga igala ha kay before ko ni ani diri sa atong programa kaganina sa iyos buntag ni mata jud ko sayo ha kay diri sa Dakbayan sa Dumaguete, no, naay gipahigayon karon nga National Dragon Boat League competition, no, na nasa tung boulevard, no, kay kamo naminaw karon later on ha kay uska adlaw ra ba ni kasagaran morning gasugod na dito naay dragon boat competition na dito. Now mahigala na amaze ko ha kay dito man ko na amaze ko mga igala. Dragon boat ha, kabalo ba ng dragon boat? Kaya bang taas kayo ng barko niya pagmandaghan kayo ng mga tigbugsay? O, kaya ba? Okay? Paris-paris na sila, niya daghan na sila kayo, niya taas man ng dragon boat, niya bugsay na sila, bugsay. Now, mga igala, na ay mga teams. Kaganina manggod na ay mga taga, na ay taga Boracay. No? Daghang team ang tulo at atunggikan sa Boracay Aklan. Naasay gikan sa Manila. Naasay gikan sa daghan ang gikan sa Cebu. Okay? Naay gikan sa Iligan. Okay? Naapo gikan sa Cagayan de Oro. Okay? And of course the teams from Negros Oriental, murag tulo upat kabuk from Dumaguete ug na ang saga San Jose. Naay team ang San Jose Negros Oriental, no? So, nagtapok diya sa Rizal Boulevard karon mga gala. Mukabat sila sa 600 ka mga paddlers. Oh, tigbugsay ba? Para sa dragon boat karon, no, dito ra nako mga nabal-an may gala nga kini diang dragon boat nga community nila dili lang ni basta-basta lang kay moapil og dula ano man dragon boat ha paugnat sa kusog sa dagat ni ha? rowing bugsay paddling naay mga naay team gikan sa Cebu Sugbo or Cebu Pink Paddlers. No? Ang ilang advokasya mga igala kay ang ilang mga players mga cancer survivors. Kasagaran mga breast cancer survivors. Ang uban I'm sure siguro basig atubang pa, no? Sa kining challenge of having breast cancer. Ang ilang advocacy mga igala is ipahibalo, no? Nga bisan tuod og naakaan ng kana nga maong illness o kana nga maong sakit, no,
you can continue on with life, no? So moy advokasya nila mga igala, kuyog ang ilang mga pamilya ni biyahe sila to give that advocacy, no? With especially with women na naay breast cancers. Okay? Ing ana mga igala. Ing ana ilang advokasya. Ha? Unsa kung mantan ingon, no, pero kana bang kung ikaw na ay sakit, daghan kay kagrason nga di na lang ka mupadayon sa kinabuhi. Kung daghan ta mga challenges sa kinabuhi, usahay ang uban mo undang. Pina inspired kay kumahigala sa usa ka team, no, nga ni biyahe gyud sila all the way from Cebu to join the Dragon Boat competition, no? Nindot kay lang advokasya. Pero naa ba gyud mas matindi? Naa ay mas matindi. Kung dili ko masayop, tulo kabok sila nga team. Dragon Boat. Dragon Boat, mga igala. Paugnat sa kusog. Ha? Bugsay gyapon. Gitawag ilang team og PADS. PADS. Mga kabalo mo kinsa usay mga membro? Ha? Kabalo mo usay mga membro? Ha? Niining PADS? Ha? Mga persons with differently abled or kining mas naila na to as PWDs. Nakita na ko dito mga igala, ilang mga paddlers. Ang isa kulang og tiil. Ha? Naiuban nga naga-sign language kay dili kasulti, dili kadungog. No? Physically ang uban as in daghan kayo, no, nga isa ray tiil sungkod, nag crutches, no? Ni apil og Dragon Boat. Dili ka ma-inspired ana nga ikaw kumpleto kag lawas? Ha? Kumpleto og lawas ka nya paguman ana ba? Di ba? So muna mga igala, kung mubalik ta sa ALS, ayaw himuag rason. Don't make it a reason nga gulang nako. Ha? Kay sa isinta nako maulaw ta nang musulod elementary. Ana pa joy uban mingon nga humana, unta ang panahon pero wala ko nakakuha sa maong panahon. Nalumdumi mga igala ang giingon sa ALS hangtod 77 years old. No? So ayaw na himo ang rason nga unsa ba? No, ayaw na himo ang rason mga igala. Enroll na sa ALS para na moy kuan, na iduga nga kaalam. Ha? Ayaw ga himo ang rason kay sa tinudan nil mga igala karong buntag dako kayong kalipay, no? Kung nakita nga diya karon, ha? Ongoing karon, ha? Pwede kayo mumuad to para makita ninyo kanang ang Pink Paddlers nga ilang advokasya cancer and breast cancer, no? And as well as the PADS, PADS, kuha na sila, tulo ka different groups sila, mga differently abled, no? Apan hing ko nga ako gani murag di magaling siguro na ako makaya ng Dragon Boat nga kumplito ko. Pero sila, no? Kulag usa ka tiil, apan ni apil nining Dragon Boat. So wala rason mga gala. Ayaw tuo sa mga madungog nimo sa imong utok na wala na tsansa, no? Kaya habang buhay may pag-asa. O di ba? Okay? So muna, no? Kitong mga ALS, kini akong gi-announce kini rin sa tayasan kay mo may gipasa ni Boss Ayan sa Star Radio. Pero I know nga sa tanan ninyo nga mga towns na mo inyong ilabi na sa inyong mga eskwelahan, elementary or junior high school, kabalo ko nga naamoy inyohang alternative learning system programs. No? So enroll mo na, ayaw gimo agrason. Ha? So bisan diri sa Dumaguete, ha, kamong mga nanas Dumaguete, kung ano, duo lang mo, no? Sa inyong mga ALS coordinators sa eskwelahan, kay I know nga naa sila yung mga enrollment as well, no? Okay, so karong malabot nga semana mga igala sa adlawng 26, May 26, I think this is a Tuesday. Yep. Dunay paigayon nga SSS on wheels, e-wheels. Okay?
Muadto sila dinha sa karong Tuesday, May 26, sa Municipal Covered Court sa Poblacion Tayasan, Negros Oriental. Okay? So, kito mga wala pa SSS or kung aduna, namo ipa-verify sa inyong SSS, ato mo. Dito man dito kung SSS gapon. Ganan mo mutanaw sa inyong contribution, tudluan mo. Tudluan mo unsaon para nang magbigay na ang mga istorya ba nga dugay na kay kumpanya onya what the ay contribution, no, for whatever reason. So adto mo ha karoning Martes dinha sa Tayasan Covered Court, no. So ang ilang mga gina-offer diha sa ilahang caravan ang verification or inquiry labigit sa inyong contribution as well as your loans, no. Kito mga wala pa SS number, pwede sad mo pa-issue. Kung magpa-assist mo sa web registration para dinak na sa inyong phone, no, ang pag-monitor niyo sa inyong contribution. Pwede sad sa inyong pag-account reset. Nalimot mo sa inyong password, no? Pwede sad na dito. So, passport recovery assistance, pwede na ninyo dito. AKOP, dagan kayo ning ilabi na itong mga senior citizen, kabalugin ning AKOP, annual confirmation of pensioners, okay, kini mga igala, kaya naman tayo mga higa, mga kailagod ng mga senior citizen na, story kabay AKOP, kusa ko ng AKOP, sa kanang AKOP, kapahibalo na nas SSS nga buhi pa mi. Okay, sige magpadala ang pension, yan, paguman, nitaliwan na di ay, no? So muna nga ang atong mga pensioners, no, kinahanglan na sila mo submit ni ining annual confirmation of pensioners para magpahibalo nga buhi pa sila. Okay? And then pwede sad ang E4 transaction sama sa updating of contact information, change of civil status, kito mga naminyo nya wala pa na usob inyohang account, so or ang inyong civil status, pwede ninyo diha. And pag, like for example, nagdamoy anak na, additional addition or updating of your beneficiaries, pwede sad pagabuhaton. So tagatayasan, and of course sa mga sikpit ng mga barangay, chance na ni. Chance na ni. Sama na ni mga igala sa perting suroy sa atong taga PSA para sa PhilSys. Unsa may nahitabo, moadto sila sa inyong barangay, moadto sila sa inyong baryo, moadto sila sa inyong town, moadto sila gani ang uban na natoy time nga moadto iskulahan. Dili kayo mo muli niya, dili kayo mo moadto, kay di mo magpa PhilSys. O kato bang ano ba, national ID. Di mo magpa national ID. Nan karon kay girequire naman sa four piece. Sa mga senior citizen, ilabi na inigda, kuha nila sa ilahang expanded senior citizen act. Ketubang kuan, makadawat mo og kwarta pagtungtong ninyo 80. Na, kayo nangita na mag PhilSys, national ID. Kara-kara, mutong diris Dumaguete, askang dugaya kayo, init labadyo kayo sa gawas, kayo magpa-PhilSys lang. Bitaw itong dirigani, oh, Mrs. Robinson sa una, luoy kayo, murang magpiyong-piyong na lamang ning tiga ID, kaya wagoy mo kuan, wagoy mo dool. O, karon, kara-kara man lagi. No? So muna, mga igala, pagpasalamat kita sa mga opisina sa gobyerno, kaya nakauna-una yun sila, no? Nga imbis pagulat sila silang opisina, muadto sila dito ninyo para mo serbisyo. No? And so, kining SSS, no, although medyo semi ni semi government semi private, kung wala pa mo yung SSS or ganan lang gid mo makita, no, maka-update mo sa nindot ba kayo kay dito ko gagapon sa SSS, makita nimo imong contribution from the very start, no, sa imong pangimpliyo, no. So muna inyong SSS contributions. So mga igala, ilabi na sa mga taga-Tayasan, pero dili ni exclusive sa taga-Tayasan lang, ha, pwede sa ninyo nga bisan pag dili mo taga-Tayasan, basta duolan ninyo, pwede mong mo-avail nining serbisyo sa ato ang SSS. Okay? So, uy! Napit naman di akong uras. Nakuha man. Good news ata!
no? Kung sa Martes, Mayo 26, ang SSS Manat de Astayasan, sa Mayo 27, pagkaugma mga igala, holiday. Ha? Holiday ninyo. Okay, mamilabot ana. Regular holiday, tibuok nasod, unsa man. Uban na ba, update kay holiday, pero kabalog nga no. Okay? Mao kana mga igala ang pagsaulog sa Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice sa atong mga igsuong Muslim. Okay? So that is a Muslim holiday and isa ni siya sa mga major Muslim holidays nga nationwide ang mo celebrate. Okay? So mga igala, wala na tayo igong oras sa itong programa. Kami nagpasalamat. Ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw din ha sa Star Radio Tayasan. Boss Ayan, o sa imong mga kaubanan diya, mga technicians ninyo, salamat kayo sa maabot sa inyong pagsibya. Again, salamat kayo. Magdungog na sa tasunod sa Baduha. O padayon lang ta sa atong partnership. No? Simultaneous broadcast ta din ha sa Star Tayasan. Star Radio Tayasan, nilang Boss Ayan Lahato. Sa ngalan sa atong kongresista, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kaychong Iway. Sa ngalan usab sa atong kani kongresista, inahan sa unang distrito, Inday Josie Lim Kaychong. Sa duha ka radio stations, Star Radio Tayasan og Energy FM Dumaguete. Ako si Mike Ramo. Salamat sa inyong kanunayng pagpaminaw. God bless. Kanatong tanan.